0: New Year, New Me, kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Wait, girl. Palihog sa kinilaw, Bi?
2: Carl! Palihog gani sa litron!
3: Carl! Palihog po ng bupis, please!
1: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, Bi!
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
5: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
6: Nationwide. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
7: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
6: Ipanong.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
6: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
8: Rush Boy Nationwide!

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagaw, inanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimtan na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
8: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Extra! Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
6: Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 AM sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 PM. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol ni
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
7: We are World Connect, your visa to a better future.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
9: Mayong buntag sa tanan, karon atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP, ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Back!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagan sip unon ko, tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon, nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrine HCL Corphenamin Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulayipod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years to

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
0: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka?

0: exercise na kagdud ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
2: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
4: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo pliti? Ay galimti.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Raja Boy Nationwide!
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako believe.
14: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: gusto pa, Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
4: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo pretty? Ay galinti.
5: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
7: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasama, pabag-o-bag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naana na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya, o pwede tayong magatakod sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus Forte. Mag NewZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
13: Number one. Rajaboy Nationwide!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Balik-balik na lang ang sudan.
3: Pongshi!
4: Angeline!
3: Sulayi!
4: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Nutri Meats ulam na sa mini sarap og sa kadaghan sa choices na ugjud ka.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon humba adobo kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Extra. Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon humba adobo kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Original.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Problema, igawas!

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos sa SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rasyo Boy, Nationwide!

0: sandal, ang super sandal.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagawp, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
3: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisa pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Oras mga kasama sa DYHP RMN Cebu, untop ng alas 11 sa kabuntagon.
11: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide.
12: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, mayong buntag mga kasama, happy weekend. Adlawng Domingo mga suking tigpaminaw, petsa 24 na ning buwan sa Mayo, tuig 2026, kumusta man inyuhang kabuntago ning adlawng Domingo mga suking tigpaminaw. Sa nga ni Rajuman Benji Olpos Tanghian, ako si Rajuman Remort Mugoy, maguban-uban ta mga kasama ning adlawng Domingo tungod kay lain na usab nga episode sa ato ang programa tag Domingo nga ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan. Maguban-uban ta karon, hisgotan nato ang dugang pang mga kasayuran, impormasyon nga ihatod sa ato ang mga kawani representatives sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kung DSWD FO 7. Maayong buntag sa atong mga kasama nga naminaw ron sa ilang tagsatag sa mga radyo o nagtanaw sa atong Facebook Live. Unya, mga kasama at nininyo, kaya ito ang paghisgutan karon, importante kaayo nga program pod sa naasing ahensya. Unya, kining mamahimo mong mupadangat sa inyuhang mga pangutana dinhi sa ato ang Facebook Live mga suking tigpaminaw. Bueno, di na nato lang ngayon, magsugod na ta sa atong panaghisgot-hisgot dugang impormasyon sa ako nang gikaingon kaganina, laing kasayuran na usab ang ihatod sa atong mga bisita karong buntaga, ubay-ubay gini sila unom kabuok mga suking tigpaminaw niya para makahatag na itong idea unsa may mga nagkadaiya existing programs sa DSWD alang sa itong mga kaigsuunan. Ilabi na gyud sa Central Visayas. Ato sang ipailaila mga kasamang ato ang mga bisita karong buntaga, ato ang mga representatives sa DSWD FO7. Atong unahon si ato ang Regional Program Coordinator kasama or Ma'am Jessa Serenio. Maayong buntag, Ma'am Jessa. Welcome sa DYHPR Men Cebu.
13: Maayong buntag, Sir Mark. Maayong buntag po sa ato ang mga suking paminaw, no? Hinaot nga ilahat ang ubanan karon sa itong usaka oras nga panag-uban aron maghisgot ani nga bag-o nga programa sa DSWD. Aron mahatagan po, madugangan ilang kasayuran kalabot sa mga bag-o nga programa o servisyo nga ilang posibleng makuha sa DSWD.
12: Okay, thank you, Ma'am Jessa. Next na adiri akaron, kauban nato ang Social Welfare Officer sa DSWD FO7, Sir Mart Harvey Pantila. Good morning, Sir Mart.
14: Good morning, sir. So, mayong buntag pod sa tanan. Hopefully nga maka makasturya mi ug unsa amo ang programa, no, ug unsa ang mga services namong mahatag sa programa, especially sa ato ang mga college students, from our learners to even our parents. Thank you, sir.
12: Okay, thank you, Sir Mart. Sangay-sangay dito, sir, no? O niya, laing kauban na ito karon ni Apo din ni ato ang Information Officer, Ma'am OJ Manlusa Dapak. To asalo yung abahin. Good morning, ma'am. Thank you. And of course, na po din ito ang matag-alang Domingo yun ni. Maugin ni mo facilitate sa atong mga kalihukan every Sunday din ni sa DYHP mga suking tigpaminaw. Ato ang ubos nga alagad. O of course, grabe, active kaayo atong four-piece Information Officer sa DSWD FO7, Sir Kerwin Makopia. Good morning, sir. And of course, naapo din yung mga suking tigpaminaw. Ang usa sa mga, actually, duhani sila, no, mga beneficiaries, hopefully, or usa sa mga naka-benefit po sa program sa DSWD nga ato ang hisgutan karon, which is all about sa Tara Basa tutoring program, no. Atong unahon, si Sir Bas Estrera Ibanez. Sir Bas Ibanez, good morning.
15: Yes, maayong buntag kaninyang tanan, no, sa tuwang mga suking tigpaminaw po. Mahinaot ko nga makiguban mo kamong tanan mga suking tigpaminaw sa sa tuang pagkitambayayong pagigistorya alang sa maong na programa.
12: Thank you, Sir Bas. And of course, niapod nato karon ang Tara Basa tutor, mga college student ni sila. Ikaduha na tong bisita, Sir Robert Cosep. Mayong buntag, Sir Robert.
16: Mayong buntag, sir, sa ato mga suking tagpaminaw, no? So, hinawat nga inyuming ubanan sa among pag-share sa among mga experiences as tutor NYD sa kanilang programa. Mayong buntag.
12: Okay. So, mga kasama, para makahatag natog idea, no, mga suking tigpaminaw, ato ang topic karon, ato ang discussion karon, naglangkob sa program sa DSW.

0: Yung mga suking tigpaminaw nga na minaw ron, nagtanaw sa itong Facebook Live para magka-idea mo about aning program. Ilabi na gyud sa mga, ino na lang natong aspiring tutors, no? Nga nagpaminaw karon, ilabi na sa mga college students po sa ito ang mga kaigsunan. Okay, so magsugod na ta sa itong mga pangutana. Kini mga pangutana, anhi ko mo address ni Ma'am Jess sa og ni Sir Mart, no? Kay isip mga dunay background sa ato ang program. Ma'am Jess or Sir Mart, unsa man ipasabot nato sa itong mga suking tigpaminaw, unsa man ni ang tarabas sa tutoring program sa DSWD FO7?
1: Yes, Sir Mart, ang kaning programahan, no, usan siya sa mga bag-o, tawag pa nga flagship program sa administrasyon. Buot pasabot, usan sa mga programa nga bag-o karon nga gitahatagan og prioridad sa ato ang gobyerno, no?
0: Mm-hmm.
1: So, usapod ni siya ka-reformatted nga educational assistance sa DSWD. Kaya kung ato ang makahinumduman, ang kaning ato ang educational assistance sa DSWD, nalakip ni siya sa ato ang gitawag nga AX, no? Siguro ato ang mga suking paminaw din na karun, naiuban na familiar na aning AX, no? Kaning assistance to individuals in crisis situation. So, sulod ana ang kaning medical assistance, burial assistance, transportation assistance, food assistance. O kaniad to, kaning educational assistance. Apan karun, kaning naan naman tayo taraba sa tutoring program, onin ni siya ang gireformat ng educational assistance sa DSWD. Diin, dili na lang tala, diretsyo nga muhatag o cash, no? Sa ato ang mga college students nga mangayoan nga assistance apan ni gamit og cash forward nga approach diin kaning ato ang mga college students una sila makadawat ani nga assistance ato aw sa silang bansayon no himuon nato bansayon nato silang pila ka adlaw aron ma-deploy nato sila himuon nato silang mga tutors nga mooy motudlo og mga bata nga di kahibawang mobasa ingon man ang uban pud sa ilaha himuon nato mga youth development workers aron mohatag pud og session sa mga ginikanan atong mga bata nga dili kahibawang mobasa unya human ana sa ilaha ang pagpanerbisyo, una sila makadawat sa kaning atong gitawag nga cash forward.
0: Okay. So, kung ato ang isummarize, ma'am, ang kining program, taraba sa tutoring program, nag-aim ni nga matabangan ang mga college students nga nanginahanglan og financial assistance. At the same time, nag-aim pod nga kining makatabang sa mga bata o sa ilang mga ginikanan nga kinibitaw, ino na lang natog nanginahanglan og assistance sa pagkat-on. Oo. And then, in exchange, dunay madawat kining mga tutor ninyo. Oo. At the end, pila pod, follow up lang man, pila pod ka months mo run ang kining mga kaninga program?
1: Kuan siya, Sir Mart, kaning ato ang programa, ang iyahang session, gitumong gina nato nga sa during public elementary school break, no, panahon nga walay klase ang mga bata. So, ipahigay na siya 20 kaadlaw, no, gani karong tuiga, ipahigay, nagsugod ta, ongoing ato ang session, no, gikan sa May 4, Mayo 4, hangtod na siya sa June 6 or June 4, no? So, 20 rin na siya kaadlaw. Gikan sa Lunes hangtod sa Huwebes. Kung naaman ganito yung mga holiday, no, nga wala makancel ang session kay holiday, ilapod na tapakan. So, naiuban nga nag-session o Sabado or Biyernes. So, human sa 20 kaadlaw, una sila makadawat sa ilahang cash forward. Ako alam po diyang i-clarify po, no, ang atuang programa katusakto to imo hang giingon Sir Mart nga nagtabang lang tanaw sa ato ang mga learning institution kay sa katupa kung emphasize nga ang programa ang iyahang main nga primary nga beneficiary mao ang ato ang mga college students so we are just helping the learning institutions nga ma-improve ang ato ang literacy rate sa mga bata no kay kung butunaw naon ang naay unang responsibilidad kung mahiskot ani literacy no hensya sa gobyerno nga naay unang responsibilidad niya mao man ang DepEd so ang tarabasa nagtabang pud siya sa ato ang mga learning institution.
0: Okay, thank you Ma'am Jessa. Next question ma'am, giunsa man ipagpili nato ato mga beneficiaries sa Tarabasa tutoring program specifically kining mga college students giunsa o sa mga doon na ba yung mga qualifications requirements?
1: Una sa tanan no ato ang mga beneficiaries gi-categorize siya into 3. Ang primary kato akong nahisgutan ganina ato mga college students no gikan sa mga pampublikong universidad. No nag-apply na sila dito Sir Mart no naanay ang mga eskwelahan nila naanay nag-call for application sila so naay mga giset dito nga mga criteria niya sa eskwelahan na ang nihas-has ani nga mga estudyante no sila inipili niya igo sila ni endorse amo ani nga mga estudyante nga mao ilahang sana gitugyan sa amo aron mahimo namong mga tutors and youth development workers para sa Tarabasa tutoring program. Ikaduha kaning ato ang mga ginikanan no usa sa nasa atong mga beneficiaryo mga ginikanan ug katong ikatulo ang ato ang mga learners mga non-reader nga mga learners gikan sa mga pampublikong public elementary school.

0: ko. So ang kanipod ato ang mga non-readers ang naay katakus no nga kaning I mean, naay kanang ability ba naay sila ang quality credible nga mo identify kinsa ang mga non-readers. So si DepEd no, si DepEd ang naghatag-an ang lista, Sir Mart. So igo na pod na sila nag-endorse amo ah. Okay. So ang mga ginikanan ato mga non-reader, automatic pod sila pod ang mga beneficiaryo sa programa.
1: Okay. So oo. So amo facilitate sa mga kung ari ato lakbitan ang mga tutor, ang mga institution, ang mga colleges, public universities. Ang kung ari pod sa ato mga beneficiaries nga mga tudloanan, ang mga kuan pod ang mga institution gihapon. So thank you for sa clarification, Ma'am Jessa, no? Karon, Ma'am, unsa may roles aning mga tutor o mga youth development workers? By the way, unsa'y kalahian kung moingon tag tutor o youth development workers or same ra ba ni sila?
0: Lahi-lahi na sila og mga roles and responsibilities, Sir Mark. Mm-hmm. So, kani ato mga tutors, kasagaran ani nila, amo gining gihangyo atong mga higher education institutions, no? Amo silang gihangyo nga kung mahimo ang katong mga tutors nga ilang ihatag sa mo, katong mga estudyante nga na-enroll sa BEd, no? Bachelor Elementary Education. Kay ang kaning mga tutors, sila man ang muhando sa reading tutorial sessions sa mga non-reader na itong mga bata. Kanya, kaning mga youth development workers, kasagaran ani nila mga estudyante nga na-enroll sa mga kursong mga social behavioral sciences mga courses no kaning psychology na social work polsay na pero napoy uban nga kaning sa BS secondary education so kana sila nga mga kurso so ang ato apo mga youth development workers sila pud ang magpahigayon og nanay tatay teacher session sa mga ginikanan atong mga bata nga ma-identify nato nga non-reader so ilahang nanay tatay teacher session Sir Mart, ako rin po yung ganahan nga klaruhon yun kay kasagana na itong mga misconception ba nga madawa sa programa nga kanakatauan nila kay nga nung kunong tudluan pagod kunong basa gihapon ang mga bata ang mga ginikanan sorry. So, kanin siyang nanay-tatay-teacher session, diligin na siya ingon nga tudluan na tugbasa nga to ang mga nanay-tatay, no? Apan, tudluan sila kung usaon nga mas mahimo pa silang mas, mga responsabling mga ginikanan or mga guardian sa ilahang mga anak, sa ilahang mga apo. Ingon man, tudluan po nato sila kung usaon nga ilahang mapadayon ang pagtudlo sa mga bata dito sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: Okay, so thank you, ma'am. Pero, clarification again, both makadawat, no, o kaning assistance from the SWD ang tutor at the same time ang kaning mga youth development workers. Okay. Sakto ba, ma'am?
0: Oo, sakto ra siya, Sir Mark. So, to give po the background no, sa itong mga sukinti paminaw ang madawat, inindot siya kay kaning... para na kuno dako gining katabang sa ato ang mga college students kay dako pila madawat ang ilahang rate is ang atong regional daily minimum wage so kada session ang ilahang session na tulo ka oras sa kaadlaw so makadawat sila 540 per day no sulod sa 20 kaadlaw ang mga tutors o youth development workers ang atoa pong mga ginikanan Sir Mart makadawat po na sila og participation incentive nga 235 pesos per day
1: okay
0: so punay na kanindot kay ilang ato ang mga tutors og YDWs ang naay incentive pati po dato ang mga ginikanan
1: so dako na gyud kayong tabang sa mga estudyante sa kolehiyo og sa mga ginikanan pod sa mga kining ato ang mga beneficiaries nga mga bata nga nanginahanglan pag dugang assistance ilang pagkat-on thank you Ma'am Jessa. Next is, giun sa pagsiguro sa atong ahensya sa DSWD nga andam ning maong mga college student para mahimo silang tutor o mahimo silang youth development workers, ma'am.
0: So, dili man po na kanang angay, no? Matarong, atuwa sila ilahos rin na tugbala sila dito, Sir Mart, sa ilaha mga school assignment, no? So, atuwa gina silang ang DSWD na atay ipahigayon nga capability building, no? Moni siya ang lima kaadlaw, upat hangtod sa lima kaadlaw nga pagbansay sa ilaha. Ikuha tag mga resource person gikan sa natay mga resource person gikan sa DepEd napoy gikan sa mga higher education institution no sa CNU sa CTU sa uban mga local colleges sa Lapu-Lapu City College Mandawi City College Talisay City College no diha nato gikuha ato ang mga resource person so natay mga maestra natay mga social worker nga mga resource person so gibansay na nato sila sulod sa lima ka adlaw nya gitudluan sila dito no lakip sa mga natudluan nila dito kaning facilitation skills no especially sa pagpahigayon sa atong nanay tatay teacher sessions ang ilahang mga classroom management techniques no classroom management skills at to po nagihisgutan po na dito aron mahimo gid silang andam no equal equipped before sila mo adto sa ilahan tagsa-tagsa ka mga eskwelahan aron mapahigayon og kanang session sulod sa 20 ka adlaw, Sir Mark.
1: Okay, thank you, Ma'am Jessa. Ato ang sa mga bag-o nag-tune in lang ron sa ilang mga Facebook Live, nagtan-aw sa tong Facebook Live ug sa mga radyo. Ato ang ibalik og explain unsay mga madawat sa mga beneficiaries sa Tara Basa tutoring program sa DSWD.
0: Mm-mm. So una ang kaning ato ang mga college students no katudi ay sulod sa humanda ay sa ilahang capability building Sir Mark, sa sila kadawat ato ilahang cash for work nakadawat pud ni sila og kaning cash for training nila mag
1: allowance oo
0: human sa ilahang lima kaadlaw nga training so nakadawat sila regional daily minimum wage gihapon ilahang madawat so 540 times 4 or 5 days pila gitong niya nadawat 2,700 for the cash for training and then 1,500 para sa ilang meal allowance.
1: Mm.
0: Unya human ana na sila na daw human ana no.
1: Mm-mm.
0: Ang isunod nato ang kaning cash for work nga ilang madawat human sa 20 ka adlaw so makadawat sila 540 per day times 20 days so that's 10,800 mo na ilang madawat kun dili sila mo absent. Unya, ang ato apong mga ginikana, no, kung makumpleto po sila tambong sa 20 kaadlaw nga nanay, tatay, teacher session,
1: mm-hmm.
0: makadawat po sila participation incentive nga 235 pesos per day times 20 days, so ilahang mandawat would be 4,700 pod. Ang ato apong mga learners, no, mga non-reader nga mga learners nga atin sa programa, nakadawat po ni sila og mga learner's kits, di inas nila yung backpack.
1: Mm-hmm. Mga school supplies.
0: Oh, sulod mm-hmm. sa ilang backpack na ay mga school supplies, na ay kalo, na ay tumbler, mga,
1: okay.
0: Mga school supplies, gato.
1: Mm-hmm.
0: So, mupo ni mga nadawat sa ato ang mga learners, Sir Mark.
1: Okay, so, dakugid kayong tabang ang Tara Basa Tutoring Program, no, sa ato ang mga college students, ilabi na gyud nga, crisis karon ma'am, no, mm-hmm. Ma'am Jessa, no, so, dako kayong tabang kay, doon na sila'y magamit sa ilahang mga pag-adto sa ilang adlaw nga pag-skwela at the same time nakatabang pud sila sa mga kabataan una no unya at the same time diri pud sa ato mga parents do na pud sila nakuan na nadawat nga kaning incentive from DSWD so mura bitaw doble na kay na ni assist pa ang maginikanan para mas makat-on pa ilang mga anak at the same time do na pud sila madawat nga pahalipay pod mm-hmm. So daghan ko guys salamat sa initiative no sa DSWD.
0: Nahulog gini siya, Sir Mark, no, nga win-win gini siya sa mga ginikanan. Kaya itudluan pa nga libre no, ang ilang mga anak. Kaya kung magpa-tutor, biyatas private mahal, bayad ang
1: rating. Oo, so, yun.
0: Kani, niya, makadawat pa yun sila og incentive. Win-win gini siya sa mga parents na to.
1: Tinood niya, kinipong atong mga tutor o mga youth development workers, dilipod basta-basta kay nagikan og mga kanayin ko ano, mga hailado nga mga universities, sa TU, sa NU, uban pang mga schools nga kining kung atin nabitaw sa mga kaning examination mag kuan gyud mapaldo okay performer kuan gyud harusun sa mga taga CNU taga City ug uban pang mga university so masaligan gyud pod
0: gani Sir Mart no ang karong tuiga na atay mga top notcher sa LET nga mga Tara Basa tutor na to sa una ug mga kan, o mga tutor na to no sa
1: mabitaw to
0: programa ipakasigarbo sa gud angay gud siya ipakasigarbo pod nga mga dekalidad gud ang ato ang mga tutors and mga YDWs
1: tinuod gud
0: para sa programa
1: tinuod gud Ma'am Jessa sunod atong hisgutan kining posible ba nga naay mga bata nga kini bitang naay learning difficulties di man gud lahi-lahi man gud ang kaning intelligence quotient man natawag ana no kanang intelligence level sa kabatanunan unsa may mga techniques unsa may mga interventions unsa may naghandle sa kining ato ang mga tutors sa nagkadaiyang intelligence level pod sa ato ang mga kabatanunan. Ilabi na nga, nakahibaw na ta nga, kining mga bataa nanginahang lang yung dugang assistance. So, unsa may mga styles, teaching styles, o kining mga techniques, interventions sa mga tutors na to. Oo. Sir Mart, oo.
2: So, maing buntag once again, no, Sir mm-hmm. Ray Mart. No? Mm-hmm. So, one of the, kuan, kining one of the interventions sa ato ang mga tutors no sa paghandle sa mga bata nga with learning difficulties throughout their kuan throughout their 5-day workshop they have been kuan na kaning gi prepare ni sila maayo og mga scenarios regarding sa mga tawag ani mga bata nga medyo naagoy kaning learning difficulty or dugay maka-catch up
1: mm-hmm.
2: no so usa sa ilang ibuhat is to give more time sa ato ang mga sa ato ang mga learners nga i-one-on-one sila
1: mm-hmm.
2: but if ever assess sa ato ang mga tutors nga need pagyud og further intervention. For example, daghan man kaitang mga learners nga naay psychological or kaning psychological limitations, emotional. Usa pa, pwede gani nga tungod naglisod sila og pagtuon or pagbasa, tungod dili dai sila kaklaro sa blackboard, kay layo ra kaayo or daot di ay lang mata. Usa pa ana is naapoy mga possibly na ay maglisod sila og pagdungog or naa sila hearing complications, and even naapoy mga bata nga tungod kay dili sila kuan kung naglisod sila og paminaw, kay basig naa sila nga mga gipamati nga makahindran sa ilahang pagtuon. So all of this nga mga factors na ami nangita mig mga partnership from other institutions, no? So for example, for the kuan eyeglasses and kuan eyeglasses and even dental nga mga complications or nga need og interventions, we are actually kuan we are actually finalizing our partnership with Southwestern University para sa ilahang kuan, para sa ilahang makig-partnership mi sa ilahang dental college and even the College of Optometry. So if ma-approve to, or if ever we are we will be kuan ma-finalize na among partnership, we will be kuan kani amo i-transport ang ato ang mga learners and even parents nga nangailangan og eyeglasses and even dental check-up. Pwede na namo sila i-refer to Southwest or Southwest University para ma-assess sila dito, makita og unsa ang needed nila nga mga eyeglasses and even cleaning or ibot sa tango. And for those learners namo nga in need of psychological or even emotional nga kuan intervention, we will be case managing sa mga kuan learners nato, not only even learners but also our parents and even tutors and youth development workers, no? So currently we have 3 social workers nga mag case manage ani nila. I am one of them, and even Sir David Bakota and Sir Brian Negro. So we will be the one case managing them and even referring them to institutions or mga kuan mga programs nga makatabang sa ato ang mga beneficiaries.
1: Yes, okay, thank you, Sir Mart. Karon Sir Mart, asa man ang asa naman ni dapita ang implementation sa Tarabasa Tutoring Program sa Central Visayas.
2: Okay. For right now, sir, ang ato ang kuan, ang ato ang implementation this from May 4 to June 4. So we are currently at day 14. So our learners will be now at English nga mga topics, since ato ang mga topics sa kuan sa ato ang tutors or for our learners is for 20 days. So for 1st to 7th day, they will be teaching Filipino reading and comprehension.
1: Okay.
2: While for 8th to 20th day, they will be teaching English na. So for our parents, whole 20 days na sila, they will be taught by on like basic siya nga parent effectiveness nga mga seminars or topics. So right now naa sila sa day 14. Ang ilahang kuan, ang ilahang topic would be English, while for our parents is about pag-schedule sa ato ang mga ilahang mga bata kung unsa ilang buluhaton sa whole day. So tagaan nila schedule unsa oras sa pwede nga magduwa, unsa oras sa magkuan, assignment. So para naa sila'y pattern na ba nga kuan sundon ang bata. So unsaon nila pag manage sa bata sa ilang time management, and even unsaon pag tudlo sa mga bata unsa ang value sa oras.
1: Yes. Tinuod gyud niya kumustahon pud ilang mga bata gikan sa mga tagsa-tagsa nila ka mga eskwelahan. So mapoy nakanindot pud aning Tarabasa Tutoring Program, Sir Mart, no. Next is sa mga niaging implementasyon, by the way, kanus ani nagsugod ang implementation sa maong program sa DSWD, like usa nga year, Ma'am Jessa?
0: kuan ka na Sir Mart, nagpilot implementation gud nilo sa NCR dito gininaguna sa NCR pag 2023 no unya kay nagmalampuson man sila dito so gi-roll out siya pag 2024 sa pito pa kang mga areas nya bulahan ta sa region 7 kay pag 2024 usa ta sa mga appeal sa expansion no sa programa sa pag-roll out so for 2024 ang Cebu City pa lang ato ang gi-pilot implementation po dinhi sa Region 7. Unya kay nagmalampuson man pud ta sa ato ang mga sa atong pilot implementation sa Cebu City no, buot pa sabot ang ato ang mga bata no, ato ang mga learners nagmalampuson sila na agi improvement sa ilang pagbasa kay ko answer mark naman pud tay gi kandak nga kaning assessment sa mga bata. So naa sila'y pre-test no before magsugod ang session. Naa sila'y tubagon nga mga pangutana no mo na siya ang pre-test niya na kahuman sa 20 kaadlaw no naapod tay pagahimuon nga poster so aron masukod nato kung naabagi improvement and then generally no based sa ato ang assessment dako og ka ng improvement ato ang mga bata human sa Tarabasa tutoring program nga session. Unya moto siya no sa 2024 ang Cebu City unya pag 2025 ni expand na pud ta dili na lang Cebu City ang ato ang gi-implement dinhi sa Region 7, but kuana unsi ka mga LGU, no? So, kung ako ang i-mention lang, kung pwede na ako i-mention lang ito ang mga
1: LGUs,
0: LGUs nga appeal sa programa na ito. Kani ang ito, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Talisay City, Danau City, Argao, Barili, Balamban, Toledo City, Malabuyok, Midilien, ug karong tuiga no bag-uni nga napuno ang City of Naga. So lucy na ta ka LGU karon sa Region 7 ang nagpahigayon ani nga programa Sir Mark.
1: Ma'am Jessa, na koy follow up for example sa mga LGU ingna na lang to LGU Toledo nga usa sa mga naka-benefit ani no nga program kining ang mga tutors like nag-eskwela ba po dito ra like for example si Tio Toledo or sa school dito ingana
0: nakanindot ani Sir Mark kay localize ato ang pagpili sa ato ang mga beneficiaries o para localize pud ang assignment nila so naapud tay mga nakig-alayon pud ta no dili man nimo mabuhat sa DSWD nga kami lang so nakig-alayon ta sa DepEd sa LGU ingon man sa atong mga higher education institution no mga HEI mga state universities and local colleges so karon ato ang mga partners kaning CNU no daghan mga campus sa CNU CNU Main, CNU Medellin, and CNU Balamban. So, kung katong pangutana, Sir, si Toledo, ang nag-handle or ang nag-tutor sa mga bata dito sa Toledo, mao ang mga estudyante gikan sa CNU Balamban. So, mao sila dito. So, naapoy malayin.
1: At is dool ra.
0: Naapod tay CTU, no? CTU Bonbon, CTU Danau, Malabuyok, Argao, ang sa pa, CTU Dumanhog. Ang Dumanhog po, mao po yung nag-handle sa Barili, no? Unya naabot tay mga local colleges ang Lapu-Lapu City College, Mandawi City College, ngon man ang Talisay City College ug naput day tay CTU Naga.
1: Okay, so ang lakbit ra or kasikbit nga mga lungsod. Kuan kay nindot nino actually kung ni graduate ko sa CNU man sad ko 2024. Pero I think wala pa to nagsugod kay mo apply yung takuan ni kay ni.
0: Ano pag 2024 siguro lang na tong partner sa kaning Tarabasa pag pilot implementation nato ang CNU.
1: Okay so siguro dito lang ni gi kuan pod sa mga city department sa BECO mangyud ko broadcast journalism gyud communication gyud.
0: Dili mo gud ani niya Sir Mark katong mga estudyante nato nga na-enroll sa mga
1: education.
0: Kanang gi ato mo po nang gituyo kay kanimong mga education students nato na sila yung mga basic facilitation skills ko so dili na lisod para sa ilaha.
1: Part na po sa ilahang kuan sa ilag yung course pero nindot nindot po din nga kuan no. Okay atong lakbitan Ma'am Jessa, Sir Mart balik sa mga bag-o lang ni kuan no nagtan-aw sa to Facebook live ug bag-o pang ni on sa ilang radio no. Unsa gali ning kining nanay tatay teacher session at ipasabot unsa may mga unsa importansya ani niya ngadto sa atong mga ginikanan sa mga kabataan.
2: Okay Sir Mart no so for our nanay tatay session kuan ni siya muragid ni siya og basic parent effectiveness nga seminar. So, ang ato ang mga youth development workers or YDW, sila may mag-facilitate sa mga parents. Dili ni sila tudluan nga og basa, pero og unsaon pag-rear or pagpadako og tsakto sa ilahang mga bata. In today nga ko ano, medyo tungod kay daghan na kaayong mga factors nga maglisod ato ang mga ginikanan or mga guardian nga pagpadako sa ato ang mga kuan sa mga bata. So usaan ni basig naglisod sila, focus ra kaayo sila sa pagpangita og kwarta para papakaon sa ilahang mga bata. Ya malimtan sa mga parents nga ay dili lang di ay kwarta ang kailangan sa mga bata, pero kailangan pug emotional, no, emotional support, kanang being there para sa mga bata. So usahay malimtan na sa ato ang mga ginikanan or guardian. So usa sa nakanindot aning nanay tatay session na ay intawong mga parents nga during sa ilahang pag-sharing, kaning mga parents sila may mag-share ani ug unsa ilang experiences sa pagpadako sa ilang bata. So usa sa ilahang ma-realize in town is unsa na ang kuan, unsa na ilahang relasyon sa ilahang kaugalingong bata.
1: Oo, mabitaw sir.
2: Oo. So dira nila nga makita nga ay sir, kuan usa ni sa mga experiences sa ato ang mga parents last year. Sir, naka-realize gyud ay ko sir nga ako ug ako ang bata medyo dili di ay close kay sige ko naade ko sige sa trabaho. Tungod ani nga kuan, tungod ani nga mga session, naka-realize o intawon ko nga mao dili di ay insakto nga sige ra kog trabaho, pero mas nindot di ay nga mag-check-check ko sa ako ang bata, makig-banding. Kay importante di ay kayo sa pagdako sa ilaha. So kuan, nindot gud siya nga kuan nga unsa ni nga mga session tungod kay maka-reflect ang ato ang mga ginikanan sa ilahang relasyon sa mga bata.
1: Tinuod sir. Oo. Mabitaw no nga kuan maka-realize pud sila nga ala importante day of word nga kini bitaw makauban pa nato at ang mga anak kay lagi busy ang mga ginikanan sa trabaho kay tungod lagi sa ka-crisis, kayod gyud ang mga ginikanan nato, mao gyud nay kuan gyud pud no sa atong mga ginikanan, pero importante gyud pud ganuna pud sila'y oras nga og higayon nga anak, naka-assignment na ka, nag-review na ka sa imuhang leksyon, mangingon ana bitaw nga scenario, which is important pud kaayo. Pero nalang ko follow up sir or ma'am Jess, ano kining based sa ato ang kuan kining naobserbahan, unsa maning mga kini bitaw family nga naka-benefit aning program, kaning nabilong ba sa mga vulnerable sectors or do nagipot ay mga kaning mga standard na ang kanang living, pero ang ilang mga anak nanginahanglan gyapog assistance, o like unsa man like majority lang siguro.
0: So, sa ato mga criteria gyud nga gisubay no, base sa guidelines sa programa Sir Mart, would be, ato ang mga beneficiaryo gikan gina sila sa mga pamilya nga ubos ang kita, ano, mga indigent mo na unsa sa mga criteria nga gisubay nato sa programa.
1: Oo. Which is kuan pod, sakto pod, nindot pod kay katong mga kuan kanang na, kanang sa may tawag nato ani kaning tubig-tubigan, pwede man silang makuag private kuan pod. Okay, thank you for clarification. So mga kasama, mo commercial lang una ta, no niya sa atong pagbalik atong ipadayon ato ang mga diskusyon unya. Pwede mong mo padangat sa inyo ang mga pangutana, no, din sa itong Facebook Live. So, pwede ninyo kay after sa ito ang diskusyon, ato nang ipatubag sa itong mga bisita karon. So, mupadangat lang na tag, pipila ka mga pahinomdom, mga sukigtig paminaw.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 11.33 na sa Kabutagon, standby.
4: Dinggin ang boses ng mga benepisyaryo ng Pandawid Pamilyang Pilipino Program.
5: Sa mga pagsubok, kami ay matatag.
6: Sa mga balakid, kami ay magtatagumpay.
7: Sikap, tiyaga at pagkakaisa.
8: Kami ay sama-sama sa matatag at sa matagumpay na buhay.
4: Walang imposible, tumindig ka. Walang panghihinaan ng loob, ikaw ay makiisa. Ang iyong suporta ay mahalaga, kaya tara, sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilya.
9: Kak, nindutas imong barangay, eh? Kaya doon ay aktibo nga mga miyembro nga nagpakabana sa pag-ugmad ug maayong komunidad.
10: Tinuod ka, Mario. Tungod na sa programang Kalahi Seeds sa DSWD, gitawag sila og mga volunteer nga gihatagan og ahom nga magpakabana. Sila mismo ang moduma sa mga proyekto nga motubag sa ilang mga problema o panginahanglan nga pondohan sa atong gobyerno o sa ilang lokal nga kagamhanan.
9: Mao ba ka? Unsaon man ako pag-apil ang gitawag nga volunteer?
10: Adto lang sa inyong barangay nga doon ay programang Kalahi Seeds.
9: Di na ako magdugay. Adto na ako kay ako pud ipahibaw sa akong asawa. Huwag kasilinganan.
11: Ayaw! Ayaw! Manang sita! Oy, unsa may ato dahilan ni? Nianhigit ko nang kay nako'y nadunggan sa radyo nga na-center ang DSWD nga nagtanyag og training sa mga persons with disability. Ang mga dunay kakulian sa pangdungog sama sa bungol, dunay kakulian sa pananaw sama sa buta, halap, dunay kakulian sa pagsulti sama sa nguho, bungi, amang og kanga ug uban pang klase sa kakulian sa panglawas sama sa polio, kimpang, pungkol, buktot, unano og cerebral palsy.
12: Pwede dai ko anak kay buta man ko.
11: Pwede gid kaayo tonyo.
13: Alang sa dugang kasayuran, mahimong mobisita sa AVRC 2 sa Camomot Franza Road, Labangon, Cebu City. O tawag sa telepono 261-0001 o 261-8107 o email sa avrcii@cvis.net.ph.
14: Pre, kumusta? Asyam ka paingon?
15: Magkobra po sa akong social pension, pre.
14: Unsa man ang social pension, pre?
15: Ang social pension sa kanang kabilipisyo, alang sa mga entitled nga senior citizens, din mahimo ka makadawat og 500 kada buwan. Pinasikal sa Republic Act 9994. Huwag ang pag-alis nila kay quarterly buwan sa Liro, Abril, Hulyo, Oktubre.
14: Oo, ba, pre?
15: Oo, pre. Apandilit dan makadawat na ni, ha? Kadong mga lulog, lula, ranga, mga sakit, gumlay kakulian sa paglawas, o ang magdawatan o pension sa SSS o GSIS, o gawin pang mga klase sa pension, o gawin permanently kita, no financial ng tabang ikan siyang mag-anak.
14: Doon na ba di mga requirements, pre?
15: Huwag samad lang upisan unsang valid ID o birth certificate pinakadolga opisina sa USCA sa inyong siyad o munisipyo.
13: Kineo sa kapahinundong gikan sa DSWD Regional Office 7.
16: Pinatunayan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kaya natin ang pagbabago.
17: Kaya ko ang bawat pagsubok ng buhay.
18: Kaya ko ang bawat hamon ng pagbabago.
19: Kaya ko ang pag-unlad kasabay ng bawat pamilyang Pilipino.
18: Kaya ko.
16: Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng DSWD at 4PIS sa mga pamilyang handang tumawid sa kaunlaran. Samahan niyo kami. Makiisa, makipagkapit bisig. Sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilyang Pilipino.
1: Oras mga kasama, alas 11.36 na. Mga kasama, magpadayon ta sa ito ang diskusyon din sa itong program. Ikaw ug ang DSWD kauban sa kabaguhan. Uniya, naagyapon din niya ito ang mga bisita, si Ma'am Jessa, Sir Mart, Miss OJ, si Sir Ba, si Sir Robert ug si Sir Kerwin nga maoy naghatod sa mga impormasyon kanato karong buntaga may kalabutan sa programa sa DSWD nga kining tarabas sa tutoring program. So kaganina ato anang na discuss ang mga background about ani nga maong program unya karon napo diri ato ang mga bisita nga mga beneficiaries gud pod sa maong program. Sila ang mga tutor no sa maong program nga I believe nagtudlo na gyud ni sila sa ato ang mga kabatan-unan. Niya dinhi ato ang makahinabi si Sir Bas Ibanez o si Sir Robert Cosep. Yes, Sir Bas o Sir Robert, mayong buntag once again.
20: Mayong buntag, Sir Mart o sa toang mga suking tigpaminaw karon. Kami di ay, ako di ay si Basilides Ibanez, youth development worker, specifically sa Sabang, Olanggo Island, elementary school, Sabang Elementary School. Kakuang kauban.
21: Ako di si Robert Cosep, no? So, currently na-assign ko sa Bagong Silang Elementary School. And a proud tutor also.
20: Yes.
1: Okay, so pwede naman mag-tag sa microphone. para mas madungog pag yun. Ito ang kuanin ko rin. Okay. Okay, so pangutan unta mo, mga sudyante pa mo, sir.
20: Oh, yes.
1: Asa mamo nag-tungha ka rin?
20: Nami sa Lapu-Lapu City College, particularly we are taking Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies, Mr. Sir.
1: Okay, so classmate na mong Sir Robert.
20: Oh, classmate.
1: Yes, classmate. Sa batch pod. Oh, yeah, same na pod mong school na assign.
20: Dili, sir. Actually, na ako sa Olanggo Island.
1: Olanggo Island.
21: Na ako sa mainland.
20: Oh, sa mainland siya.
1: Okay. Sige, so, unang pangutan na, nganong nainggan yung mga nag-idea mo about aning tutoring program, tara ba sa tutoring program sa DSWD? Unsa may nakainggan yun ninyo nga, mo-apply mo sa maong program?
20: Actually, second time na nina ako nga mo-appeal sa Tarabasa Tutoring Program, sir. And on my first time, usa ko ka-tutor. And ang ngayon dyan kayo yung experience kay, at first, ana kay, kanang kuan na niya, hapyaw lang niya sa Lapu-Lapu City College, nga, uy, naaday kanang programa, ang DSWD, Tarabasa Tutoring Program. dili kay mi familiar because of course kanang bag-ora gyud siya nga programa ba. Ani nainggan niyo lang ko kay una to wala sila ingon nga naay compensation and something, then of course as an educator on a future educator pohon mao jud na nga mo ang goal gyud nga kanang mo paambit sad sa muang mga nahibaluan sa Lapu-Lapu City College, sa muang as an educator, no? Nainggan niyo mi nga kanang pwede ni nga makatabang mi sa tuang mga bata.
1: Mm-mm.
20: Because sa survey karon sa EDCOM medyo ubos-ubos gyud ang atoang literacy rate, no?
1: Mm-mm.
20: And then nainggan niyo mi nga ganahan jud mi mutabang kay naa jud na sa muang kanang usas na gyud sa muang main goal as an educator nga kanang matabangan tong mga bata, ang mga estudyante, mga youth nga makamao sila mo comprehend, makamao sila mo basa. So mao to mo nang nakaingon ko nga sige, pwede ko ganahan ko kay ganahan jud kay ko sir nga kanang mutabang gyud sa mga bata, sir ba.
1: So at least kita mga kamong mga educators, no, silbi ang inyong krusada nga makaedukar gyud mo.
20: So
1: kami po nga mga communication department, amo apong krusada nga maka-communicate, maka-disseminate og information. So tagsa-tagsa gyud tag krusada niya. At least kamo sa inyuhang pangidalon karon nga nagtungha pa man mo mag fourth year college man, at least nakahatag na mo kaning significant difference sa atong society, sa atong community. Oo. Yes. Ikaw sir Robert, unsa may kaning nakainganyo nimo nga mo apply po ka sa maong program?
21: Okay, same with Sir Buzz, no, Sir Marto. Actually pag last year kay I was able to join kay, and this time around I am so happy that I was being selected. So niana ko sa konself nga I will grab this opportunity kay of course ang main target sa Tarabasa is to improve the reading literacy skills sa mga non-readers and elementary learners. So of course, as someone nga educator, igrab ang opportunity kay aside sa experiences, aside sa compensation, nindot siya nga program kay makahelp ka sa mga non-readers and kana nakamotivate siya ko always kay mamata always mo mag-prepare activities, mag-think ahead of time sa mga lessons kay ginahan ko mag-give impact sa mga non-readers and I want to be as someone nga will give back sa mga community ba and especially non-readers.
1: Grabe ang mga advocacy, no? Grabe mga kasama to ang mga bisita gyud. Oh nanay, kaning sa ilahang kabataon karon duna na sila krusada, doon na sila advocacy sa tuang komunidad. Uniya, unsa may, balik tani Sir Bas. Sir Bas, unsa may kanang dili ni mo makalimtan nga experience sa kining maong program as a tutor? Oo. Niya karon youth development. Sige.
20: Medyo dagandaghan gigong mga experiences sir nga pwede gyung ma-share din sa tuang programa karon, no? Pero mag-select lang tag mga kuan. Actually nahitabo lang gyud ni siya sir sa kanang bag-o lang I think on our day 5 sa session. Kuan sir kanang naiusa ka kuan, nagsugod na ko sa kuang kanang inadlaw nga session. Nagsesession lang and amuang session is all about I love you more nga topic, di ba? Naman na sir, no? Unsay mga responsibilities sa mga ginikanan nga para mas mapalawman nila ang ilang pagsabot sa tuang sa ilahang mga anak. Mao to sa session ako, padayon ko nga nag-session, ningkalit lang siya ganang kuhan sa sir, mamalihog ka nang pwede ko. Ningkalit lang siya ganang kuhan ako sa istorya nga sir, kanang gusto ko sir ba nga kanang niani na lang tapirmi. Ano ko, unsay mo ang pasabot ma'am? Sa gusto ko sir nga bisag ganang naatay oras nga kanang makighinabi tanin o dire mga ginikanan sab nga kung mga kauban o ganang kauban sad ka sir kung ano man day mamunsa man di ay kanang mga kanang unsa man day experience ko nimo sa atoang session so far. Ano siya nga kuan sir kanang kanabitaw nakabati bitaw ko nga ang akoang sakripisyo di ay nga kanang naa di ay mga nakabati sad sa akoang sakripisyo na inaka-appreciate sa akong sakripisyo. Ano ko sa imuha din ko, ma'am, sa imuha din itong balay ko, dili man jud, ingon siya nga, dili man jud niyana ka-expressive ang akuang mga anak, sir. Mo niyana kung ko, kung mauna, niyani ka-importante ang atuang programa karon ma'am, nga atuas ang tudluan ba ang atuang mga anak nga mo-express sa ilang feelings, mo-express sa ilang adakong gugma sa ilang ginikanan. Diyan lagi, sir, kay kanang gikapoy naman jud kong sakripisyon niya kung mga anak, gikapoy na ko, ma'am, bilinan tika sa kaling account, ma'am. True love is validated when it is purified by pain and suffering.
1: Wow.
20: Mojud na ang ako ang gi mojud na kung gibili nila ko ganahan ko ma'am kung kinigikan
1: kanindot, na sa kanindot atong nga kwan oy kanang words of wisdom.
20: Kanang itong maosin ninyo kung ganahan ko ma'am nga ninyong tanan mga ginikanan ibilin ko ninyo kanang mga sakripisyo ninyo kana nagpamatuod na sa dakong gugma ninyo sa inyong mga anak. No kay ang tinuod nga gugma ma-validate na gusto siya kung giunsa ka uning unsa ka pagsakripisyo sa imong anak usab sa imong mga bana of course niya na so kanang kamo mas eksperyensado man mo diri sa ako kanang tanan ninyong mga sakripisyo girespeto o gitagaan ta mog dakong pagtagad o dakong paghigugma. Motoy siguro nakaingon ko ba sir nga dili lang day ko kanang simple lang kanang usa nila ka youth development worker or like teacher lang nila kay nakaanasad ko ba nga kanang grabe no kanang naasa di ko inhatag nga impact dili lang sa mga ginikanan and of course sama pud sa mong gaingon ganina sir nga bisag padulong pa mi mo 4th year nakahatag na day ko impact sa tuang komunidad which is mao jud ang amuang main goal sir ba as a future educator so nakaingon ko nga kanang la murag nice self-fulfillment mama o nang dako kay kog dako kay kog pasalamat sa Tarabasa program kay aside sa kanang dako ni siyag tabang sa muang mga gastuon puhon kung naman may madawat nga compensation sama sa gipasabot ganin ni Ma'am Jess niya nakakuan sa sibukan namin itong na-hone sad ang muang skills no? Na-mold sad nga kanang kamao namin mo tanaw sad kung unsay problema unsay jud ang main nga problem sa tuwang society and of course kanabi itong nakahatag sa mig kanang tabang yun bisan man nag-eskwela pa mi I think mao to ang pinaka-great nga experience na ko dire sir
1: thank you kaayo sir Bas grabe itong kuan grabe itong word of wisdom no? Yeah. Oo, thank you kaayo bitaw maka-inspire yun sa mga ginikanan nga kuan actually na yung mga nang comment din yun nga kanang na inipadayag din nga congratulations makaproud ato asa ba to nga comment din niya may labot man kuno to ninyo sir Bas o sir Kuan sir Robert oo oo oo ni padayag nga Kuan grabe ni abot mo dito sa DYHP anyway oo arita ni sir Robert ikaw sir Robert unsa may kaning unforgettable nimo nga experience sa maong program.
21: Sa kuha, Sir Mart, as tutor, no, it's a challenge for me kay coming from the BS Ed, wala kay background or any foundation teaching kids. But what motivated me gid nga, mo teach gid kay mga non-readers magod sila. So at least ba, at least in sa ilang mga age pa lang, nanayip ka ng slowly by slowly, maka-give to og progress, makita to og progress. So ang experience gid na ako kay from the moment ka mabutig skulahan, mugit sila ni mga hi teacher good morning like nice sense of kanang happiness ba nga wow do wal dili pa kay ka official nga teacher pero gikod na ka as teacher so and also digi siya sa yun like dealing with students with different personalities like grabe ang behavior sa mga bata magkiat mag magdagandagan magawas-gawas dili gid siya lalim kakapoy kaugtas kasakit ka goal grabe kompleto pero ninud gid siya kay makita nimo nga every session nga imong gihatag nila kay maningkawot pud sila. So nice sense of fulfillment kay makita nimo nga they're doing their best. So as a tutor as the pilian ning program you have to give your best. Mo gina akong thankful gigil ko sa Tarabasa nga nalabot ko kay aside sa compensation nga akong madawat but the experiences is what made this meaningful. Gets right?
1: Oh wow, grabe. Grabe gyud. Makaingon gyud ta nga kining ato ang mga bisita karon best of the best gyud ni. Oo. Wala kay napili namang gyud. Oo.
0: Sir Martin. Ako lang, ganahan lang kung mupadangat po sa ako ang gibati ibang hangin kung makadungong sa ila. Kanang wala na usik ang kwarta sa katawahan, no? Oh. Like, kanina programa kayo na atay, well, madungog. Klaro, yun ka ito, no? Nga naagi kanang kung sa negosyo pa ba return of investment no,
1: tinood.
0: Hindi ka ayo na hatagan mas naklaro gani sa ilahang purpose no isip mga batan-on sa tuang komunidad. So moto siya which is also mogid ang kaning purpose sa program but to inculcate sa ilaha and ma-include sila sa nation building activities din sa tuang komunidad.
1: Thank you Mrs. Jessa, grabe gyud. Unya sige ato na ni lakbitan Sir Bas, Sir Robert. Kinibitang madawat ninyo nga cash for work subsidy or assistance from DSWD human mo mag-tutor unsa may mga asa man ninyo ni gamiton or gasto ang inyohang madawat. Oo,
20: daghan gyud kayo kanang pwedeng magamitan no kay medyo dako gyud siya no. Salamat gyud kay Tarabasa tutoring program no nga kana bitawng naasa may mapaabot ibisan nga wala pa may formal gyud nga trabaho but kanang mahog dito ni siya nga kanang summer job or something nga na ma'am no. Salamat kayo. So kani ma'am ang akuha jung naplanuhan para ani kay para gyud sa akuha pong nag-invest ko bitaw para sa kong future as kanang Sir Mart kanang ang ako asigurong paliton pohon kung na ako'y kanang sa inig makakuha na may samuang compensation kay kanang magamit gyud sa eskwelahan like printer laptop nya kanang
1: mouse
20: nga tablet kanang pwede gyud nga magamit pohon kay
2: mura sa dito ga-invest resad ka sa pugo ni mo nga kayangang. For example, makapalit ka na, so dili na kay ka magpalit na sad puhon nga kanang dili na dili na bitaw ka maglisod sir. So kana dako kayo katabang ang tara basa tutuling program kay kanang mura bitaw gituyo sa jud sa Ginoo nga kanang tagaan mi ani nga programa kay naglisod man sa jud mi kanang usa sad mi sa mga ha, kanang dili kay ingon kanang kwartahan gyud na ami makaon of course pero dili gyud ingon nga kanang taas gyud ang amuang kanang sweldo sa mga ginikanan no kay akong papa tricycle driver lang nya akong mama wala sa din taw trabaho so dako kayo ni nga katabang para sa amuang nga makatabang-tabang siya sa amuang pamalitonon sa eskwelahan ma'am and then puhon makapalit ko puhon kuha nang gikuan ano na ako magpalit ako printer
1: nanay timeline
2: magala ako na lang gisuwat sir ano ko
1: nanakay timeline
2: ano ko maari mo diri scaled mabikin na mo ko madawat kun pun sulong sam din ang ringo kani gung akong gitrabaho ay maubalan salamat kaya nani mo to ko kini ma mo ni printer o check na
1: oh bitaw kay inagkining inag practice teaching bitaw ninyo o magamit ano wa pa mo nag practice teaching no
2: nga abli sir puhon mag
1: so magamit ang printer kay magprint kag mga kuan mga props diha unsa pa na diha cut outs
2: so, kini magbalit na kog ganang printer na puhon basin si Sir Robert magpalit na sa ni laptop kini jud gali bitaw katabang sir kanang
1: so ato na lang pagpa-print sa
2: nya puhon basin pwede sa ni magamitan sa ma'am nice kayo nang idea no nga kanang maganang manegosyo magbutang na ka o print 5 na sa ibalik gamay
0: ito. Ang sabi na 5 colored na.
1: Colored na na.
2: So, ang bakal white, trace lang sa.
1: Trace lang sa.
2: Inamituhay lang. Nga na.
0: Niliog nga ginan
2: siya. Dili lang ko din tao. Aside sa dako jugaynig na katabang na mo, sir, anang samuang katong cash fund nga gihatag nila sa muang training, ako asad ng natabang sa balay, o na amin nahatag sa kuwang ginikanan, kumakini, kamo nalay bahalag paigo, ani. Inya, kato sir, dako jugay sila katabang kay kanang kanang na minus-minus ang jud ang mga hunahunaon ba? Nakabayad na sa misa?
21: Uniform.
1: Grabe.
2: Nagdang kayo na bayran. Imos mama sa ondong, di ay bayad din sa mga uniform. Kuma, relax man na.
1: Sagot na yan sa tarabasa.
2: Dako bito kay Galipay sir. Ang kaingon kang mama, ma. Taguin na, muhana na. Bayad. Ano asa kong DSWD? Muna, ako gigay katabang sa nga kining programa, no? Kanang nakatabang-tabang isa sa mga gastuan sa eskwelahan.
1: Oh, bitaw. Oh. Although, mga kasama, no, ato lang ipaagi ni kanang pa-joke-joke, pero ang kining scenario karon ni share ni atong mga bisita sa ilahang nindot ng mga experience giyod sa Taraba sa tutoring program. How about you, Sir Robert? Unsa man po'y magamitan ni mo? Nababukay timeline?
21: Okay, if ka-Sir Bas, Sir Mart, kay printer ako agad kay main target kina ko kayang laptop. Kay since freshman wapadyod ko yung like own nga personal laptop. So diligid sa sayon nga always na ka mag-borg laptop sa mong classmates. Like of course in coming 4th years na ang laptop very useful na gid kayo
1: i-practice. Yes,
21: i-practice
1: teaching.
21: Teaching na. So of course ang kanang 10-8 kaya ako na siya ipon no, by laptop. At least ba na like maka minus-minus lang sa mga kwan sa mga parents. Eh. Dili na sila mo shoulder sa expenses para sa laptop.
1: Human na ba mo sa research ninyo? Mangota?
21: For hardbound na lang mo research.
1: Wow, congratulations. So, ato na lang yun. Ang kuha na lang yung focusan, ang practice teaching. Okay, thank you. Kaayo, uniya, kining balik ta ni Sir Bas. Unsa may mahatag ni mong advice sa ato ang mga ginikanan or at the same time sa mga kinibitawng mga kabatanunan nga mainganyo po sila nga kinibitawng mag-kuangyod, mag-focus yun sa pagtuon, maningkamot. I believe kamug yod kay mga naning yod ni Ma'am Jess di kanina sa tubangan ako karon o sao nagingon ganina best of the best yun ni sila onya sige unsa man Sir Bas imuhang mensahe sa tong or advice nga to sa tong mga ginikanan ug sa ato mga kabatanunan nga naminaw karon.
2: So kuha ro jun ma-advise sila Sir Nosa amuas ang session kanuna ginina kung gibalik-balik nila ko mga ginikanan ang pagkat-on sa bata wala gyud na mag-start sa eskwelahan no ang pagkat-on sa bata nag-start gyud na sa panimalay mao nang kinahanglan or kinahanglan gyud nga mahibaluan sad nato kung unsay need sa tuang mga anak nya ang ako lang ma-advise gyud sa tuang mga ginikanan diha nga
20: kanang ayaw mo gabalaka kung sometimes dili makita nga walay tao nga nakakita sa inyuhang mga sakripisyo. Mm-hmm. Kay bisan man nga pipilya lang nga mga nakita ang inyuhang sakripisyo, pero diri as a volunteer kasama mm-hmm. ni Robert og sa tanan nga mga DSWD nga naa karon, kita o gi-appreciate yun na mo tanan ninyong mga sakripisyo. Mm-hmm. Muna sa mga ginikanan, padayon lang yun, no? Padayon tang mo-invest sa tuwang mga anak sa ilahang future puhon para sa kung puhon sila na po ng mamahimong ginikanan, makamaon na sila kung unsay mga angay o unsay ilahang mga responsibility. And usapod nga, ako asa di-advise nila nga sa kanunay, manghinaot ko nga muhigugma sila pag-ayo sa ilahang mga anak, especially sa pamilya, no? Kay kanang wala tay laing kadaganan kung puhon na atay mga kinhanglan kundi ang atoang mga pamilya. Mauna, kanunay mm-hmm. sa nakong inang gibalik-balik nila sir nga mas maayo kung barkadahon yun na atoang mga pamilya. Mm-hmm. Kamautang makigmusgilanon sa atoang mga problema, dilitang musgilanon nga to sa atoang silingan. Kay no. Kanabitong, ang pamilya mo kong usa sa mga maminaw o tarong nga kanang, because sometimes mo sir no, kung arita sa gawas mo, mugawas sa gawas na makigstorya sa atoang mga problema, they just wanted to know. No? Pero sa tuang pamilya ta mo, kung sa tuat ang pamilya mo maminaw, kana sila sir, kamaogi na sila nga kanang makigtambayayong bitaw, makiguban. Kung kay sila man ang kanabitong pinakaduol sa tuang kasing-kasing. And of course, pod, lastly, sa kuang advice, kanunay nga iampo ang atuang mga pamilya. Kana, sir.
1: Okay, thank you kayo. Grabe, bulawanon kayong mensahe, Sir Bas. No? Sir Robert, how about you? Unsa ito ang advice nga to sa itong mga ginikanan? O sa mga kining suking tigpaminaw nga naminaw na to ron, nga doon na po yung mga anak nga nag-eskwela, ilabi na nga hapit na pod mag-abli ang ting klase. Oo.
21: So ako, sir, kay na ako isa ka-tsuti, sir, nga ang iyang behavior is na-adapt niya sa iyang family. Kay very ang iyang behavior kay always siya magpabadlong. Like yung behavior kay need gid siya intervention. So uh-oh. Hoping for sa mga ginikanan kay kuhan gid siya, i-understand, i-know ninyo yung mga anak if nabasa lang yung mga need pa nga i-improve, if nabasa lang yung mga emotional nga giagian. Kay ara man good if imo mahibawan imo mga anak, makahibaw kag mga interventions kay imo i-apply. Mm-hmm. Kay because it takes a village to raise a child, manggoy.
1: Mm-hmm.
21: And apil ang community, apil ang mga tutors, apil ang students, apil ang school. And if kanang way, we can ensure gid nga no student can left behind gid ko. Mag-kuan gid siya, matagaan gid siya intervention.
1: Okay, thank you Sir Robert. So daghan kayong takeaways, daghan kayong mong na-share nga kining mga nindot nga mga experiences, mapasalamaton, grateful mo sa DSWD. Karon, how na lang mong kuan, kining tagaan mo na opportunity nga mo paabot og mensahe nga to sa atong ahensya sa DSWD isip na pili nga mga beneficiaries sa Taraba sa tutoring program. Mag-start ta ni Sir Bas.
20: No, so sa tuwang mga kadakuan sa Department of Social Welfare Development sa naa karon, Ma'am Jess or Mart, na sa tong Luyo, daghan kayong salamat ninyo, Ma'am and Sir, sa inyuhang kini nga programa, especially sa tuwang mga taxpayers, no, sa mga nagama gyud ani nga programa kay kanabitong wala lang ta nakatabang sa tuwang komunidad or namo ang makahatag mi og compensation or mahatagan ni compensation, pero nakatabang sad ta sa pagpataas sa literacy rate sa tuang mga bata nga sa puhon maabot dili na sila maglisod og basa, kamao na sila makomprehend, and sa puhon na sila'y angayan nga kaugmaon. Daghan kay salamat sa DSWD sa kaninga programa.
1: Okay, thank you Sir Bas. Sir Robert.
21: Of course, though, so to the DSWD, to the partnerships also, to the Lapu-Lapu City College, thank you so much, good kaayo, kay inyo napili ang school to be a part of this program, no, kay, of course, kanya program, sama, once again, grabe gini siya ka, very useful gini siya, especially for improving the literacy skills sa mga non-readers at mga elementary learners, and I am really grateful, good, nga napili ko, and na-share na ako akong passion of teaching, equipped by the LCC, nga ma-share na ako akong mga experiences sa akong mga tutis nga naglisod po ng basa. And I'm really, really thankful and looking forward nga kini nga programa mo mulambo pa, mo-effective pa, mo-expand pa throughout the years. And thank you so much, good kaayo.
1: Okay, thank you bud kaayo Sir Bas ug Sir Robert sa pag-share sa inyong experience no as tutor og youth development workers sa Tarabasa Tutoring Program. Unya diara nakita na ni comment diri sa atong Facebook Live si Alicar Arsenal. Oo. Makaproud man ning duha oy. Go Robert and Basilides. Oo, oo. Inyo ang classmate. Inyo ang
2: dili usa ni sila sa
1: Ah, okay, makaproud. Oo. Oo. Wow, okay. So, mao to mga kasama, to ang mga beneficiaries, mga tutor, gini sila, o mga youth development workers sa program sa DSWD F07 nga Tarabasa Tutoring Program. Ma'am Jess, doon na lang ko kining follow-up question. After aning 20 days man sila nga mag-tutor no, sa itong mga kabataan o mag-session sa itong mga parents, kining itong mga youth development workers, how about sa, kanusa na po mo balik, ma'am, sa sunod na po nga summer vacation? Mm-hmm. Oo. O niya, lain na po nga mga batch of tutors? O,
0: ay, man. Kutub sa mo apply. Actually, kanis ko si Bas. Pwede pa mga graduating, no? So, pwede pa gina siya mo-apply o balik kung naa pa siya, na-enroll pa siya, enrolled pa siya, anak, sa mga panahon na.
1: Oo.
0: So, pwede pa gina sila mo-balik o apply as long as ka nang qualified gihapon sila, mo-qualified gihapon sila.
1: O, sabot pa sabot doon na may mga tutor nga mo-graduate na, no? So, mapulihan na po itong laing mga applicants. Mm. Okay. Oo. So, ko Andy ay maka, doon na po yung chance ang uban yun po. Mm-hmm. Oo. Pero, nindot po kaayo, no? Nga, grabe, kamaog yun po mapili ang mga institution. Kudos to them, no? Niya, at the same time, kining DSWD sa paghatag og training ngadto sa atong mga, kining ato ang mga tutor og youth development workers. Anyway, mga kasama, wa naman tayo igong oras, pero sa di pa ta, hingpit nga manamilit, mga ilang kog, mga kining hinapos nga mga mensahe sa ato ang mga kawani sa DSWD, ingon man sa ato ang kuan, ato ang mga bisita karon nga mga beneficiaries. So far, wala may nangutana na din Sir Kerwin about sa kining ato ang program, no?
3: So, we are safe today.
1: Yes, you are safe today. But pasabot, kining kuan sila, satisfied sila sa maong program. Muniya, anyway, kung doon na pa mo yung mga pangutan na pwede mo direct pod, message mo, padala itong message sa ito ang officer sa DSWD o sa ilang Facebook page. Panapos na lang ang mensahe, Ma'am Jessa, Sir Mart, o ni Sir Robert, o ni Sir Bas.
0: Sige. Daghan ay kayong salamat una sa tanan sa inyo, Sir Mart, sa paghatag o kahigayunan o oportunidad sa amuha karon aron mapakaambit na mo sa ito ang mga suking tigpaminaw kung unsan ni kalabot ang bagong programa sa DSWD. Unya, salamat po sa ito ang mga partners no, sa program, ito ang partners sa DepEd, mga school heads nato dito no, mga focal person, ingon man na ito mga partners sa higher education institutions, no, mga state universities and local colleges, ito mga partner po ng mga local government units. Daghan kaayong salamat sa ilahang commitment nga ipakita o support ta ngayon lang ipakita sa programa. Ngunit man sa ato ang mga beneficiaryo, no? Especially kanin sila, si Bas o si Robert, no? Pipila lang sa mga dekalidad ng mga tutors and YDWs nga nakuha na mo sa DSWD. Unya, kanang malipayon kay kung nga nakadungong sa ilahang mga mahinungdanon nga mensahe, mahinungdanon nga mga experiences, no? Sulod sa pila kaadlaw pa lang nga ilahang pagpahigayon sa Tarabasa Tutoring Program nga mga session. So, daghan kaayon salamat. Hinaot nga human sa 20 kaadlaw nga mga sesyon sa mas daghan pa ang ilang mapupuo nga mga pagtulunan pod. Unya nagpasalamat pud ko sa mga ginikanan nato ang mga beneficiaryo nga padayon nga nitambong sa ato ang nanay tatay teacher sessions no hinaot nga mula hutay gud in town mo din ha hangtod sa atong 20 kaadlaw aron nga makumpleto pod ilang madawat nga 4,700 unya puhon nga participation incentive. Katulad si yes, Sir Mart, daghan kaayong salamat.
1: Daghan salamat Miss Jessa. Yes Sir Mart. Oo.
21: In addition lang no, thank you kay Sir Mart for the opportunity nga maka-present sa among ang programa and we are happy gyud nga happy kay mi nga naka-share amo ang kuan mga tutors and YDW sa ilahang experience. We are very proud of the kuan kaning ilahang mga inputs about the program no. Pirmi man mi nag-monitor sa ilaha but the kuan kani ilahang gi-share karon is raw kay nga experience nga unsa ilahang nakita sa ilahang field. So we are very proud of them nga naa karon diri no. So we are very proud yun.
1: Okay. Thank you, sir. Okay, so Sir Bas o Sir Robert sa inyong mensahe niya basig do na mo gustong i-shout out sa tagay niyo ha i-shout out ninyo o chance na ni.
2: Okay. Ito, una sa tanan, no, magpasalamat ko ni mo, Sir Amart, sa paghatag na mong higayon nga magiginabi karon sa DYHP. Unya pod, magpasalamat ko sa Department of Social Welfare and Development, sa amuang mga focal person, and sa College of Education, sa Lapu-Lapu City College, headed by our Dean, Dr. Marcia H. Malbas. And magpasalamat sad ko sa mga ginikanan nga kanunay yun nga nagasuporta sad, or like silahang mga anak, sa especially sa Sabang Elementary School, usa ko dito nga a youth development worker, and sa Tibuok Olanggo Island nga naminaw karon mga ginikanan nga apil ani or participant ini nga programa sa Tarabasa Tutoring Program. Dagan kayong salamat gyud sa kanunay nga suporta. Unya, gamay-gamay nilang gyud, no, makuha na gyud ninyo ang inyong sigiingon nga kuan. Unya, dagan sad kayong salamat sa ako ang mga kaubanan nga mga tutors o YDWs nga usasan sa mga ningpadayag sa ilahang dakong tabang, sa ilahang mga knowledge, sa ilahang skills, para nga mahimo ning mabulhanon nga programa gyud niya. Dagan sad kayong salamat sa tanan nga ning suporta sa kuwang pamilya nga namina usab garon. Dagan kayong salamat ninyo, ma, o pa, sa kuwang mga igsoon. Unya, dagan po kayong salamat sa tanan-tanan nga mga suking tigpaminaw sa kanunay nga pagtanaw o pagpaminaw ani nga programa.
1: Okay, thank you, Sir Sir Basa Robert.
21: Okay, so once again, thank you so much, DSWD. Thank you so much to the other partnership. Thank you to the school, Lapu-Lapu City College. And shout out ko sa mga friends ako nga naminaw karon, to the Social Studies 4A nga naminaw karon, and also to the co-tutors and YDWs from Bagong Silang Elementary School, and to all Lapu-Lapu City College workers. Shout out yung tanan. Thank you so much.
1: Okay.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Mga kasama, maudo ato ang mga bisita, si Ma'am Jessa Sirinio, Sir Mark Harvey Pantilag, Miss OJ Dapak,

0: Erwin, gikan sa DSWD unya mga si Sir Bas o si Sir Robert ato ang mga beneficiary sa Tara Bas sa tutoring program. Mga kasama, wa naman tay igong oras sa nga na lang sa kinitibok ang pwersa sa DYHP Armin Cebu unya. Hopefully, doon na mo'y nakuhang pagtulunan sa ato ang diskusyon karon unya. Magkita-kita ta, wala ta next Sunday, Sir Erwin, break sa ta, oo. Unya, magkita-kita tagbalik June 7 na adlang Domingo gihapon mga suking tigpaminaw. Sa muang station manager, kasama ang Attorney Phil Fernandez Banyok, unya ato ang regular anchor ning program, kasamang Benji Olpos Tanghian. Ako sabi yung ubos nga alagad sa kahanginan ng Radyoman, Remart Mugoy, unya kauban ako sa Pikaslawak, kasamang Key Susmenia, o si kasamang Nestor Humisilio. Daghan kayong salamat mga suking tigpaminaw mga kasama. Unya magkita-kita ta June 7 dinhi sa ato ang programa tag adlong Domingo alas 11 ngadto sa alas 12 sa kauntuhon, ikaw ug ang DSWD kauban sa kabaguhan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong udto. Oras mga kasama alas 12:07 na.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Radyo mo nationwide!
3: Kung gahan na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry!
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug lawas.
11: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
15: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
20: Lumbip

0: pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
1: Carl, palihog gani sa litron.
2: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, i-share po, bi?
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
0: Ihatagan ini Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
5: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Lumbi, puding San Miguel Litro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
3: Carl, palihog gani sa litron.
4: Carl, palihog po ng bupis, please.
2: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
2: Ihatagan ni Carl ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Kada

0: Andings. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Andings na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andings, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sangkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik, ibay Jessic.
1: Sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo,
2: dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, Ibiogesic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DYHP RMN Cebu, the official number one.
6: Platyo mo nationwide.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra nganda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Extra! Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
17: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by BMEG Premium.
1: Kitang-kita ang galing. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
2: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra nganda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direk.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Extra. Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direk.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Boom, boom!

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Mal, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga!

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMAG Premium, kitang-kita ang galing. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Red Horse Beer. Lamian, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspasang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sadkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
19: Lantong oras, tatak! 40 minutos na malakalabay ang alas 12 sa kauntahon.
20: Ilang ba? Ipura!

0: Bayong Domingo sa Ugto, Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Welcome, welcome ang sa binini atong matag Domingo Dulumalon. Nadili pa mag-dear Kuya Paul ug ang suliran sa gugma. Ariyo na ito sa atong programa Tsaka sa DYHPRMN Cebu. Guys, all of those sa dial sa inyong mga radio. Nag-isabak na ito ni Ining Tulumalon.
1: Ilang pa? Ipura!
0: Ako na sa inyong Kuya Puloy. Ni Kuya Paul R. Lauro ninyo. A man with a thousand boys.
2: Wala na eh.
1: Ilang pa?
0: Kapit asad ka ninyo sa pag-uban ka na to. So, kundinig mga orasa. Hangtong na to sa launa. Taas-taas to sa una itong oras. Ay, alas 11 man ito magsugod. Kaya ka na naman DSWD ng programa. Magsugod o alas 11, alas 12. So, morning, nibalik tas na anda na itong oras. Alas 12, pasado ta. Magsugod na saan. Unto, nagyod ta. Untong tutok, nagyod ta. Atong hudjaka sa DYHP. Kagisabak na to nining Tulumanon.
1: Ilamba Ibunal.
0: Ilamba Ibunal ang kaldero guwayso na ron niya. Ay mo panghagis kung ay mapaliyot turo na. Agrikado na panghagis mo, dakto na bagin mo. Relax na yun, relax na yun. Para kuhan kayo ba, para kuhan kayo ba, kalang, kalmado, kalmado rin yun ang atong kuhan ba, atong mga utok ba, di ba? Lusad kayo, kalang kuhan, magpandatos ka init, ay paniod to, mantay paniod to, aning kalaki, ha? Kalma lang yun, kaya paniod to, makita na.

0: Mundial de Fan Domingo Ron. Ni atas a Pizza 24 horas. Sa buwan sa Mayo tuig 2026. Joy na lang kayo. Kaya joy na lang kayo.
1: Panauna para magsaya.
0: Panauna para magsaya.
1: Problema.
0: Malangay niyo mga problema na ihikling na ipadapli na.
1: Rock and roll hanggang umaga.
0: Kaya waiso ng kaldero na ayaw lang taon na ilambay muna.
1: Ay ilamba? Ipura!
0: Gusto na sana ato mga minilyon yung mga suking tigpaminaw. Mga pinalanggan ato mga suking tigpaminaw. Luzon, Visayas, ug Mindanao. O tubuo kalibutan na kay makita o mapatalinghog magsanta sa atong official FB page, Facebook page na to na Visayang Magsisibya. Alihog na o share, follow, share o like, no? Ala, ganito. Ano na importante kayo, ha? So, Dias de Cruz, nga dihatagikan itong naging weekend. Atong Der Kuya Paul, atong Hodjaka o Der Kuya Paul. Live nga nanukan dito sa Gihungan. Pagkalunin nila kasal may kasamang Benji Tanghian. Among kauban, matong dito nag-Der Kuya Paul o nag-Hodjaka o nag-Lamba Ibunal. Lungog na po ninyo inyo Kuya Paul. Wala na itong mabasa sa inyong mga comments ngayon. Nalingaw ko sa akong mga ipatukar ng mga awit. Akong ipahaom sa pagkalunin sa nakasalaman din kitang hiyan dun. So, lumumutan ng 80%. Kaluhan sa mong station manager, Attorney Roberto Fernandez. Walyo! Bibo kayong kasal ni kasamang Binje. Nagulit itong kinakusgan.
1: Ilang ba? Ipo!
0: Support ko na. Balik na to sa kasamang DJ next week siguro. Wala Martes, tulis ba ka? Di ba ka, Lunes? Ato na kayo, igyo na yun. Saan man, misod naman sa sag sa kaninyong si kasamang DJ Tangiya. Misod ko lang sa dito inyong Kuya Paul, itanaw na niya dito. Unong to sa iyang kamalipayon. Iyan na nakauba ng babae nga iyang gipangga o gimahal nga mo iyang gida sa altar sa kaninyoon. Okay, ayan. Congratulations, Japon. Kasamang binji na ngayon sa kita personal dito ta, no? Nga nagat ang mga listeners mo sa atong Der Kuya po. Sa kilid-kilid ato pong himamat si Kripto Ragudayo.
1: Ilang

0: dos, ako na ginaot, galamos, kadasig na, kamayaw, kapiskay niyo yung panglawas, hindi na, nabusog na tayo niya, ako ba niya, naniod ko na, naghungit-hungit na nini marasaw sa may inyong ipanudan ron niya. Kaya ko gusog na niya. Gusog na matag dako nga loko. Gusog na matag kwa niya ng Diaz Baboy.
1: Pite!
0: Ay, isang mulmul.
1: Pite!
0: Hindi ang pinakalami ka lang binibuok na manok. Huwag ka lang mga sa buwan niya, pinakalami dyan sa probinsya ang kanang kisayang utang.
1: Pite!
0: Niya gisumbakan o pinirito kita. Anarin ko rin sa sari kaya nga utan, lamit ko na siya. Isumbakan ko rin sa sari nga kuwan, utan, pagi, kalami anak. Ano yung lamit sa kayo, no? Nga, sudano. Arit pa sa mga kabukiran sa tuloktok sa kabukuturan. Masantan ko itong itaminaw sa atong tulumanon. Inyong tulumanon.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Kumusta po ng atong mga sukin kikaminadya sa Utah, sa mga saan, sa Mindanao? Ilang pinadya sa kuwan, sa San Jose de Nagat? Na atong voice line ha, ang inyong gusto, gusto mo mo on-air sa inyong mga greetings?
1: Problema!
0: Kaya alam mo sa itong hotline ato, bago na itong voice line. Although ato nagigamit sa mga news report, pero ato lang iihatag din nyo para doon na sa mga panghitabo niya sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Kaya na lang inyong dayalon po din lang kayo sa ato ning programa Tanani. Paghatag ninyong mga balita, paghatag ninyong mga kasayuran,

0: 49 minutos, no malakalabayag alas 12 sa kantohon. Ang atong hotline, voice line nga bago, 0917-318-8612.
1: Manauna, para matayaw.
0: Okay,
1: yeah. Okay, yeah.
0: Ang balikan, 0917-318-8612. Wala itong bagong voice line. O niya, pwede sila ninyong tawagon 24-7. Ang gala yung mga masigpata ninyong mga pahitabo. Dayala na.

0: after na yan sa lang mga break sa news, no, mga pangitabo ninyo diyan. Dili lang kay inyo ng tawagon para sa ato mga programa sa DYHP. Programa na to nga Hodjaka sa DYHP Lambay Bunal. O there, Kuya Polo Gansoleras, pwede na inyo tawagon kung doon mo yung mga panghitabo nga inyong masugatan. Tama na ang laliksan ba ron, vehicular accident, sunog, or yung pusing. Una yung mga panghitabo diya. Okay kayo na ninyo, dawalo na ninyo. 24/7 ka lang maong number. O hotline na to. Sa atong programa o sa atong mga balita, pwede na ninyong tawagan, ha?
1: Kasi na lang.
0: Okay, 24/7 na nga kita sa inyong Kuya Paul. Ano, nahibaw ko na yun inyong Kuya Paul sa mga panghitabo sa inyong tagsa-tagsat ka mga lugar. Ako Osborne, i-follow, i-like, i-share ang atong official nga FB page. Bisayang magsisibya. Ito yung official nga FB page vlog sa atong telemanong Der Kuya Polog ang Soliran sa Gugma. Naghanang lag hatag sa ilang mga greetings.

Chapel, ha? Damoy mga greetings sa kamo mismo mo sulte. Dayala lang lang maog yan number. Kuya Puloy! A man with a thousand boys!

0: padayon na tayo sa atong tuluman on ato ng pagkriton si Abay Sumo Bay. Kaya pinta matapos na ba ni atong kuhan sa atong jaka, no? Ilambay bunal kay mayroon mga ito oras na lang kay nalamay tayo ni SWD. So alas 12.40 lang sugod. Alauna ko ito na kay Dev Kuya Paul Malayan ato isunod on yung unto palauna. Abay Sumo Bay, mayong ugturi mo doon. Musta maimong kautuhon doon. Abay Sumo Bay. Abay Sungo Bay, ha? Ako, Santos, kaya po, ay. Ako, Pebe, okay ba? Ako, Negosyo, okay na po ba?
1: Ay, ay, ay!
0: Ako na kong dilik sa dilik ka, all right, makina kong na-scam kag babae gabi, iba? Ako, wala na, scam, babae, kaya po, ay. Ako, ampe na, wala, scam, babae.
1: Ay, ay, ay!
0: Ayaw kaya, scam. Inikalo pa, igualas ka, babay. Talaw ni mo, bora, babay ba. Apang dili ni ay, babay ba. Laki ni ay ba.
1: Ayaw, ayaw.
0: Sari na, balita ba. Iya, makaslan ba. Lagto ko siya, babay ba. Magtalaw niya, eh, wala ka ba yan, bitay ba.
1: Ayaw, ayaw.
0: Ano, nag-ampi yung kabay sa lubay. Ano, di ka ma-scam. Anyway, nakapaniod to na mo, Spritty Boy, asa man, be. Ito nang pasulti yung Spritty Boy. Ano, Spritty Boy, great food sa itong mga suking di ba minaw, kay 5 minutos naman, dali, okay, tatong oras. Mabasa pa tayong mga greetings sa doon taon. Ano, great, Spritty Boy, great na, great, kumusta may imong kautuhon?
2: May, oye mo, oye, oye, oye.
1: Ayaw, ayaw!
2: My old phone, we hire, we know now. Okay, pang old phone, kuya, oloy. Ay, namusok ko pang ayaw, pamo pa yung old phone. Amay humubay.
0: Taka na, olay gusto malipay ko alam ka sa yuran, Pretty Boy nga. All right, kaya. All right, as in, all right to ka, Pretty Boy. Ay, mag-uol ko. Bagkot man ka ba? Hindi na niya na magkadina. Hindi na niya na magkadina ako ang imong pagtabi. Lusod na kayo.
2: At ano ang hanyos o na uloy o ikayo o yami ayo mo panion o ni amay homo bay.
0: Sana ba? Din mo muna niyo ito na saan? Ito lang mo gamos o pasel na po mo.
2: Ito may pasay ko yung ulo ni Aokok ang wakungay.
0: Wakya pa eh. Masay mong ikaw? Tagutungan.

0: room na bukog. Asa may makaon mo alam. Unod ala nga puro na bukog. Kaon di ko ala pwede boy. Puro ni bukog eh. Umay makaon na itong unod alam. Nagutungan.
1: Wala ba?
0: Sige, at least busog ka, pretty boy. Great na lang sa ato mga pinalangga po ng mga suking Big Baminaw. Ano,

nagbalik tong sisgan na kaya nagkakigimingaw ito mo sisgan nga kanta, pretty boy. Okay, 10 minutos lang sa dili pa mag-alauna. Dininigatong tulumanon, inyong tulumanon. Mudyaka sa kaugtuhon. Mudyaka sa DYHP RMN Cebu. Sa isunod sa dial sa inyong mga radio.

Kanya, Lalay Gray, mga greetings nila ni Ana Pakera, mayong odo Kuya Paul, watching and listening sa imong program sa San Carlos City, Negros Occidental. Di harap na yung tata mo, agi, no? Gwa pa tama, lit-lit gamay. Ana, ang dami ato agi sa San Carlos City, pero layo naman ko, matundari na lang mi agi. Sa gihungan dyan, dunggo mi sa tangil, dumanhog pag-uli na mo. Ay, dool-dool na malang. O niya, si Ma'am Pilipa, Jeromo, Mayong Odo, Sir Paul, Happy Sunday. Happy Sunday sa Tony Toledo. Mayong Odo, Kuya Paul, mayong pagpaniodo. Nagsinigang ko o ribs sa baboy. Uy, kalami yan ha. Yeah, from Barangay Higusuan, Tomas Opos, Southern Leyte. Great ako mga silingan po diri sa akong anak po. Nga naminaw karon niya si JC Jake Toledo, si Michaela Toledo. Nagsaulog sa iyang kapistahan po gahapon ang Barangay Tinago, Tomas Opos, Southern Leyte. Oy, advance ability na pipiesta ninyo niya, Sir Tony Toledo. Okay, so mura magawa lang tayo oras po. Muhans up na lang ang inyong Kuya Puloy.

0: panalo ninyo at umusunod na tuntun naman on. Ang ipaabot sa kadaghanan, ang Der Kuya Paul o ang Soleran sa Gugma. Ang atong oras untop ng alauna sa kahapunon.
1: Nagkasinabi ka ng kasaysayan sa Gugma na mo'y hinunggan sa pagkasama at sinong kasing-kasing kung dahong alam ang matanandoy mo sa kinabuhay. Thank you.

kumusta? Alauna na sa kahapunon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Po.

ang inyong kuya Paul, si Paul Kenneth Law. Busa Tabinawa, ug patalinghugi, gining tulumano. Here, kuya Paul, ug ang suliran sa kumay. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod, upan sa mga bulawanong dambag ni inyong kuya Paul ug sa atong mga minilyon ng mga suking digpaminaw. Kung kabuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dumba, itaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear kuya Paul, ug ang suliran sa kukma, dinilamang na sa numero uno na sipyaanan sa Kabisayan ug Mindanao,

Good afternoon. Once again, welcome to Sabi Nining Atong Tulumanon. Inyong Tulumanon. Matag Domingong Tulumanon sa Kapunon. Nagtambal o nagpatangon sa mga samaran ninyong

0: Kuya Paul o ang atong mga minilyon nga mga suking ipaminaw sa paghatag sa mga bulawanong tambag alang sa inyong katagbawan. At sa inyon, magihan mo sa matarong adan na angay ninyong sumayan kung kamo at timaman sa kapakyasan sa gumba.
1: Dear Kuya Paul, ang sinirang pagkumba.
0: Pagkapit na sa kulinyo sa pag-uban ka na ito, hangtod na sa alas 2 ang tatna sa kapunan. Ini adlaw na sa Domingo, Pitsa 24 at aron sa Buwan, Sumayo, Tuwig 2025. Ako nga po ninyong Kuya Paul sa kahanginan si Kuya Paul Kenneth Redoble Laogo. Mga greetings at tunasahan ka rin tatahan, ha? Niya paliw tag follow, like, and share atong official nga FB page, Facebook page, blog Bisayang Magsisibya. Kay gawas ginaglalog-lalog ta sa Sibyaanan DYHPRMN Cebu, kapadayon niya pong over

0: Tu sei buono? Naglalog-lalog sa ta sa atong FB page sa Bisayang Magsisibya. Ngayon na to, nga atay live sa atong FB page sa Bisayang Magsisibya. Para kay katong atong mga listeners, nga tuwa sa layo nga lugar, tuwa sa gawa sa nasod, uga sa kandapita sa laing nasod, makapaminahog yapon ka sa atong tulumanon.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumpa.
0: Pinagin na sa atong social media platform, sa atong official na Facebook page blog, Bisayang Magsisibya. Alam na di ato na makikita ninyo ang kagwapo sa inyong Kuya Paul. Wapo kaya po, buyag? Ay, lang yung buyag yan.

para mo sa isa atong signal magwawa sa FB kay murag mahinay mo kusog ang atong internet no. Kita mo balik naman sa SL channel ni Kitotod. Balik na sa Jay Kitotod, mo refresh na sa Jay. Pero kung wala ang kasig na ibuong mo ba, huwag nawa man si Kuya Paul sa It Be Live. Mag-up-on-on ang atong kuhan sa tungkol din sa panahon sa doon ba nga. Nakasinati na sa pausahay, uguan-uan. Mauwan sa dosahay sa gabi. Doon na sa stable ba nga itong panahon, hinungdal niya magwawa. Pero mabalik rin nga punta, no? Balik nag-ungot, basing makabantay mo diyan sa inyong mga nagtanaw na ito nga nasa layong lugar. Hindi na maabot sa labay sa itong signal, sa itong frequency ng 612. So, dari na lang mo nagtanaw, maminaw sa itong FB page sa Bisayang Magsisibya. Mahinay mo kusog ang itong signal usay sa itong internet connection. Karon, okay naman siya mo. Igbalik niya mo, balik naman sa kyo siya sa London. Ako mas bon, kumusta? Ako ni ginahot ka na mas kadasi, kamaya o kapiskay sa inyong mga panglawas. Karong Domingo ha? Sabi na niya sa amo lang gigibiyaan ka diyo. Ngayon ito gibiyaan mo ka diyo nga lugar niya sa Provincias de Cruz. Diya sa Provincias Bohol, no? Kumusta nga itong mga suking di paminaw niya? Uno, ang ipagbukas din niya itong tulumanoon. Ano yan na itong una o sinugatan akong dalit alay ka niya? Ayot nga nagulungan. Tulak ng bibig. Sabi ng dibdib.

Okay, balik na tayo din sa atong Dulumanon. Inyong Dulumanon, 14 minutos na managkalabay. Ang alauna sa katunon. Panayon na tayo din ng atong Dulumanon. Inyong Dulumanon. Na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Kaya ang inyong Kuya Paul, ito'y mupatangon. Yan ang samad sa inyong kasing-kasing. Niya katong mga antisado nga mapabasa ilang mga aksinati anay mo kaikog ha send lang na sa atong messenger sa Bisayang magsisibya ang inyong mga love story nga nangapakyas o niya alang ninyo makahatag ng pagtulunan sa uba na to ng mga suking ng paminaw sa way ko kaikog way ko kaawa way po panagana send lang na sa atong messenger sa Bisayang magsisibya sa ingon ato lang matagaan o kinabuhi sa kahanginan o matampaga.

greetings ata. Adresi Rony Telior Lekeron Aranita. Ato niya mayong untog, niya pa ni untog ang message. Shout out lang po mi, Kuya Paul, sa akong manghod niya si Bibi. Si Bibi, Sansay, NN, o sa akong Mama Dina, o Papa Boy, o among mga silingan, ilabi na niya.

0: Ang akong mga kaparintihan o kasilinganan diri sa Candelaria, Uson, Masbate, always nga naminaw sa inyong programa, Kuya Po. Diga na lang diri si Ronnie Tellior Aranita ni Kuya Po. Salamat po. God bless po. Okay, why sa pa yan? Si Ana Pakera, ayong odo Kuya Paul, o kayong hapon. Tanaw na submit sa imong programa diri sa among lugar sa San Carlos City, Negros Occidental. Ariel Lubiano, mayong hapon. Rico sa akong Papa Virginio Kuya Paul, o ni Mama Rosalina Lubiano. Request niya ko sa akong paboritong awit. Paborito yun niya awit. Kini after all this year. Nag-rate si Ariel Lubiano sa San Jose, San Isidro, Leuter. Salamat sa pagbasa, Kuya Paul, no? Nining mga orasa.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumpa.
0: Okay, 17 minutos na, manakalabay ng launan sa kahaponon. Dugang greetings, dere si Jonas Coyno. Ay hapon, Kuya Paul, pa-shoutout lang ko sa tanang taga-Concepcion, Mabini Buhol. Ugang Noy Cosmic Katayas. Yeah, sa Kamarsyal, Libo, Sibunga, Cebu. O sa akong anak nga si LCI Coyno sa Musay, Cebu City. Musay, Cebu City, no? Okay. Hindi nga mga orasa. O niya si Juan, si Balbilyardan, nawag ni si Balbilyardan, si Mubalak ni siya, o unsa ka ni siya. Ato ni siya pangutan, o nutataot sa, standby sa bal, kagayot bala. Ay tiwasod sa naning basa kini mga greetings sa atong mga minilyon nga mga suking ding paminaw na pirmi yung nagsunod o nagpamati nini atong matag Domingong Tulumanaw. Si Giselle Roblesa, Kuya Paul, maayong hapon, paki-shout out sa tanang kamagong, taga-kamagong lahog na minaw ron o nagtanaw sa imong live. Salamat kayo, Giselle Rebleza. Ipa-like, ipa-follow, ipa-share na day, ha? Ang atong official na FB page. Di sayang magsisibya, ay anak ninyo madungog po ang atong mga programa sa DYHP. Labi na kining atong matag-Domingong Tulumanon na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Ito lang paminaan si kasamang Bal Bilyardar. Maing hapon, kasamang Bal.
2: Okay, maing hapon, Paul. Congratulations na nabiruan niya po nato ang pinanggang isasyon sa DYHP.
0: Congrats na ito, tanan.
2: Oh, diri sa mo ang sitio, diri sitio pala na sa 15-15 niya po, tanan, hapit ka na balay. Naagod, minaw yun din sa tanang tulumanon, hansudrong Domingo, minaw yun sila. Naginagod si Kuan, Joseph Carion, na konsihal, si Marjuan Vergara, na barangay konsihal po. Mabalik yun po ni Glansad, magbunga na ni Glansad, parang umabot na eleksyon.
0: Madayon.
2: Alam na ang nagpaminaw karon di sa barangay Hapitan, Kisala, Munti Mayor o Villardar na ito. Akong mubalak ko, Paul.
0: Mubalak ka?
2: Oo.
0: Sa may title sa imong balak, Paul?
2: Damgo lang di ay ang
0: Damgo?
2: Oo, damgo lang di ay ang tanan.
0: Kaliit lang ha. Kaya ako sa i-ready yung background. Damgo.
2: Itong pulap.
0: Katunya po ang kuhan, si Sir Manalili, atong gamiton.
2: Okay.
0: Sige. Okay. Kaya lang, tumakadaon ng balak ni Bal Bilyardar na nag-uluhan ng si Title Bal.
2: Danggulang di ay ang tanan. Dan, matagsup ang buh sa labihan sa baybayo. Mahinundong na ko sa babaan na ako ang ipakamukli ni ibabang ako sa kalibutan. Gani, matagsupong ko sa dagnang gigisigos sa kapungon. Inanay ng magaligid ang gagmayuso sa akong mga luna. Kay ang babae na akong ipakamukya. Atuan na diyan sa laing mga bukto sa uraray. Siya pagyapin ang akong ginagawa. Naunta, magmalipayon siya sa laing ng mga bukto. Kay pinihita na, igo ka na ako ingin di handong. Ubus akong tinuod na pagpangga o pagmahal sa babae niya ni ibabao sa kalibutan. Okay po, kaya naalam po. Yeah. Okay.
0: Salamat kayo. Salamat si Bal Bilyardar. Kayang balak mga higala.

0: Katakan atau aku sam sebal miliarder. Akan dugai, berkaitkan dugai. Merilis itu. Astaga juga, balak balak. Jadi saya pulang saya nggak balak lagi kan, jadi ukayu nun pembentuk aku akong skrip. Aku ini mga balak nga gihatag ni Tuhan ni former General Alex Abadinas kuya ko nung lorang mga tagak nga bituon mas timawa basta ngilingin. Dear Kuya Paul ug ang suliran sa kumba. Okay, 24 minutos na manakalabay ang alauna sa kahapunon. Parehe mo nagpaminaw sa atong matagdumigong dulumanon. Na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Manakunhuna mo yung mga kasinatian sa gugma, ipatsaka na dinining atong dulumanon. Pero siguruan ninyo, aron di mo maparehas uban. Ay kuman ninyo pada, siguruan ninyo mga paminaw mo ang ato ng basahon, no? Ay inyo ng schedule ba? Pagdasa na ito, niya, di mo kapaminaw, di mo lang na ito basahon dyan. Uban rin mga daghana, rin mga sugulan. Di naman mga kuntak ang mga sindir, ano yun? Ako ni ataho nila kung mga basa. Kaya, di kadungog ang sindir, di makuganahan niyo anak. Di kadungog ang mga nagpadam. Okay, si Jonas, diba si Reblesa. Delicious kamagong lahog. Salamat kayo. I-share, i-like, i-follow, i-share na siya. Nakirimong pa kayo ng awit, Ma'am Rebles, ha? Hindi na niyo pwede sa atong dear Kuya Paul. Ganiha ni sa Hujaka. Ilamba, ibunal, pwede ni siya. Si Green Forever Ronolo Inocen ato li listeners uslob na Byramis uslob atong magpadoong na mag-girungan Green, no? Kaya mami Santander, mami kaya mami sakay sa kwan bahis niya labiar na lang mong uslob lagi na mo kaming tanan. Ayong hapon, Kuya Paul, naminaw ko diri sa Poblasyon Oslo, Cebu. Shout out ni Iti Joseph Potredo diri sa Poblasyon Oslo, Cebu. Dan Martinez Evos, happy watching. Nya Rishi Coineo Mera, happy watching. Roger de la Serna, nagtanaw na sa dato. Ipa-shout out ang iya ko nung asawa nga naglimpyo sa tawgi. Walang bihe na sundan ng tawgi. Favorito na lang ko, tawgi niya. Walang isumbakan o ka ng crispy nga baboy ba. Hindi iwa-iwa nga, gigagmay niya, crispy. Lamihe na, Roger de la Serna. Ikuan. Iya ko nung i-greet niya ang asawa nga naglimpyo sa tawgi. Marilo de la Serna, diri sa Lawaan 2, Talisay City. Wow, sa Lawaan 2, Talisay City. Silingan rin na ako diri niya. Kaya naman taro manukad sa atong broadcast, sa atong studio, sa atong set house broadcast studio na to. Sa inyong Kuya Paul. Sa atong Domingo, dito mo na sa gihungan. Paduol man ta dito kay kasal man ni Benji pagka Lunes na yun ato. Pagkulito pa. Iwas ko ka ba? Sorry na yun, may apiti.
1: Sana ka na.
0: Apiti, ay apakse pa yun.
1: Pagkulit!
0: Piti! Piti ah. Piti! Onya, napahilain rin nag-view, nag-patalingog sa atong FB page sa Bisayang Magsisibya. Naglanog-lanog po sa pabiling overall number one ng radio station sa Metro Cebu, DYHPRMN Cebu. Guys, uno doon sa dial sa inyong mga radyo. Sarah Duidura. Kaya po, mayong ha-unto-unto pa niyang misis. No? Sa tanang naminaw sa imong programa. Shout out ko Kuya Paul sa akong mother nga si Esther Daidora. Manaminaw sa imong programa karon. O kang Noy Nong Miguel Balinesera. Manaminaw po ni mo idol kanila Kuya Paul. Thank you very much. Salamat kayo ha. Ikan rin sa Concepcion, Mabini Bujol. Salamat kayo, Ma'am Sarah Daidora. Kanya, huwag ba karong mag-burnout sa Tanki Uno. Tanki Uno, Naga City Cebu. Si Nang Antonia Panimdim. Inanggang mama ni Josephine Panimdim. At humigala sa NBI Sembro. Niya si Noy Simenso o ni Bay John Bib Susun niya sa Simenso Repersio Repersio may Sanchanco ano Kungkera Street Corner Sanchanco ano yung nagtahi sa akong sapatos niya ang lalangkat rundi magisi ang atos sapatos pa
1: Tite
0: ayaw po yung mag-isip. Kasi regulas tayo. Labat kayo, Noy Sim Enzo. Patay mong bag, mag-isip yung bag, sapatos, sa ato sa Sim Enzo. Show repair shop. Ano ato lang, ato lang amigo, ato listener. Ay, kung ka kayo, dilita, panilagan, umahal.
1: Sinte!
0: Maghapit na lang ihatag ang presyo. Ay, ta. Ay, kung dahil. Karay dyan na siya, radyo. Sige, guys, nagtahi. Spatos, bag. Ay, gamay yung radyo dito. Dura, it's me yung ipaminaw, eh. Salamat kayo ni mo, Noy Sim Enzo, og by Cham Jan Bib Susun. Tang, why makalubag, ano nila? Hindi pwede lubago nilang, kung nilang, ilang dayal dito. Pero wala magpasabot ha nga kuha mo ipilit na mo. Pabalin-balin yung radyo. Hindi lang yun niya ibalhin, no? Hindi lang yun niya ibalhin kay kuhaan man. Die hard man siya ang listener yun na to sa DYHP. Si Bailep Rekla. Si Lep Bayadong. Kuwani yang binali. Morial Diego, Kuya Paul, maayong hapon. Happy Sunday, shout out ko sa akong nanay og tatay Rodrigo Cagas og nanay Leonela. Alionita, Leonela, Alionita de Cagas. Og sa tanang mga pamilya na mo, Kuya Paul. Pamilyang Cagas diri sa Alicia Bohol. Agang salamat DYHP number one radio station. Salamat kayo ni Morial Diego sa Alicia Bohol. Mermiyan silang minaw sa nato. Ano na silang nagsunod po sa atong

pa kayo nga programa dito sa ilang naimutangan o sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar, mga higala. Kanuna yun nilang pinaminaw ang atong tulumanon matag Domingo sa kahapon.

Quiapol, more power, number one station from Tanyas, Rebo, of Paradise, Hinatilan, Cebu. More blessings. Salamat kayo na nag-message na to. Paabot sa ilang greetings mo na to. Napadayong number one ng atong radio station. Abiling nag-overall number one ng radio station ng DYHPRM in Cebu. Thank you kayo ninyo because of you. Because ninyo. Kanunay yun nga pilit nga naminaw. Nagkadaghan kay wala naman sa mo yung pangitaon pang radio station. Kung sa may ipangita ninyo nga programa sa radio station, nanatanan sa DYHP. Balita. Hard-hitting commentator na itong atong station manager, Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, mga pagtuki, pintok na pagtuki sa isyo. At hanan ninyo madunggan ni Rino HB. O mga entertainment program, sama niya Tunder Kuya Paul. Of course, atong mga lindot ng mga drama. Ay naapamangyapon ang maayong mga writer o director sa DYHP o maghiskutag drama. So, ano, wala mo yung pangitaon. Hindi na naangay ninyo ibalhin-balhin pa ang inyong dial sa inyong mga radio. Gusto sa mong solid ng music yun. May street-street ng music. Ang IFM na to. Ang atong partner permit. Ang atong IFM idol. Okay, kaya na. Ayun, ayun na ang iba kayong awit ni Juan, ni Arnel Lubiano, ha? Atong Ariel Lubiano, yung paboritong awit, ha? Iyara ba ni paboritong awit? Ito ni Paminaan, eh.

0: kuya Paul ug ang suliran sa kumba.
1: Okay, balik na din sa atong tulumanon, inyong tulumanon, nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaraan. Ikaw, biktima man sa kapakyasan sa kumba.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba.
1: Okay, mo ito yung mga pipilag yung mga pinangayong awit, ikan sa ito mga sungking din paminaw. O niya, dugang mga greetings dere, si Bradix Bandoy Erasmo Magali. Mayong hapon, Kuya Paul R. Lauro, nindot imong programa, Makalingaw Bahin sa Gugma. Okay, nakay mga sugilanong sa Gugma niya, by Bradix. Padahala na din sa itong tulumanon. Matukaran niya ang power of love para sa akong uyab na si Annabel Musukol Pinuti
2: kuya
1: haita ni tuludo pa lang Pinuti niya middle name Musukol bagay kasta kuya.

Yapon, ani niya ba eh? Radix, kamo ba Yapon ni Annabelle mo so call niya ay apelido Pinote? Power of love. Ang gahom sa gugma, mo iyang gi... pangayo ang awit, ha? Itong diawit ni Celine Dion, The Power of Love. Pagiging, Power of Love.

0: kita kelang kuani ya di dili di paspas. Oh, kenalan dili paspas ni ha. Kuani paspas ni dili ni ha om sa atong kuan. Dili ni ha om sa atong ya tulumanon. Okay, atong tulumanon kuan man ni love song man ni ato i-play diri. So dili na ta mo play og kanang mga kuan nang mga paspas. Ang paspas na ito katong ganiha sa itong ilambay ibunan. Kaya ito ulang paminawan ko nun eh, iniawit tabi, huwag paspas mo eh. Ah, walang totoo, dato ni ipabati ha. Wasun sa tagbasa, kiniuban niya mga si Merti, Merli Cuino, happy watching, no, nining mga orasa. Niya si Ma'am Camila Masukol Bongko sa Tokyo. Okay, kaya ako ng mga apelido ha. Ay hapon, Kuya Paul, shout out ko sa akong mga anak. Kaya salamat pinamungahan Cebu o sa akong kinakusgan ng bana. Sa muna yung kinakusgan ng bana, si Dolo. Ayan ba na kung si Dolo. Ika na lang din ni Carmela Masukol Bungko sa Tokyo. Sa Barili. Ang butasan is Barili. Barili. Butangig. Butangig. Kuan ha. Sunod. Barangay. Para makaibaw taasan na pizza Barili. G-Boy Marino Altobar. Mayong otto. Mayong otto pa niya ang greetings, no? Shout out day ko sa akong lola, Kuya Paul. Nga si Lola Didi. Namati diri sa iyang radio. Daari. Samtang, sani? Samtang nagigayda. Sa sityo Katagbakan, Barangay Magtikol, Tubuso, Negros, Occidental. Katagbakan. Barangay Magtikol. Magtikol, Tubuso, Negros, Occidental. Okay. Salamat kayo, Sir G-Boy Marino, sa pagpahibao. Marino Altobar. Idol Francisco, yang ipiname. Good PM, Kuya Paul. Shout out sa ko sa akong kauban nga nagkaon karon si Joel Pukong og sa tanang na Minaw karon paliog ipatukar ang awit nga naguluhan habang ako'y nabubuhay nagpaabot nagpa-outbout imong tigpaminawan dere sa Gihulngan. Nagigikan sa Gihulngan atong kuan. Atong kasal ni kasamang binji. Pero Sabado pa lang diha nami. Diha pa lang mi sa Sabado. Okay, atong oras. 10 minutos na lang sa dili pa matapos ang atong panaguban. Sugas oras, no? Ito sa rin paminaon kining laing awit mi. Nagipangayo yapon sa atong mga suking tigpamina.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa

0: sollevare
1: questa
0: tomba. Okay, balik na din sa atong tulumanon. Sige ba na ito sa dilip pa matapos? Ang atong parakuban, hindi nga atong tulumanon. Hindi mo ang tulumanon. Nagkandal sa mga kasing-kasing ningyong samara. Dear Kuya Paul, huwag ang suliran sa gupa. Ako mga pinakayong awit, ako lang tiwawasong basa kini mga greetings din ha. Dumelda Kabalkinto, Kuya Paul, ning solid listeners. Imoning solid listeners. Shout out ko sa akong Papa Paulino, si Toy. Nagkita na ko 64 anyos. Yan, ngayon siya awit Pauline. Mga paborito na niyang maong awit. Great ko sa ako pong bana Nieto Kabalkento. Sipa. Uga, sorry. Nagripak og mani. Ika ni Melda Kabalkento dari sa Barangay Bai, Cebu nga Cebu. Sa manang manikalmani nga nilungag, kalungagod. Sige, salamat kayo ha. Na pikir naman kayo ang ito oras kasi luha lang ko Imelda din na tumaplay ni kayo. Awahin naman sa kayo ka naka-send sa imong message, no? Masayo-sayo pa ito ni mo, maplay na ito ni kayang ayo ni Papa ni mga awit Proline. Home Nick de la Serna. Watching from Camotes Island, Kuya Paul, sa Rizal Puro. Niya si kusami si Michael Bintoy na nangyayari po ng kwan nangyayari po ng song of music ialagyan po pa shout out ang iyang pamilyang Bintoy o mga kasag riders niya sa dugguan basat Mandawi City. Happy Sunday na lang kung ninyo tanan diha no ika ni Michael Bintoy. Salamat ay oras ay sakay ni awit ni Victor Wood for the good time. Salamat ko sa tanan na tuya po mga suking gabi na o niya congratulations dyan po na to tanan no sa mga listeners na to sa each week ay panayo na tong nahutkan ang bakos kapag ka overall number one sa atong radio station sa Metro Cebu no other than UYHP Ironman Cebu. Congratulations na doon tara. Pag-iniawit ni Jose Marichano, Virgin, Velasquez.

0: responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Lumbi, pudding San Miguel litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Uy, ishare po, B.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
0: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: DYHP RMN Cebu. The official number one.
12: Radyo mo nationwide.
0: This newscast is brought to you by EQ Dry. For comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na!
12: New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas.
10: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, gumbay, ahos, tuyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline,
4: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang...

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Unsa ang ambisyon ni mo?
10: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwila

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia.
3: This Time Check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
9: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon. Tabang aron masagad. Imo kausog with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
14: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
15: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
13: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana mga bisita? Kajud lang!
18: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
14: Gawas ka advance pang international ang ACT Senior High School, kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
15: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
13: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
17: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Ganyan ang Pinoy!
23: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Balita! Di pasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
2: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
3: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
4: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muad to na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
5: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Balita! Di pasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
2: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
3: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
4: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muad to na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Protection.
15: Yaku.
14: With 8 billion live LCS.
15: Yaku.
14: That may reach the intestines alive.
15: Yaku.
14: Helps improve digestion and boost immunity.
15: Yaku.
14: With proper diet and exercise.
15: Yaku.
14: Kaya panalo ka chan.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
4: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP, ang santos nga misa nga tuwa manukan sa Basilica del Santo Niño.

0: Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton na ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagayag pagimaya sa inalan, alang usap sa atong kapuslanan ng sa pibok niyang santos na simbahan.
0: Itugot Ginoo ang Espiritu Santo, sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo ka namo bahin sa misteryo nining sakripisyo, ug magpadayag ka namo sa tanang kamatuuran, kiniamong gipangayo, pinaagi

0: Inyong nabati ang Santos nga misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
2: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
1: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
2: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, Plinty? Ay, galinti!
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break ni mo.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: X. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
8: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Bye!

0: pack. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
3: DYHBRMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailit Chon humba adobo ka dere.
5: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ang drama kadaguluhan sa tanambaka kikaw ang tinuod. Sinawa to ubos sa direksyon ninyong lagad Francis Iliaga Espanes. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas o Family.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
10: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

basihanan aron tangtangon sa trabaho ang empleyado. Unsa giingon sa balaod? Kinahanglan habitual neglect of duty. Ha? Kinahanglan habitual. Unya gross buti pasabot dili na na ordinaryo nga offense. Kung ang driver makadasmag og sakyanan og dako ang damage, gross ba na nga klase sa negligence? Yes. Pero ang question ni ana, habitual ba ang negligence sa driver? Busa, bisan o gross ang offense. Pananglitan, nakadasmag ang driver o laing sakyanan. Dako kayo damage. Nagdanghag yun ang driver kay nakatug samtang nag-drive sa sakyanan. But, kung kausapan na nahitabo, dili makatarungan nun. Nga tangtangon sa employer ang driver. Nga naman, although gross o dunay neglect of duty ang driver, but ang iyahang nahimo dili pa habitual. But may pasabot, nagbalik-balik na. Kini, driver, nakadasmag og sakyanan. Gawas nga nakadasmag sa sakyanan, doon na pa'y na-injured nga tao. Gross ba ang nahimo sa driver? Yes. O kanang maunga klase sa offense, magkadaghana nahimo sa driver. Sood sa upat katuig niya nga pag-drive sa sakyanan, mo-average og tulo, ngantos ka upat matagtuig nga makadasmag siya og sakyanan. Na problema na ang operator. Pwede ba nga tangtangon ang driver sa trabaho? Yes, pwede. Nisod sa gitawag og substantive due process. Nga naman, tungod kay ang nahimo sa driver, gross and habitual neglect of duty. Ha? Gross and habitual neglect of duty. Nagbalik-balik na ba nga klase sa sa og dili ordinaryo nga sa ang nahimo sa driver. Now, ang driver, kaskasiro kayo. Nisod sa gitawag o gross and habitual neglect of duty. Init ugo ang driver. Ha? Maubertikan lang, gukuron na yun. Manghagit og sukmagay ang maunga driver. O, sod sa usa ka tuig, katulong at usa ka upat, makadisgrasya ang driver. Gross ba ang nahimo sa driver? Yes. Habitual ba ang nahimo sa driver nga neglect of duty? Yes. Pwede na bang tangtangon dritso sa amo ang driver? Di pa. Ngano man? Tungod kay bisan pa og mukumply ang employer or musod sa balaod ang basihanan pagtangtang sa employer sa iyang trabaho, ang procedural due process kinahanglan pang i-comply. Unsa man kining gitawag og procedural due process? Duna pa'y mga procedure nga tumanon ang employer. Naay gitawag sa balaod og twin notice requirement. Makasa gani ang empleyado. Duha kamatang sa notisya ang ipada. Number one notice. Notisya nga magpahibaw ngadto sa trabahante nga duna siya'y sa. Mao nang gitawag og notice to explain. Ang uban, memorandum. Or ang uban, pahibaw sa imuhang kasalaanan. Dili man yun necessary nga notice to explain ang isuwat sa employer. As long nga masabtan or ang tenor sa suwat, hatagan og oportunidad ang trabahante nga makahatag og katinawan sa iyang sa. Diagto, og makasa kakasama ni Store, hatagan kag mimo nga patubagon ka sud sa 24 oras. Sakto ba na? Niadto, sakto pa na. Nalabay ang mga tuig, nahimo ng 70.

0: 72 hours. Sakto ba na? Niadto sakto na. Karon unsa man ang prevailing rule paghatag og higayon sa trabahante nga makatubag sa ihang sa lima kaadlaw. Gikan nga nadawat niya ang notisya. Kanus-a man ni magsugod ang lima kaadlaw? Lima kaadlaw gikan nga nadawat niya ang notice. Ug atong i-apply ang new civil code. Ang adlaw nga nadawat nimo ang order panalitan gikas kurte magsugod ikaugma na ng adlaw. But ni amanta sa libor nga hiskutanan unya dili pa man kurte ang memorandum o notisya nga ipada ngadto sa trabahante para nako to avoid the technicality of the law. Para nako lang, it is my most humble legal opinion. Kanus aman magsugod ang lima kaadlaw? Niana bang adlaw nga madawat sa empleyado ang notisya o ikaugma pa? Kaya ang naandan gud, panalitan kaming abogado, makadawat mig order, gikas kurte, magsugod man. Usa kaadlaw human namo nadawat ang order. Pwede nga ikaugma magsugod ang one day, but silent ang ato ang labor code kalabot ana. Now, to avoid technicality, para nako, kung kamo ang trabahante ang matumgan, kaysa gikaingunan nako, silent pa ba ang atong balaod, kanus aman magsugod ang first day sa 5 days? Magsugod ba sa panahon nga madawat sa empleyado ang notisya o ikaugma pa? Para nako, magsugod sa panahon nga madawat sa empleyado ang notisya. Mahimo sab nga magsugod ikaugma na human nadawat sa empleyado ang notisya. But pareglahan niya mo sa inyong employer, paniguro gin mo nga mga trabahante. Ayaw mo og luag-luag sa inyong dipinsa kay ang inyong habiyang trabaho maoy naka-risgo ana. But kung ako'y HR or ako'y employer or ako pananglitan ang legal counsel sa employer, ang akong buhaton, ang notisya kasamang nistor, i-detalye gid og sakto. Nga ikaw talpulano, tubaga kining maong notice, pagpahibaw nimo sa imuhang sa sud sa lima kaadlaw, gikan nga imong nadawat kining maong notisya, or hangtod, mas may i-fix lang ang pitsa. Panalitan, karong adlaw, unsa marunta, Mayo 24. So, karon nato ipa sugod ang 5 days hangtod ang trabahante mutubag sa Mayo 28. Pero kung ang sumada ugma na magsugod ang first day sa lima kaadlaw hangtod Mayo 29 mutubag ang trabahante sa notisya. To be sure, ug ako'y mohimo og notice, ako ginang specify na nga. Tumaga, kining maong notice, sur sa lima kaadlaw, gikan nga nadawat nimo kini, or, on or before. Specify nila ang pitsa, May 29 or May 30, 2026. Aron italyado kayo ba ang notice ngadto sa empleyado? Then, i-detalye gina og sakto sa employer og unsa may offense sa trabahante. Sa desisyon sa Supreme Court, kinahanglan iklaro unsa nga offense og asa dapita nga provision sa balaod na kalapas ang trabahante. Mauna nga, kangka ang mga dagkong kumpanya, labing maayo, doon naging sila yung mga legal consultant kay istrikto karon ang pagpadaog notice ngadto sa empleyado, kinahanglan ang facts og ang balaod nga nagsuporta nganong nakasa ang trabahante specify yun na sa notice. Panalitan, may ingaron ang trabahante, ang employer nga. Tal pulano, tubaga kining maong notisya sud sa lima kaadlaw, tungod kay ikaw nang libak sa imuhang kaubas trabaho. Now, asa mang dapita nga provision sa balaod nga pwede nang silutan ang trabahante ka nang libak sa iyahang kaubas trabaho? Naa ba na sa company policy? Ug naa man gani, ibutang gina nga. Base sa ato ang company policy, Article 11, Section 1, so-and-so, gidili sa trabahante nga samtang ang trabaho, iyang libakon ang kauban niya sa trabaho. Panalitan, ang trabahante nakatug samtang nag-duty, specify ka na sa employer sa notisya nga ikaw, Mr. Talpulano, tubaga ang imuhang sa kay natug ka samtang nag-duty. Ang imong gihimo, kalapasan kini under sa company policy, Article 2, or unsa nga provisions. Kung doon na may company policy, kalapasan sabni sa ato ang labor code, ibutang yun, o asa nga provision sa atong labor code, ang nalapas sa trabahante. Ibutang sab sa employer, o unsa may mga consequences sa trabahante. Gipahibaw ikaw, Mr. Talpulano, ngang imuhang sa mahimong makapa, tangtang kanimo sa trabaho. Iditalye yun. Mauna ang uban ng mga kumpanya, doon na gina sila yung mga retainer or mga legal consultant, tig draft ang uban or tig review sa mga notisya nga ipada sa employer nga to trabahante kay to avoid technicalities. Now, unsay buhaton sa empleyado? So, sa lima kaadlaw, iyahang tubagon ang notisya. Karon, unsa may buhaton sa empleyado? Pwede nga ang empleyado mo request og hearing. Doon ay nangagi nga mga desisyon sa Supreme Court nga enough na kuno nga ang tubag sa empleyado mapadangad to sa employer na satisfy na ang gitawag og due process. But sa uban nga mga desisyon, mahinungdanon yun ang gitawag og administrative hearing sa kumpanya. Pwede nga ikaw nga trabahante, mo request ka sa HR nga, "Madam, pwede ba kong makatubag? Pwede ba nga mag-hearing ta sa akong tubag?" O gawas ana ang trabahante, pwedeng magpa-assist og abogado. Ang uban mo ingon nga, "Asa masamig abogado nga mo assist na mo?" Naay daghan nga mga pro bono lawyer o maghisgota og labor case. Unsa man na kanang gitawag og mga pro bono lawyer? Natural ang abogado maghago gani na. Naagunay bayad. Ang kahago sa abogado sikrito kayo. Wa mo kahibaw nga ang abogado, wa pa na katug ni sayo na og mata alaunas kadlawon kay nagtrabaho sa inyong kaso, nagtuon ka nagmayo. So entitled ang abogado si hang kahago, pero dunay mga gitawag og pro bono cases sama sa labor case. Unsa man na, unya ra bayri ang abogado og dunay madawat ang trabahante. Dunay porsyento ang abogado bugti sa ihang kahago kun dunay madawat ang trabahante. So dili ginasakto kanang inyo pagtuo nga abi kay nangayog porsyento ang abogado sa labor case nang warta ang abogado sayop na. Entitled ang abogado sa ihang kahago. Bayran man gani natong panday ang abogado pa. Bayran man gani nato nang tig kiskis sa ato ang kuko, ang abogado pa mao dili nyo bayran nga naghago man ang abogado. But dunay mga pro bono cases. Dunay percentage ang abogado og pilay madawat sa trabahante. Pwede mo hire og lawyer nga attorney. Pwede ba ka og pro bono magpa-assist unta ko nimo kay tangtangunon ko sa trabaho. So pwede nga mo kuyog ang abogado panahon sa hearing. Now, Pananglitan gani mamatud-an nga sad-an ang empleyado unya basihanan para tangtangon siya sa trabaho, magpada ang employer og ikaduhang notisya. Mao na ni ang gitawag og notice of dismissal. Muingon ang employer, Mr. Talpulano, base sa amo ang investigasyon, ikaw nakatugyod samtang nag-duty og daghan ng higayon nga imo kininggihimo, violation kini sa ato ang company policy under unsa nga provision, violation sub sa ato ang labor code, ibutang asa nga provision ang imuhang gihimo, gross and habitual neglect of duty. Busa ikaw pagatangtango na sa trabaho, ibutang effective mauna. Ang normal nga buhaton sa employer, labi na og grabe-grabe gyud ang sa unya padung tangtangonon, ipaubos og preventive suspension ang empleyado. O sa maning gitawag og preventive suspension, samtang under investigation pa ang empleyado, dili una siya padyutihon. Kay basin og unsa himuon sa empleyado samtang mo duty, pag-ubon mo dito ang mga files sud sa kumpanya, palalitan ang trabaho sa trabahante kanang encoder sa mga data sa empleyado. Then nasakpan nga dunay gipalusot nga kwarta, dunay mga items or mga kwarta nga gipaditso og deposit sa iyang account. Now, og padyutihon na og balik sa employer kanang maong matang sa trabahante, unya og panggub-o niya to ang mga files sa computer. Kay aron nga malibre siya sa sa. So dunay mga gitawag og preventive suspension. Kanus aba na? Dili po na mulapas og 30 ka adlaw ang preventive suspension. So, to recap, dunay duha ka matang sa due process. Sa dili patangtangon sa employer ang trabahante. Number one, substantive due process. Kinahanglan pinasikad sa balaod ang pagtangtang sa trabahante. Ikaduha, kinahanglan matuman ang mga saktong procedure sa pagtangtang sa trabahante sa iyang trabaho. Oras, alas 4:28. Sa ato magbalik, mudawat tas inyuhang mga legal questions. Pwede mong mutawag karong tataod, 256-1916, area code 032 sa PLDT. Ato ang Globe Line 0917-124-6459. Humalang na yung pipila ka mga commercials.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: This newscast is brought to you by Be The Best. Bigaling, Bimeg.
10: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom.
4: nakasangga mo sa Relax Sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-25238 for series of 2026.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Karting bisdak na ko, Ana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
4: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
5: Kuyawang dan, uy!
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
6: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naa'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi
5: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
6: DYHB RMN Cebu, the official number one.
7: Radyo mo nationwide.
5: This time check is brought to you by Kelly. Papa Kelly, para everybody, every bubbly.
8: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
15: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural at orihinal.
18: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstry Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Mga ka-senior, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birchtree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birchtree Advanced na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birchtree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a healthy lifestyle.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Protection?
7: Yaku!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yaku!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yaku!
6: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yaku!
6: With proper diet and exercise?
7: Yaku!
6: Kaya panalo ka chan!
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Oras mga kasama, alas 4.41. Balik na sa tuang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Ako gihapon si Radio Man, Attorney Buen Alguno. Kita'y makiguban kaninyo hangtod ta, alas 5 sa hapon. Ato nang i-entertain ka na inyo ha, mga legal nga mga pangutana. Pwede mo mutawag sa atong hotline 2561916, area code 032 PLDT. O sa Globe Line 0917-124-6459. Unya, shout out nga to kang Maximo Sargadilos Deves. Maayong hapon. Okay, aritas sa 2 or sa 0917-124-6459. Maayong hapon.
15: Good morning, attorney.
14: May buntag. May hapon, sir.
15: May hapon, sir. Kami ba, naakoy apo, nagsilahang babaho niya sa call center sa Cebu. Nagin pa ba yung anak, nag-support siya. Pagka high school na, wala na. Dahil yung dili ma may kakuntak at yung may kag-block mami niya.
14: Okay.
15: Ano yung buhatong?
14: Okay. Pilang edad sinyo ang apo?
15: 12.
14: Naanay inahan pa?
15: Noon sa turni?
14: Naapay inahan ana ron?
15: Kanalaging naagay sa Cebu turni?
14: Ah, pasakain ang kaso ang kuan. Ang amahan na ng bata, pwedeng pasakaan ang kasong vowsi. I-vowsi na.
15: Sus, wala mo ni kibalo o turni. Huwag mo si mutungkan ng tungkaroon.
14: Kinahanglan, inyo hagin ng mahibawaan o asa dapita ang gipuyan ni ana, kay dili mo sugod ang kaso o gita kahibaw sa saktong address.
15: Diyan sa Cebu?
14: Ang kanana, ang amahan ba? Ang amahan? Yeah. Ang amahan?
15: Ay, wala mga tunay. Kaya mura mga, na, wala mong gapon siya.
14: Mag-isod taog ko ana, o sa may trabaho dahil sa amahan?
15: Wala ba si Balo? Ang inahan na ada sa Cebu, trabaho sa call center.
14: Oh, ang inahan. Pero ang amahan man ka, ang wa mo suporta.
15: Kasa ang inahan?
14: Uy, hastang inahan. Uy, loha na yung mawa mo suporta. Unya, ang imuhang anak, ang imong apo, ikaw mo inagbuhi ron.
15: Mga adiwi, atorne.
14: Okay, sabuti sa nanin niyo. Kay imo ra ba ng anak, kay ubi mo magkasinabot, ana, magkasuhay saan mo nga to suporte.
15: Kanang inahan, ani, atorne, akong apo. Kanang nakasimu.
14: O lagi, ang inahan, imong apo. Apo rin na mustuhon na ron ang kwan. Ang apo. Unya, ang inahan, wa mo suporta sa iyang anak.
15: Wala nang liblak man ni. Eh.
14: Ikaw mo ay guardian sa imong apo karon. Ang iyo ako no, ang inyohang barangay, mahibawaan ninyo asa napita nagpuyo na ang inahan, padad iog sumon sa inyohang barangay, ireklamo para mga tubang sa mos barangay, ha?
15: Barangay diri sa amo.
14: Kaya ugdili mo magkasinabot, ana, kurti ba ya, ang ikaso ninyo, support. Pero, mauna, gastoso na sad, kaya makuha magin mong abogado na, ana, pag-file o kasus kurti, kay civil man ang kasuha, basta support.
15: Mauligi atubli.
14: So, para dili kayo dako ang gasto, basin og magkasinabot ra, ipatawag una sa barangay. Unya, kinahalan, mahibawaan ang saktong address padad-i og sumon sa inyong barangay, ha?
15: Dey, dumutana ko dili sa mong kuntiyan. Ito may buha, tulong wala yung kuntiyan. Ibu mo lang ay, ang sa FBI.
14: Wala.
15: FBI.
14: Ay, sa mga hindi ay man ipa-confirm naan og unsay saktong address ana sa inahan o gamahan aron mapadad-an og sumon sa inyong barangay for invitation, ha? Pwede man guna for invitation, ha?
15: Salamat
14: madam, thank you. Okay. Sa kasong Bausi, ang amahan ra may mapailag kaso ana. Ang kasong sa babay, wa nga mo suportas anak, ang kaso anak, support. Civil ka na nga kaso. Diretso na nga tus kurte. Pero og ang amahan, ang filag kaso, pwedeng igon sa Bausi. Daghang kay nayayaya nga mga amahan nun eh. Kanag dumili og support sa ilahang anak, gi-Bausi bitaw na, naahat hinoog support. Pero nga nung maahat mag-support, ngayon haman ang anak, inyo mo nang tuyuan. Inyo ha ginang suportahan hangtod nga makabarog na sa ilang kaugalingon nga kinabuhi. Okay, bakante ato linya to 561916 unya at og 0917-124-6459. Ya pay lain din hi ato kay minawon unya Ramon Villaber, good afternoon. Watching sa Lone District sa Iligan City, Lanao del Norte. Si Jay Kaingkoy, mayong hapon, from Pardo, Cebu City. Si Janjo sa Punta Princesa. Si Madam Elisa Sasan, good PM. Ruel Kamukamu, mayong hapon, Sabang, Cebu nga Cebu. Si Idiwaw GMA, mayong hapon. Okay, thank you. Arita sa 0917-124-6459, mayong hapon.
7: May hapon.
14: May hapon, madam. Kinsama ni Palihog.
7: Si Kurisi Mapayat ni.
14: Tagaasa ni, ma'am. Ha?
7: Kaliti, attorney.
14: Tagaasa ni?
7: Kaliti.
14: Aliti. Yes, madam. O sa'yo among ikalagad ni mo?
7: Anang, kuan na dito ni, nagakong amo ba? Nalabaho ko? Suko ba siya kay Dianay mag-ilang bay?
14: Nasuko ang amo kay Dianay ang balay. Ikaw, kasambahay di ay ka. Kasambahay ka?
7: Okay.
14: Okay. Unya, asa na hitabo?
7: Bako na nakulim si Hiyan Tabinit.
14: Unya.
7: So, dinan mo ng anay ni Tuktok managay diha sa mga bumbong sa plywood na daan na. Na sakto ba na yung libuha, Tony? Na sa una, yung kung gisaaran sa wapang anay na tagaan kong situation kay senior na nagbit ko. Mga wala kita na slide buto da sa ilaha. Di na po kaalsag bugat. Ang ito, nabot na di anay, uwang pa kuno ang iyang hatid na ko, umpildo na ko pag pabumba sa anay nga 35,000 sa usa sa tuig. Dahas sa pagpapanday mo, nang wala ko niya tagae. Nihawa na lang ko, pag di ko niya tagae.
14: Okay. og magka gubot mo ana og di gyud mo magkasinabot ang kaso i-file ngadto sa NLRC. Ha? Sa Regional Arbitration Branch NLRC sa Labor Arbiter i-file ang kaso og di mo magkasinabot pero og magkasinabot gani mo angay pud kang pabawonan dugay na day ka nagtrabaho sa imong amo.
7: Oo, abot ng 14 ka tuig.
14: Pila?
7: 14.
14: Uy, kadugay naman di. Ay, yun niya.
7: Oo, niya mo rin nakabati. Lagi kong tugad ako na residente. Ako pang ganit nagbayad. 5,000 na ilang gihatag na ako pagka-admit.
14: Oo niya, as kasambahay, gimimbro ka sa SSS, Pag-ibig o PhilHealth.
7: Wala, turning.
14: Uy, violation po na sa imuhang amo. Kaya ang
7: may
14: mga kasama.
7: May isip ko, nadaan pa ng trabaho ko sa Hilongo, sa tindera pa ko.
14: Hmm. Pero sa lihan, nagtrabaho kasi mong amo. Sa inaan
7: ng kamuto na isip.
14: Uy, violation po na sa SSS law. So, ang imuhang buhaton ana, gawas na mo file ka o kaso ng NLRC, o di mo magkasinabot, filean po ni mo kaso na SSS, sa Pag-ibig o sa PhilHealth, ha? Kaya mandatory man na ang contribution siya para sa mga kasambahay.
7: O, oh, pero dugay naman lagi kong nahawa, attorney, ato pa mang January kay kasabaan mo sa tungan yung bag-agpil sa ito o siyang banang na special ako pwede pa sa Ninland at kami mang kunoy nagdoog. Ako na ako ati man na.
14: Nagdoog? Nagdoog
7: kami,
14: sa...
7: Kami may nagdoog sa kwarto niya human.
14: Oo. Oh.
7: Ako na po, bantayin, nanihubag, nag-PL, ma-admit na sa dapat na po ko nung gasto.
14: Ah, mao ba? Oh.
7: O, nang hawa na na po to, ni, kining tubag man ko, nagtatubag man ni.
14: O, mao na, siyang... o, inog yung kuhaon ang mga benepisyo para ni mo, labing siguro, gyod, ang imong benepisyo sa SSS, sa Pag-ibig, o PhilHealth, gawa, hulugi. O niya, sa separation pay, dili man kayo na dako, but, o, magkasinabot lang mo, pwede ragod kang pabaw na niya, considering nga 14 katuig na kasiyahang kamot.
7: Kuha naman kung balik sa ila, napuli na ko kung suon, kay nakatubag man na din ito, nakala naman kung balik.
14: Mao ba taon? So sa pagkakaroon, kanala sa ibuhata, madam, o magkasinabot pa mo, sabutin ninyo na, o di magkasinabot, o file yung kagkaso, ha?
7: Oo.
14: Hmm.
7: Sige.
14: Thank you. Okay, salamat kayo. Okay, oras, alas 4:51, ang linya nga bakante 2561916, ang area code 032, sa Globe Line 0917-124-6459. Nagkabinaw na ito ron si Romeo Abalyes, mayong hapon, Streetscape, Banilad, Cebu City. Kumusta man ato ang mga listeners din ha sa Barangay Banilad. Arita sa uban pang mga legal nga pangutana, kutubs lang sa ato ang matubag ha. Ayaw Ginoo pagdahom nga kita din hi, legal genius, dili ta legal genius. Wag kita kahibaw sa tanang balaod. Gamay ra kaning ato ang nahibawaan. Pero bisan gamay, og ato ning matampo ninyo para malamdagan yung nahuna ato nang ihatag libre karon diri sa ato ang program kay ang consultation fee sa mga private nga abogado prangka-prangka nga pagkasulti dili kana libre but during our program libre ang ato ang consultation arita sa 0917-124-6459 mayong hapon
11: mayong hapon attorney
14: mayong hapon sir kinsa ni
11: si Javier.
14: Asa man ni, sir?
11: Argao.
14: Argao. Sa ko kalagad, sir?
11: Kanang nagatrabaho ko sa cooperative.
14: Mm.
11: 31 na ko katuhig.
14: Mm.
11: Ya, ni-dismiss ko nila.
14: Mm.
11: Kanang ko nila notice to explain.
14: Mm.
11: Ya, ako siyang ditubag. Within 5 days. Ya, kanang nga proseso ilang gihimo.
14: Mm.
11: Pero sa notice to explain ako, kasuhan mo nila o mga 5 ka kaso.
14: Mm.
11: Ya, akong gi-explain ya pagkahuman, disulti ko nga timing ni inyong gi-kasuhan ko ninyo kay ipa-ombudsman man ako ni si attorney kanang cooperative ni siya.
14: Nga lang gi-ombudsman man ninyo nga cooperative man.
11: Oh. Nagsulat ko dito sa CDA kay ang manager na mo nang retire ni siya niya nang senyorinyura ni siya ang ban ba?
14: Oh.
11: Kanang kontrata.
14: Government employee din ang inyohang manager.
11: Ah, sa una, government employee niya na retire na.
14: Mm.
11: Niya, karon kontrata siya 1 year.
14: Ah, okay.
11: Pagkahuman nakasala man ni siyang manager na mo. Ang nagkumbikto po ang mga board of directors.
14: Mm.
11: Niya. Kuan man ang sala attorney ba kay nang ulam o kwarta ang usa ka audit chairman niya girelisan sa manager niya ang kuan kay collateral yuta niya lubalo girelisan man o post-dated check man ang gibutang.
14: Mm.
11: Di kumbikto sa board.
14: Mm, niuntol di ay. Niuntol ang sike.
11: Ang pagkumbikto sa board, kuan ka ng visa o the ethical standard na wala ma-approve sa General Assembly.
14: Mm.
11: Niya mo to, nagsulat ko sa CDE, katulo ko nagsulat. Termiro, naglihay-lihay ang CDE, ikaduha, lihay-lihay. Pag ikatulog, investigar sa CDE nga non-existing yun ang code of ethical standard.
14: Mm. Karon yeah. Nga man do gitangtang kas trabaho. Unsa may basis nila nga gitangtang man ka?
11: Tungod sa kuan, sala nako nga naa kuno loyalty card ang kwas ang kuan mo ba kanang cooperative. Ya. Yeah. Wala man joy loyalty card ako man kay ako may gi-purchaser ba.
14: Mm.
11: Ya, yeah. Ang previous manager sa una ako giingnan nga makuha tag loyalty card. Naingon man ang manager sa una nga, di lang ka makuha na, kaya makinanglan pa ta resolusyon, panangin pa ta sa board, anak. Niya karon kaya nagnegosyo man ko, o kanang mga toilet bowl cleaner, anak, bali, nakakumpra ko.
14: Mm.
11: Di nagkuha ko o loyalty card. Pagkuha na ko sa loyalty card ron, kay diangkon man ang sa cooperative ko no ang loyalty card. Kaya
14: okay.
11: Mga points nga, niya mabutang nako mamalit ko sa ako personal o sa opisina na mo akong ipa-points dito kay wala may loyalty card ng opisina.
14: Mm.
11: Muna siya usa sa kaso ang usa ay kadawa nga kaso nangutang ang among mga empleyado sa lain nga co-op.
14: Mm.
11: Niya pag multi-purpose among co-op pa attorney niya.
14: Mm.
11: May utang mi dito pagkauman ay memorandum. Ang memorandum nga tagaan kuno ko 1% ako may cashier, tagaan ko 1%. Dayon, pagkahatag ko 1% sa kanang kulitan ako ba sa tibok tuig, naan na sa memorandum nga ang first part, tagaan ang kolektor. Pag-abot sa second part, kiniingon man dito ang second part nga, ang koleksyon ng 1% ihatag sa first part. Pero gi-explain dito sa first part, nga ihatag sa nangulikta nga nag-remit dito.
14: Mm.
11: Mao na siya sa duha sa kaduha ka kaso. Ang ikatulong na kaso, akong report na ako'y nasayop sa 2004. Report na nako ha, na duha ka buok nga lang nasayop ako ang pagbutang ba kay kapitis kamanggun na niya. Paglantaw na ako nasayop niya ito.
14: Mm.
11: Pero sa butsir, tinuod yun nga kwarta gihatag sa nakadawat atong PPE o ang amount sakto. Pero sa ako ang report na nasayop.
14: Ah.
11: Pero akong report, prepared by
14: okay,
11: nako.
14: Modritso ta, sir. Modritso ta si mo haron nga problema. Kumusta naman nun imong kaso? Kanus amang kagitangtang?
11: Pag kami, April 28, pagi,
14: April 28.
11: Akan oh. April 4.
14: April 4.
11: Oh, niya. Naamay notice na pwede pa mo appeal.
14: Mm.
11: Ni-appeal ko, ni-appeal. Pero ang among gibasihan dito, ang kato na pong sa CDE nga mga kuan ba balaod sa CDE.
14: Mm.
11: Pagkahuman karon kay ang CDE. Pero before ana attorney, nagpadala po ko sa sulat sa CDE nga gikasuhan ko ana yan iningon ng CDE ni reply nga employee-employee relationship wala kuno sila kuan anton na kuno na sa libor.
14: Yes, yes, yes. Tinuod na. Basta employer-employee relationship na.
11: Pero ni ato na ko sa kuan attorney sa NLRC.
14: Mm.
11: Kay duli mako permiro niya ningon man duli nga dili na ka pwede diri kay i-dismiss na ka niya. Anto na ka sa NLRC kay madubli ko no.
16: Mm.
11: Sa kanang sina-sina.
16: Mm.
11: O. Di, ngayon naman po doon itong taga NLRC nga. Oo, pro ba ni? Anto ni sa CDE, ingaw na mo ko isulat nga reply sa CDE nga dili sila mo pa-recommend kami.
16: Mm.
11: Mga ito, gi-entertain ko niya. July 28, akong kaso, attorney, mm. na si Sina. Ya, muna ako ipangutana karon diri attorney kung naaba ko'y habol aning koana.
14: Naana, nahuma na mo sa Sina?
11: Wala pa.
14: Humna sana ninyo sa Sina. Kaya dili mo magkasinabot diha sa Sina, i-refer na ka mo sa Labor Arbiter. Doon na paghapon na mediation dito sa Labor Arbiter. Na og di mo magkasinabot, position tipar na. Muna ng time, makuha kang abogado para mo draft sa position tipar. Sa pagkakaroon, sabot-sabot ang mangguna diha sa Sina. Now, og di mo magkasinabot, isaka na ang kaso ngadto sa Labor Arbiter. Mauna ang Labor Judge. Labor Arbiter tawag.
11: Now, kining kasuhan ako, 31 na ko katuig. Ya, yeah. Ang kanang mga kaso, tungod na siguro na ngay, ang mga board of directors, maumang po'y akong gi pa-ombudsman as a manager.
14: Well, kana na, og doon ay malisyoso nga motibo ang inyohang mga sakop sa board, then, basis ni mo na para mo file kag kaso, posible illegal dismissal ginang kaso nga mong gi-file.
11: Oh.
14: Mm.
11: Ato panadyo ko'y habol ani attorney.
14: Naapa kay habol. But sabot-saboti sa inyo sa Sina og bada pa magsabot-sabot. Di na gani, Labor Arbiter. Di yun ginhe pa madag sabot-sabot, position paper na, ha? Eh?
11: Kaya ang storya ko ani attorney, akong gikuan man ang CDE, gipa-ombudsman, kay wala man mo klaro o tubag sa...
14: Sige, sir. Kana lang una, kay nahutan tag-uras, ha? Sige, thank you so much. Okay, thank you. Okay, nahutan na naman tag-uras. Kana pa yung musunod nga programa. Good. On top ng alas 5, musunod karo taon mga kasama ang programa ni kasama ang radio man Alvin Troya. Akong partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio. Ako si radio man attorney Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo. Mayong hapon, Pilipinas.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: kalokohan ko.
1: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Karon pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcore? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcore.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 5:00 sa kahaponon.
10: Makabot ang pagsilab tanay, pinaagi sa diskusyon! Bulutaw ang gabaturan kung tunay diskusyon. Sa katilingbang gawas nun, ang imong tingog madungog kay matag-usa, dunay istorya. Paghisgot-hisgot sa mga butang na naglangkob sa kinabuhi sa tao, sama sa liderato, politika, ekonomiya, malampusong paninguha ug uban pa.
11: Matod pa sa argumento atong mahibawan kinsay sakto. Sa diskusyon atong mahibawan unsay sakto.
10: Diskusyon! Laog, diretso, matulun-ano. Matag Domingo, dinhi lamang sa opisyal nga number 1, DYHP RMN Cebu.

0: ka sa usa ka pasulit. Muyong ka nga, I failed. Monay, nahitabo. Pero yung ka nga, I'm a failure. Meaning, pakyas gig ka sa kinabuhi ba? No? No? Monay, itawag ka, interpretasyon. No? Kanang, you failed, mo na ang fact. Mo ka na ang nahitabo. Ang nahitabo, mo ka na'y dili ni mo kapugnan. Apan ang imong interpretasyon, mo ka na'y naakay gahom niya anak. Unsa man kini, usa kini ka kahigayunan, no? Nga mas mahimo ka ma, nga maayong tao pinaagi sa imong nakatunan ni ana. So, tungod ni ana, life will be a little less painful, no? Alang ka sa tambag ni Jordan Peterson mga kasama, no? Tingon ana. Atong himungon ang talang butang nga dili maka-contribute sa kasakit. No? Doon na kay kagulanan, mugawas ka, makighuy-huy ka sa imong isig kataw. Mangayo ka og bulawanong tambag sa imong isig kataw. Anang pagpataka og pangayog tambag kayang uban nag maritisra. Sige, sagug tanaw diri sa TV-TV, nganong ni hayag mong kupag-ayo diri? Okay, muna na kasama. Ang kinabuhi, no? Nahimong talagang kung tinapay katapusan na siya, no? Sa bahin sa kinabuhi. Usahay mang good usahay, ma-overwhelmed ta sa panghitabo ba? Usahay mang ma-overwhelmed, murag ma, kanta ba, no? Para nato, dako ra kaayo ang panghitabo, no? Pero sama sa paglantaw ni mo sa dakong bukid sa layo pa, may ko taas sa ana, oy, no? Kahabog anang bukira. Pero kung hinay-hinay na ka mo padool sa bukid, makita nimo ang mga manindot ng mga kahoy. Musugod na ka o kat-kat. Makaingon ka nga. Dali ra di ay, no? Kung hinay-hinayan, morasad ang kinabuhi. Ayaw bulto-bultuha, no? Ang kinabuhi. Tungod kay diliingon niya ana ang kinabuhi. Mag-ingon nga, one thing at a time. Ayaw ihurot-hurot. Kay kung imong hudon, samara. Nga, nagbutang ka ug bas sa imong kamot, ug imong gikumot. Ayaw kumuta. Ha? Hay! Mora ka na, mga kasama may labot sa kinabuhi. No? Okay. Sunod, ang atong hisgutan, mga kasama, ang atong hisgutan nato, no? Hisgutan nato, kining gugma, kung kay sayod kita, kining pagbati sa nato sa atong isig kataw, it is the most intimate emotion ba, no? Yan na sa tao, mamanggani nga, laghanay na turiring, ano yan? Kining gugma mga kasama, no? Daghay na naghay ni sud ani, no? Uyab-uyab, kaminyon sa ba. Daghay ni sud pero gamay ray nakagawas nga buhi. Pita kumijara, no? Gawa gamay ra nakagawas buhi, kung naay nakagawas buhi, liki. So kining gugma, okay. Sa mga diha nga gagipang buwagan o nagkabuwag, no? Na magi mga rason ng magkabuwag. Doon ay duha ka rin, may mga tao nga nagkabuwag, di tungod kay wa sila magkahigugmaay. May mong gigugma nila ang usag-usa. Lamang dunay babag. Ha? Babag, babag, no? Sama sa minyo ang usa, unyang usa, dili minyo, no? So, igo ka na lang sa pagkanta og bakit ngayon ka lang. So, kanang gugma mga kasama, wa nagpasabot nga wa kamo magminahalay. Apan kinhanglan, usa ninyo o ikaw ba kaha nga panahon na nga mulat go, no? Kay nakoy nabasahan, mingon ang maong ako nabasahan, no? Di ba, mingon man ta nga, kana may kanta nga, we have the right love at the wrong time, no? Ang ako nabasahan ni ingon, if it's the wrong time, then it's not the right love. Na kuno kung ugaling no sayop man ang panahon ti dili kanto ang sakto nga gugma. Akamo na lay bana-bana ni ana no. So nasay nagkabuwag tungod kay usa nila no. Nawad-an na sa pagbati. Amo na ipinakalisod sa no. Nga nawad-an na sa pagbati. Ni o ka bang to no one's fault ba? Kanamawa ang pagbati, manggod. Pwedeng nibangon ka lang usak ka buntag ni ana nga sa imong pagpanganinaw kung na kay pagbati sa tao nga imong katupad. No? Ugisod na kung minyo mo. May rag uyabra mo kay pwede man. Pero, no? Minyo na mo, mahal naman po ang magpa. Tawagan na karon ka mga annulment mga kasama. Pero manay kamatuuran sa kinabuhi. Dunay mga pagbati nga sa kalit lang nawala. Ugwa kita masayod kung unsa ka ng misterious huha sa kinabuhi mga kasama apan dunay mga pagbati nga mawala. Doon na pagbati nga naunta mga kasama manigun sa kanta, you take the feelings away. No? Nakanang pirminagug ka, for example, kung asawa ka, pirminakabunugun sa imong bana, wala na'y gugma. Huwag ka masayod nga matag-adlaw nga kanyang gihimo. Hinahinay no sab niya nagilangkat ang pagbati diha sa imong dughan. No? Ug mabut ang panahon, mahuddan ka nagkusog ug wa nay gugma nga nahipilin. Ha, amoy taw nga you took the feelings away. Sa unsa mang rason nga magka lagyo mo makasama? No? Whether usa ninyo dunay sayop, whether why sayop ang duha. Sa unsa mang rason alang kanako? Do not resist the past. Ayaw sukli ang nahitabo na. Ayaw suway pag-usab ang nahitabo na. Kay ang nahitabo na dili na gayud mausab. Ang nanglabay iya na sa kagahapon ug wala nay labot karon. So, kanagong magkabuwag mo, magsige bag kag ingon niya, no? Diin ka na sayop. Diin ka nagkuwang. Diin siya na sayop. Diin ka siya nagkuwang. No, muna gitawag sa English nga rumination. Kanang way hunong nimo nga pag-analisar sa panghitabo. Papahulaya ang imong kasing-kasing uguna-huna. Tungod kay wa kanay mahimo sa panghitabo. Mokanay kasing-kasing, that's the heart of letting go. Mokanay sintro sa gitawag na letting go. Huwag ang pasabot niya, dili ka na magmalipayon. Kay kadto, chapter lang sa imong kinabuhi. Daghang pa'y nagpaabot sa ugma. Nganong di ni mo madawat, tungkay dunay sugilanon sa imong huna-huna. nga dili nimo gustong matapos. Apan kana nga sugilanon dugay na natapos. There is a narrative you would not want to end, but that narrative has long ended. Unsa man ang sigaluna, tingali ang sugilanon nagaingon. Nabot ka mo pabarug ug sa kapamilya nga malipayon uban kaniya. Dunay anak ug hangtod sa hangtod kamo man naguban manipayon. That's not mo kanay sugilanon nga imong butang sa imong nahuna. Karon kay wa naman siya naguba kana nga sugilanon. Mausab ba nimo? Tingali dili na. Sakto-laktod nga pagkasulti ang tao masakitan. Tud kay naa siya'y sugilanon nga gimugna. Sugilanon nga iyasang katungod. Apan dili tanang pagtuo nga imong gihuptan. Mahitabo. Busa ang kinabuhi sa laktod nga pagkasulti. Dili nato makontrolar. Ato makontrolar mo ang pagdawat sa mga panghitabo, mga kasama. No? So, manato siya. No? Now, takahisgot-hisgot na ta, mga kasama sa gugma. No? Mga dito na takaroon sa atong main topic, gugma o kinabuhi. No? Okay. Sugsaon pa na ito kasamang nistor, no? Di man gyud nimo biya ning pagbati sa gugmas tao gyud. So atong isgutan mga kasama, no? Ang atong isgutan karon, no? Mao kining Brave 13. Mga senador, ubos sa liderato o miyuriya, di ng ilang Senate President mao si Senator Alan Peter Cayetano. Ngamoy ni Puli, ni kanhi Senate President Vic Tito Soto mga kasama. No? Karon, ang atong pangutana, matag Lunis nga tanan, no? Ora gihulga kining 13 ka mga senators, meaning ang panaghiusa mao gihulga ba, no? Nga tingali bisan ugma tingalig mahimong Senate President si Senator Gatchalian. No? Kung makakuha silag 13 kaysa pagkakaroon, unsi pa man ang miyuriya mga kasama. Kung tanan ako, inyo bang tugutan o nakaayon ba mo, no? Nga si Senator Alan Peter Cayetano maoy Senate President. Alang nako mga kasama, kining gipakita karon sa administrasyon din watuo ang paggukod sa mga senador, no, gigukod si Marculita, gigukod si Senator Cheese Escudero, gigukod si Chingoy Estrada, gigukod si Senator Villanueva, tanan nga magpakita, no, ug pagpabor, ug magpakita, ug pagsukol mga kasama sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, no? Gusto gud nilang kuhaon. Gusto nilang tangtangon kay nasayod man sila mga kasama. Nga ang pagpukonvict ni Vice President Sara Duterte usa ka butang nga sakaon. Nganong sakaon? Tulgay nang inahanglan sila mga kasama ug 16 ka mga senador nga mo convict ni Vice President Sara Duterte og si Vice President Sara Duterte nang inahanglan na og siyam ka mga senador aron siya maacquit. Busa bisag ibutang talang mailog ang Senado no ang Senate Presidency gikan ni Senator Alan Cayetano mga kasama maglisod lang yapon sila ug convict no ni VP Sara Duterte. Kinsa may mga kailan na ilang matawag nato nga aliado ni VP Sara Duterte. Of course, Senator ang sa PDP, no? Bato de la Rosa, no? Kung makabutar. Kay matod pa, makabutar man, kay naamay, pwede man mabutar kining sa gamiton, kining, kamba, online, no? Ruben Padilla, Bongo, Amy Marcos, isa pa mga kasama, no? Amy Marcos, si Jingo Estrada, Pia Cayetano, Duhaka Villar mga kasama, no? Unya, si Alan Peter Cayetano, bisag diha lang kutob. No? Bisag diha lang kutob. Siyam. Wala na. Acquit na si Vice President Sara Duterte mga kasama. Kaya mga naglungot-lungot niya nang inahanglan og 16 kabutos aron siya makonfig. Pero bisan pa man ni Ana, no? Gusto gihapon nila na ilugon gikan ni Senator Alan Cayetano mga kasama ang presidency sa Senate. Kaya nasayod kita na kung ablihan sa Blue Ribbon Committee, no? Ang komitiba nga kansang chairman karon mao si Senator Pia Cayetano, kung ablihan kini, no? Ablihan ang pag-imbestigar sa flood control project mga kasama nga way klaro nga imbestigasyon ubos ni Senator Ping Lacson. Ang butong sinahitabo ining kinabuhi ni Ping Lacson kung kanos ang natiguang nagtikahinay na mahinungon siyang barugana. Sige na lang. Mga ang hearing tingali niya sa flood control, mga tulura siguro, no? So kung ablihan kini ang flood control mga kasama, makatestify na kining 18 marines, makatestify na kining 18 ka mga marines mga kasama, no? Nya maoy buhing saksi gayon, no? Sila may naghatod sa mga maleta, no? Og sila ay nakikita, good, no? Ilang gideliver, asa ni gideliver, kinsa mga tao ng mga involved, sila na ay resibo. Pero parang Ping Lacson, di mahitabo nga mapatawag to sila. Mapatawag si kanhi Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Mapatawag si Saldico. Sabtig mo na nagipaabot ni Saldico. Nasayod man Saldico nga, no? Kung mga tuta sa administrasyon magdumala, sigurado gi siyang ma, no? Masigurado gi siyang ma, ambot lang. So, mga kana ang nahitabo, mga minhal namong mga kasama. Kanang buhaton sa administrasyon ang tanan, aron mailog ang Senate Presidency. So, kung boot ka mo, no? Nga ang Senado magpabiling independente mga kasama, dili wangi-wangion sa palasyo o sa Malacañang, dan padalhin ninyo og suwat ang kining 13 ka mga senador. Padalhin ninyo og email, padalhin ninyo og mensahe sa ilang messenger. Kaya naman ni sila mga Facebook pages, na yung mga personal accounts, inyong idasig. Kaya kani sila mga kasama, tao rasab, sama nato, mahimong sa Tagalog ba mang hina mga kasama. Kaya nga nahangnan lang sila ug mga usa o duha mga kasama. No? Kaya unsi man sila ron, so kung madosi-dosi, oray, 13 man ang miuria ron. Kuwag usa, madusi-dusi, ma-stillmate, no? Walay miuria. So, inhanglan sila ug duha pa gyud sa akong lantaw aron matawag nato mga kasama nga mailog gikan ni Senator Alan Cayetano ang Senate presidency. Apan ang nakapait nila mga kasama tungod kay ila mahinong gipalig-on ang bond nining 13 ka mga senador sa Miuria sa unsang paagi. O ni antong gabi eh, nga both nilang dakpon si Senator Bato de la Rosa mga kasama nga sa unsang paghahitabua, no? Nauna mag-uli ang mga minority. Coincidence ba yun nga mahurot sila kaunag uli, no? Ingon pang uban ako, milabot sa ilang, kung ano, milabot sa ilang gitawag nga kanang caucus, no? Unya, maghurot yun mo. Nagi-perceive, no? Kitanaw sa Miuria nga, walay simpatiya ang Miuria sa nahitabo nila niadong gabi una. Diyan dihay buto-buto, no? Nihilak si Pia Cayetano, nihilak si Lorin Liganda, excuse me, atol sa privilege speech ni Pia Cayetano. Nang uban na nga tawa kay nang hilak ko, no? Was na masayod nga ang mahong luha nakapaligon pa sa Miuria makasama sa majority aron sila maghugpong kanunay, no? Kanang luha, lisod ng luha, oy, no? Ang luha makapaguba, pwede sa ang luha makapaligon. Kaya ang luha usay, may mubanlas sa tanang mga kasakit. So, muna, no? Hala, sige, no? Kinimanggong mga senador, no? Tao raman eh, sa ang gingon, mabitaw, no? Kini si gitawag nato nga Mig Subiri, taga Bukidnon, taga Mindanao, mga kasama. Karong umabot niya piniliay sa 2028, kaya murag magpasubli man ni siya pagka senador, no? Masiro-siruhan yun ni sa Visayas ug Mindanao. Nga naman, iyan naman galigi kuha na yung Facebook, giturn off na ang comment section kasamang ni Stor. Yang giturn off ang comment section kay grabe man. Grabe ang komento gikan sa Visayas ug Mindanao. No? Kimatud pa sa taga Visayas ug Mindanao. Paggabayran mo ang luha nga mitulo sa among mga mata. Unya mga kasama, no? Kini po si JVR sito, gitawag nga the good one. Nahimo sa diayang the bad one. No? No? The bad one. Matod pa niya, mag-independente siya. Pero karon nag-minuriya na po, no? Siya. Ambot lang, unsa may imong baruganan, murag, wa tingali ka makakita, senator, sa flood control scandal, wa ka makita sa grabing pagpangawat sa gobyerno karon, kaya nga nung nilabang ka man sa minuriya. Ako mingon usab, good luck. So usbon ko, kadtong buot, no? Utabang sa majority sa Senado, mga kasama, nagipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano, dasigon nato sila, nga magpadayon silang magmaisugon, padayon sila, no? Nga mupakita sa ilang kaisog og dili sila magpada sa tanang pagpanghulga sa administrasyon watoo nga pagpasaka og giha mura lang uroy kining taga minority ma usama na sila mga anghel. Kung ikinahanglan, maghimo og petisyon, maghimo og signature campaign, no? Atong ipakita, no? Labi na yun nato sa Visayas ug Mindanao, ang hugot natong pagsuporta. Nakita man kining impeachment, no? Kung sa Tagalog, ito'y kababuyan. Kababuyan yung mga kasama kaya sa kila kiningi himok aron dili makatagan si Vice President Sara Duterte, no? Sa umaabot na pinili ay sa 2020. Nabitay usaka kanhidin sa sakayskwilahan mga kasama, no? Ningon siya isni Slovenia, no? Nga lakog papil ang presidente nining impeachment, tinood, no? Lakog papil ang presidente pag haruba sa mga senador kana kung iyang maharuba mga kasama iyang mahulga. At ang mga Pilipinhon mo barug kita, no? Dili kita mga kasama mahimong magpakahilom lamang kay sa ako nang giingon kining atong pagpakahilom mao ka nagikuha ag kusog sa mga taong madaugdaugon ug mga kawatan sa gobyerno. Mutingog kita sa bisang unsang paagi, no? Kung kikinahanglan usbon ko mag-signature campaign, no? Ato kanang buhaton, no? Dalho nato ang tunilada ka mga papel ngadto sa Senado, ipakita nato ang atong kasuko, no? Sa mga panghitabo nitong nasod, ang kawat nga wato o na lang, no? Halos na nagpakahilom ang mga pingklawan nga miingon sa una nga si BBM kawatan, naingon na karon nga okay ra. O sige, no? So, muna na siya, mga minahal namong mga kasama. O niya, kasama ni Store, pwede magpahinundom sa nakadiyot kay mura mag-inom og bugnaw nga tubig.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Basta na ay hilanat,
14: dapat matik. Ibay Jessic.
13: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
14: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, iBiogesic.
15: Alagang Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
18: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
20: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Bre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
4: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
5: Balik tayo kasama sa itong tulmanon diskusyon, no? Okay, atong ipadayon mga kasama paghisgot ni ining Brave 13, no? Brave 13. Kanang maisog nga 13 kabuok. Kibaw mo, makita man nato giun sa paggamit sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang tanang ahensya sa gobyerno, no? Ang NBI, no? DOJ, gamit yun pag-ayo. Nga, asa naman lang mudangup ang mga tao, ani? Wala may paglaom ng House of Representatives. House of Representatives, mga kasama. Ang kuanggo niya na ang iyang history ba, no? Sige, nagbaw sa Malacanang, no? Huwag ganyan tayo mahimo anang atong mga kongresista tungod kay bisa kung saan ba nimo, mubaw gina sa Malacanang, no? Kung ato hangyoon, katipik man sa demokrasya ang paghangyo, mabitaw ka doon, ipangunahan ako ang usaka kuan mga kasama, ang usaka signature campaign, kapandiyan na sa kunahuna actually, nga pwedeng mo pirma ang among kongresista diyan sa Quinto Distrito sa Leyte na mao si Carl Curry. O tuod man, ni Pirmagyod, no? Ni Pirmagyod. Pero, ingon ana, no? Wa na tayo malauman sa kuan, sa House of Representatives. Ang bugtong malauman na lang nato na mudipinsa sa itong demokrasya gagawasan, kinigyong Senado mga kasama. Kay musugot tag sa dili ang Senado dunay history of independence. Dili man sa tanang higayon apan sa kadaghang higayon gipakita sa Senado mga kasama na kini independente. Ug one more time, no? Gipakita nila pinagi sa pagpili, no? Ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa ako nang giingon ganina, way paglaom nga maimbestigaran ng dagha mga anomalya sa gobyerno kung kadto lang gihapon si Tito Soto mga kasama ang nahimong Senate President. Dahil kay bao naman ta, nagkinsay Senate President, magbahin-bahin yun na sila sa komitiba mga kasama. Unya nagbahin-bahin sa komitiba, ihatag yun na ngadto sa ilang mga kaalyado. Para kung karon, no? Ang majority, ang chairman na karon sa Blue Ribbon Committee, dili na si Senator Ping Lacson. Ang chairman na karon, mao na karon si Senator Senator Pia Cayetano. Ang Committee on Justice mga kasama and Human Rights, ang chairman dili na si Pangilinan. Ang chairman karon mao na si Senator Marculita mga kasama. Ingon ni ana, kamahinungdanon ang makabaton ug miyuriya. So karon maimbestigara na, no? maablihan na ang boat nila takupan nga dako kayo nga flood control. Kay kini galing impeachment ni VP Sara, no? Ang perception sa mga tao gihimo ni aron matabunan ang di lang binilyon na madrilyon nga kawat sa gobyerno mga kasama. Tungod sa kadako ba sa gikawat mga kasama ba nguban murag malipong, nguban murag makadawat na lang. Ningo na lang uban niya, ah, Ginoo na. Ginoo na lang magbuot ninyo, no? Ginoo na lang mag-igo ninyo, no? Ningo na, ana, ang atong kuan, ang atong gobyerno karon. Busa ugma, no? Wasabdi, ah, pwedeng magpabiling si Senator Alan Peter Cayetano, pwede siyang dili, no? Kaya ingo may ana, ang atong demokrasya mga kasam, kung na'y mulikoy, ha, ato sa di makitaan ugma. Kung magpabiling sila magbarog, mas maayo. Pus ako nagikaingon, ayaw usiki ang imong pag-atubang sa Facebook kung wala kay involvement, kung wala kay civic involvement ba. No, kung sa karong panahon na panahon nga dasigon ang 30 ka mga senador, no? 30 ka mga senador, mga kasama, no? Tanawag gud ni, no? Ang duha ka villar, no? Gukod ang ilang mga negosyo, pero ni barug mga kasama. Ang duha ka mga Cayetano, daan naman si Senator Alan Peter Cayetano, identified po ni siya, nga nagbarug no, sa ligasiya ni Presidente Rodney Duterte. Pero si Pia, ni uban sa mayoriya kaniadto sa Senate President, kining Tito Soto. Sa pagkakaroon sad, no, ang ilag yung gitarget, si Senator Loren Legarda, gawa sila magtuo nga si Senator Loren Legarda makasama mo adto ni Senator Alan Cayetano, no? Apan unsa may lang gilauman, natural ang anak ni Senator Loren Legarda gidabudabuhan na pag-ayo sa administrasyon, gidaog-daog na dito sa kongreso, isip sa kainahan, no? Of course maglandaw sa gagiunsa ang imong anak, laban di ay ka sa, no? Labot mo guba si mong anak, no? Apan bisan pa o gawas pa ni ana makasama, nasayod kita nga pagbarog ni Senator Loren Legarda. Aron mapakita sa tibuok kalibutan ang independence of the Senate. Mabutay, hinanggaw na yung giingon na, ah, nagkagubot ang Senado tungod ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagkagubot kayo inyo mag-adto. Nagkagubot kayo inyo mag-gip adtog mga armado mga kasama, no? Kagubot yun. O, kay buot man yung dakpon, nga wala pa'y warrant of arrest. Unya, ang nag-wara-wara pa sa warrant of arrest, dili otoridad. Mao si Senator, kanhi senador, no? Na'y daog-daog katulunan na pilde. Panganla na to, nga Senator, Silianes. So desperado ang administrasyon mga kasama. No, desperado sila. Kay maglisod man sila biog ining 30 ka buok. No? Lisod sila biog. Unsa kay ilang ihatag ini nga binilyon aron lang gyud ni sila mo di matayog mga kasama wa ta masayod. No? Pero kita magampo kanunay. Na kining kinahanglan man gyud sa demokrasya mga kasama nay principle of checks and balances, no? Nga mabalansi ba, no? Dili ang tanan ituy na lang ato mga kongresista ituy naman na ato na nahala ato na sila eh. Tugtan nga magituy ito. But something na kadawat pug malita sa tagsaraman pud lagi hindi mo balibad og malita. Apan mo na giingon nga let us count our blessing mga kasama, our blessings, no? Og blessing na nya do na pay 30 ka mga senador nga nagpabiling ni barug alang sa Pilipinas mga kasama. Let us not give up on this country. This is the only country we've got We have to fight for this country up to the very end. No? Atong pagkibisugan, mubarug kita alang sa Pilipinas. No? Alang sa kaugmaon sa atong mga anak ug sa anak sa atong mga anak ni adtong naay mga anak kay ako way anak. Okay, muna. Kay matag higayon nga dunay gikawat, kinay gina akong pinibutang sa nahuna sa dinyo ba? Matag higayon nga dunay gikawat nga piso gikan sa panggobyerno, no? Gapas na kana alang unta sa pasyente. Matag higayon nga gikawat nga linibo-libo, bayad na unta na para sa ikaluwas sa pasyente nga nagtinga na diha sa ospital. Pero tanawa sa mga ospital, ang kainit, labi na karong ating init, sus, ang kainit, mga sama moro nag-practice sa impyerno. Mao na kita makigbisog alang sa minahal natong Pilipinas. Wala tayo lang nasod, mga kasama. No? Atong, wala na kita'y laing nasod ngay kapasigarbo. Bisang patingalig, mag-30 katuig ka pa sa Amerika, magpabilin sa imong dugo ang pagka-Pilipino. Kaya diri man ka na tao, Pilipino man ka, no? Taas noo kahit kanino. Bahalag mo buot ang ilong. So kana, ayaw giyod pagpakasayo pag-una-una. Wa kay mahimo. Ikaw nga naminaw karon nay mahimo. Kuna nay signature campaign, pirma! Pagsuporta mga kasama sa Brave 13. Kung gikinahang lang ka kuminto sa Facebook, pagpadayag mga kasama. Kay naamang kita karon sa social media world. Nahadlok, mabitaw. Di na pagkunsa, no? O, ang social media, ni kompetensya na bagay-bagayo sa mainstream media. Magaling po ng mainstream media, misood na po sa social media, mga kasama. Busa, never underestimate the power of your voice. Ayaw gyud kaubsa ang gahom sa imong tingog, no? Kay ang imong tingog mao kanay gikahadlukan sa mga naa sa gahom, no? May tawag nga the power of one. Ikaw mismo dunay gahom ug kang atong mga tingog, atong pagatakpukon, atong kusog, atong pagahugpungon, panahon na nga angay mahadlok ang mga naa sa gahom. Di na tutugutan nga hangtod pa 2028, no? Ingon na niini ang atong kapalaran sa atong nasud. Nasayo pang tabagpili aning, no? Kampanya biya tani. Nga namang gina, masayo pang ginta. Panwa magpasayo, pagpasabot niya ang kasaypanan atong paundayunan. Di ang pareho ba uban parehas pingklawan, no? Ilang gitawag sa unang kawatan. Ya karon kay panidila, no, tabang-tabang ko sila ginagmay, napoy malita. Aw, ila pog ingon nga okay ra man. Kita, mo na kalainan sa pingklawan ug sa mga nidapig sa mga Duterte mga kasama, no? Ang pingklawan, ingon sila sa una kawatan. No, karon nahibaw ang kawatan gyud. Ilagi pong gilabanan. Ha, kita, atong gisawayan, nahibaw an atong kawatan, atong gi suklan mga kasama. Napupos sa patong oras mga kasama, sangan sa atong station manager, Attorney Rafael Fernandez Banyok, ug sa at Pikas Lawak, si ang atong sa di pa din sa Pikas Lawak, sa ang atong news director, kasamang Ida de la Cruz Tampos, ug sa kinatibukang pwersa, sa DYHP RMN Cebu, ug sa Pikas Lawak sa technical department, si kasamang ang umaabot na konsihal mga kasama sa barangay Kiyot. Ako bisita ko dito, kinisa, wala na siya mga panya, wala man po niya siyang nagdamgo, pero nagtuyo ko mas Kiyot ba? Kaya nangang ka naman ko yung mga higala sa Kiyot ug mga suod sa akong dugha. Ang ilag yung panawagan, ngayon to ako si kasamang Nestor Mudagan pagkakonsihal. Ikaw murago, pati na sa iyo muna-huna kay basta wa pa, no? Kaya basta maabot lang na higayon. No? Ako na sab si kasamang Alvin Alquino Trillo, daghang salamat, mabuhay ang demokrasya, makigpiso kita alang sa minahal natong Pilipinas. Mayong gabi!
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
7: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advanced na.
8: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the Holy Spirit.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
10: Be it done to me according to your word.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
9: And the Word was made flesh,

0: sulod sa bili.
1: Apo apo na lang nato atong dughan kay atong dughan mao ginay nagdas ha. Mao ginay numero 1 nga magda anang kalagot, kalagot anya antod nga mahimong dako. Okay, no? So, muna mga kaigsoonan, ang makaingon ta nga karma is real, pero sa unta man nga di man siya nato na iglayo sa kinabuhi. Kaming sakit na mahibong mo. Ah, makapahibong sa sakit. Ang sakit makapahibong. Kanang daot kaayo na, unya, siguro sa istorya ha, kaya di man ta ka pro-frontasi niya. Daot na kaya siya, unya, kini nga ay bukog, no? Na ay bukog na murag ni si Will sa buko-buko. Hinoon, tungod sa panit, adili makita ang bukog. Pero ang sitwasyon, makita gini mo, nga hapit matunga sa dangaw or mga 3 inches baka, no? Ang pag-isa sa bukog, diha sa buko-buko. So munang makaingon ta mga kaigsoonan, adili magani atong pagbuot nga og panilingon sila wa magitay labot ana, pero murag makaingon sa ta nga karma is real, ha? So kamo mga naminaw ron ako, ayaw gyud mo pagbuhat og makalagot sa inyong isig katawo, no? Ayaw gyud mo paghimo og mga sayop nga sarang makadetay kang imong isig tawo nga sayop imong gibuhat nga mo probe kagyud nga ikaw insakto. Ayaw, no, kay tawo lang ta. May man mangani ta nga, Lord, pasaylo ako sa akong mga sa unsaon tawo man lang ko. Oh, ayaw pagampo ingon ana, tuod kay tawo lang ka magpakasayop ka. Ayaw, kinanglan nga ang imong pagampo diri butang gyud imo sa imong dugan ang paghinigugmaay, pagsinabtanay ug paghinatagay. Mao ginay ibutang nato sa atong dugan para wa tay sakit nga bation sa atong lawas. So nakuha ninyo. Ay usahay ra ba? So say nako. No, so mo ni mga kaigsoonan, no niya padayon ta. No, padayon ta sa Main City, Palunpon, Leyte ko o Ormoc City. Pagkapit sa 30 mga kaigsoonan, ako sa Mualbual, Barili, San Fernando, Naga o Toledo. Nakaibaw ba mo once nga mahikap ta mo? Mahikap ta mo sa akong tudlo? No? Nananay power nga ba makasood sa inyong lawas. Ya, bisag wa pa mo makainom, naayo na mo. Naayo na mo. Tungod kay ang ato diring dugan, nagdaman sa tulo kapong sa Ginoo. Pag hinigugmaay, pag sinabtanay, o pag hinatagay. So, ingon na mga kaigsoonan. So, uban mo, anak lang, pagkat na ito, magpahikap. Magpahikap lang kay para nila, gaan kaayo, ilang lawa, sinig-uli, sa ila. Pero usahay sad sa atong mga makikontra na ito, dili mo ito, okay lang, bala na sila. Okay, noon susako ng ngayon, Pitsa 30, Mualbual, Barili, San Fernando, Naga, o Toledo. Kunya, aritas buwan sa hunyo, no? Aritas buwan sa hunyo, mga kaigsoonan. Karong Pitsa 4, adlaw Huwebes, kabuwan sa hunyo, na ay muana sa Del Carmen, Uson, Masbate. No, ako dito ko, anang atong last, atong buwan sa Mayo. Dito ko, mga kaigsoonan, parte na ganang pasinte. Dito sa Del Carmen, Uson, Masbate. Dungay ko kung nakahuman, no? Nya, mga pasyente na to, makigistorya. Kay ganaan sila makigistorya. So, muna nga, anak gitama, dugay-dugay. So, Pitsa 4 na, pero paminaw na to, makana ba ko, oratong sinugo ba? Pero labin siguro, mabalik ko sa Masbate sa buwan sa Hulyo. Pero ang mga tambal nga inyong giinom, ayaw ninyong putla. Ayaw mo paghunong. Tungod kay ma-check up ta na inig-abot sa buwan sa Hulyo. Daghang kay mga grabing masakit dito. No, doon na gay tigua nga nag-idad og 16 takapin. Kana nga doon ay hubag ang punuan sa dila. Adi na siya kalamoy, pero dako kayong tao. No, so, muna diha mga kaigsoonan sa atong paniid, sa atong pagbisita. So, daghang kayo tang makitaan nga mga doon ay mga sakit. Unya, ba Del Carmen, Uson, Masbate sa Pitsa 4 at Langoybes, pagkaunto, adto na ni sa ila ni Elliot Restaurant sa Poblasyon Kawayo.

0: pangan mas bati. Di man ni siya pangan og madam, no? Pangan lang lang siya ang Elliot Restaurant. Okay, no? So, Del Carmen, usun mas bati. Mga kaigsunan sa ilan ni Consalvibot Pelorina, then pagkaunto, anto na ni sa poblasyon, kawayan, mas mati, sa ilan ni Elliot, hanggang Elliot Restaurant. Then pagkapit sa 8, muna ni ang Surigao, no? Surigao City, mga kaigsunan, lugingon man sa Surigao. Pero unya, tanala ni Isguti, kalayo-layo pa man. So, hapit naman ang atong oras. So manamilit na lang ta, basta ay kalimot nga ugma, magkita ganas masin, batog bye-bye, pagkapit sa 20 City, Palungkon Lite, o Ormoc City. Wanay oras, kinitinday taratita at kauban sa atong co-pilot, na engineer Kay Susminia, may hunalamin ninyo, daghan salamat sa inyong pagpaminaw, o mayong buntag na tong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rajaboy Nationwide!
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Rajaboy Nationwide!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya.

aming Panginoon at manliligtas, hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Hoy mga bata, doon ako'y tigmo ha. Partis pagkaon eh. Kaya ana ninyo. O sige,

0: kaigala, pamina mo bayo, nindot ganing tingog ako na, bakti gani, yoyoy na.
1: Dapat niya, oy, mga igala, ayaw mong kasuha ni Max kay Butbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mistiso ko. Kana

0: Hoy, pre, kung saan mo nang nakikira sa mga hapon? Pataka ka man, ha?
1: Hindi, ang mga nalita, sunod-sunod lang kunin mo.
0: Sunod-sunod, wapang ni hapon itong panahon na.
1: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon pa ito sa piso pa ka.
1: Ah, may pa ito, Usmon. Irakinol na ito.
0: Ano lang ito, ang madali, ha?
1: O sige, ang malig ni.
0: O sige.
1: Okay.
0: Sige.

0: Dako. Usah dako.
1: Hah?
0: Petaka-taka magag dako, dako.
1: Imur man litra niya.
0: Imong litra, petaka lagag dako, dako.
1: Muna.
0: Dami dako, day.
2: Ah!

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Philippine Standard Time, para sa 4:32 na.
4: Headlines karon.
3: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Korte Suprema mo pagawas na kanong adlaw sa kopya sa opinyon nga wala gipagawas ka TRO sa hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
5: Samtang Senador Vicente Sotre III may bisugit kang Senador Shurin Gatchalian gamahimong sunod sa Senate President kung may tawa pag-usab sa liderato diha sa Senado.
3: Sa mga balita lokal, pipila ka mga sakop sa lupong taga-pamayapa sa barangay apa sa sunod sa Sugbo ni question sa silang kanhi kauban.
5: Samtang Sugbo Bohol mitalag taas na kaso sa HIV.
3: Hoy! Grabe ha! Sa balita gawa sa nasod, Memorandum of Understanding pagtinguha og peace deal tali sa Amerika ug Iran para yung gi-finalize.
5: Sa negosyo NFA, mupanaghan pa sila mga pasilidad para makabaligyang baratong bugas.
4: Headlines karon.
6: Unang radyo, unang balita.
7: Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan.
6: Unang radyo, unang balita.
7: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mabuhay, Pilipinas. Tungkol
3: ng mga mahinungdanon, Ginagunang Radyo.
5: Unang Balita.
7: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Hatod mga impormasyon ng inyong masayran.
5: Agayani mo manunggan.
3: Una sa radyo.
5: Una sa balita.
7: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante.
6: Ang number one.
4: Number one.
6: Number one.
7: Hindi lang rating, kundi award-winning.
6: Unang Radyo, Unang Balita.
5: Number one.
4: Number one.
7: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
4: Nationwide.
6: Nationwide. DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
8: Ising na.
6: Bango na
7: sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: At na ramay galang Lunes, pizza 25 na may gala sa buwan sa Mayo, tuwiga 2026. Sangaan sa kanit mukhang paro sa Sado HP, aramin sa buka miyay mga tigbalita.
5: Kinay ni Radio Man Ken Galinea.
3: Ako sabi ni Radio Man, Arnold Bustamante, hantot na may gala sa Lasay, Santak na Sabundang. Pagkatod ka ninyo sa mga lampas ka mga balita. Maigbuntag, sugbo ko isa na Mindanao, na napod ganda may gana sa itong pagpanaguban. Ning adlaw ko na may gana ng Lunes. Kumusta? Kumusta, kumusta inyong kamuntagon na mga kasama? Nanginout kami nga nakamos kapiskay kamayan ng adlaw ko na may gana ng Lunes. Pasalamatan tanga itong lamang nga makagagahom. Kagi matapata may gana niya o nga lain nga buntag. Lain nga adlaw. Atong daigon o pasalamatan atong labaw nga makagagahom. May muntag sa itong mga kaksunan dali sa ato, sa sunan sa sugbo, sa itong mga siringan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Tulilo, Nanao, Talisay, Naga, Karkarog, sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ka mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipira kamayan may gala sa Mr. Gisern Visayas, ganyang orasa. Naminog na mati na may gala sa tulungan ng unang radyo ng balita. Sa mga nagtanaw sa itong FB Live, sa nakaliang mga napit sa kalibutan. Maing buntag dinhi sa Pilipinas. Ang lakad sa panahon na rimegala sa sulad sa Sugbo, watay ang ay kabanakan. Kay nindot pa mga higala. Pero watay kabalo, basig unyang mo bunok po ng ulan. Ito na kalabang simana, nakasanati ta may kalang pagbunok sa uwan. Mga Sabado to, no? Sabado. Onya karon o kagahapon, nindot atong lakad sa panahon, init. Onya karon na po, may gala mo rag init gahapon ang atong lakad sa panahon. May buntag sa mga taxi drivers, PUG drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga drivers, may gala nga nagsakay na sa mga sakinan na inigmura sa karon sa kamuntangon. mayong budang. Sa mga ginang sa panimay, nga panong na may galang manglakaw. Aron nga mangumpra may galas merkado. May butang sa niya sa mga nanay. Anaan aron may galas silang tagsa-tagsa ka mga kusina. Nalikay-sikay na may butang. Sa mga tatay po nga mulakaw sa iyo karamuntag kay Lunes ron, ting trabaho. Muna nga sa iyo na sila may galamang mata o niya magdigamo dahil des kusina. Hinahinilan ta sa pag-ad-ad sa mga labas. Aron nga dili mga sama na itong mga kamot simba ko lang. Magbuntag dahil sa itong mga kaisunan tang gikan sa probinsya. Nga nagsakay na sa mga bus, paingon din sa syudad sa Sugbo. Kahit yung trabaho lagi. Wala nga sa iyo sila mga lakaw mga kasama. Daghan na nga mga balita may galang atong hatangan sa pagtagad din sa itong pagpanaguman. Kagahapon, o dito na kalamangin adlaw, Sabado. Doon ato'y 20 kilos may galang asyabu nga nasakmit sa Pireya uban sa mga tinugyanan sa Balaod atol sa bypass operation dito sa Dakbayan sa Naga. 136 million ang nakuha sa atong mga otoridad. O niya pagka or sa uban pang mga operation sa atong kapulisan doon na patuloy mga nanakpan. O niya gabas atong duha ka o tulo ka mga suspek sa pagpatay sa usa ka babae nga hangtod karon wa pagapon mailhi. Diha may galas kalamba. O saan ni may gala o duha ni mga minor. O sa may gala ang 18 anyos. Doon na ito'y ipangtugan may galang suspek. Nga katong lookout kung kinsa ang nagsugo nila. Gisuhulan sila may galag 5,000 o niya tulo ka bulto may gala sa Cebu. 5 grams. Na mubalor may gala sa tag 30 mil o 36 mil pesos. Inana na may gala ang krimen karon, no? Ang mga suspek suhulan lang o Cebu. Ayun na nga, kamuna'y bahala, anak. Niya, kamuna po'y tira, anak. Magbarato haras kinabuhi. O niya, katong gisulod mga igalas balay nga gipanunggab mga igalang amahan o ganak. Kakalasgid mga igalang duha, gilubong na kagahapon dito sa Dakbayan sa Naga. Kinigoban pa nga mga marita mga igalang tungatangan o pagtagaan. Yan doon na po'y mga nakita nato nga mga CCTV video mga kaisunan nga mga nagapanghitabo nga krimen diri sa ato sa syudad sa Sugbo nga atong hatagan og pagtagad kay dito sa Banilan nasa toy giingong gidagit usa ka negosyante mga higala gipugos kini pagpasakay sa usa ka sakyanan onya gidagit matod pa may gala sa post sa ihang misis matayon nagpost ani ha. Gidagit ko na may gala, may ganit kaya nakuha nila, natultulan kung asa kung asa siya gidala. At ako na rin ipano up may gala sa itong kapulisan. Yan apod sa Dakbayan sa Talisay. Tapos mga polis, ipasanginlan man yung mga polis. At ako na ipaabot sa ahinsya o sa hingtong ng ahinsya mga higala. At ako na nulis. Klaro rabas mga pamorma. Ini mga holster mga arma. Sanmay sa dugang pa nga mga iskutanan karon ta na patsilipato check si kasama nga Jesse sa Mampong. Atong sa Iron Mega lang atong presyo sa mga nagunang panalito ni Escarbon Public Market. Mga kasama. Sa pikasbahin, napatoy lain pa na itong hatagan sa pagtagad. Dari sa itong pagpanaguman, mga kaigsunan. Asa man yung pasil matayin ng sinumbagay kasama ang kisas, kasama ang NEMS? Ay, mga batanon ba? Ha? Sa pasil matayin ng ito akong gisend diha sa kwan. Na nag-live si Jilan Estanio. Ito nga, nagkagubot man yung pasil. Karos sa mani na hitabo. Orang bago-bago pa mani. At sa check, may kanas kasama ang Jesse sa Mampong. Ikan siya na botongan, karang orasa. Kasama ang Jesse. Good morning, Jesse.
8: TYHP. Good
7: tutok presyo sa merkado.
8: Yes, mayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Ken. O mayong buntag usahab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay din sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, mga tagad, update sa presyo sa mga klase-klaseng mga utanon rin sa Carbon Public Market. Agbati, 60 ang kilo. Kamungday, 200 ang kilo. Saluyot, 60 ang kilo. Kalabasa, 22 ang kilo. Sikwa, 100 ang kilo. Ukra, 120 ang kilo. Patong, 80 ang kilo. Damuti galay, 50 ang kilo. Palong, 70 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Palia, 80 ang kilo. Kalabasang puti, 50 ang kilo. Tawgi, 35 ang kilo. Chopsoy, 70 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauman din sa RMN Patrol, Radyo Man Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. Kisi sumambong BYHP, tatak RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles og bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot og uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals og oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
9: Dahil sa labag kasama ang Jesse Sumampong, gika mega na sa Carbon Public Market. Inyo na bati mega na mga presyo sa mga utanon. Apil na mega lang lagot mon. Samtang sa Pikas Pahin, ato'y nakuig itsen ni Monem sa imuhanggan. Ato tanawang itong kuanbi, kanang mga bata, batanon mega lang nagrambol ni Espasin. Nag-live ni si Kwan ka neto na kalabayang adlaw. Mga batanon, mga higalang Kwan, kining mga cool kids. Nanggirambol. Pastilan. At oras, may gala, alas 4:45 na. Dari sa itong pagpanaguman, sa itong tulumanon, unang radyo, unang balita. Marenta may galang pag-monitor sa mga panghitabo dari sa ito. Samtang sa Bigas Mahin,

0: Okay, ato check man gala si Kakan. Atong talaw niyo, kining mga nag-rumble ng mga bata, no? No? Ah. Oh. Nakinig ko tayo ng ano ba na? Ano ba na? Anyari, anyari. Oh. Mga mga batanon na may galas pasil.
1: Nadakpan na?
0: Ah, oh, nani nadakpan na. Ay, wala nyo kamo. Kisa man nadakpan? Awa, awa. Ah. Isa man eh. Di ko na mao. Naday na wala namurag na nangawat makani o nanulis.
1: Oroy. Ah, maginsa. Ikot sa mga polis mo. Asa na day? Oroy, kana na dira pit-pit. Nasa pit-pit.
0: Oh. Nadakpan na sa mga polis ning kwan, kining kriminal. Oh, dol ma'am, dol, dol. Padol para nga makitaan. Kala. Layo ra kay ka ma'am. Mm, padol kamay. Katuling nangawat ni Espasil. Tara. Ah, mamarete sa taas, mamarete sa taas. Oh. Saan sa magina, ma'am? Ay, ting report na dapat eh. Report kika nito ba?
1: Si Iprin. Kuhan ka ng
0: naon sa mga na, ma'am? Oh. Ayaw yung pamalikas, ma'am. On air ta, on air. Naon sa kuno, ma'am? Natana, natana. Ano sa nila? Basta istorya na rin. Ano na yung nadakpan? Mawa na siya. Ah, kita nagmaritis sa santani. Nagmaritis. Ah, sama ni Padong, ma'am. Ah, sige, tagli-ili. Huwag kita nakita. Asa man? Sara osin nagpan? Kisa man? Ah, basta mo na yung hitabo, mga igala, magtapok yung mga tao, basta na yung managpan, labi na ang nanulis, kaya mga nangawat magha. Kini klaro makining nangawat ni mga igala dihas pasil, unya gi gukod ba? Nadakpan sa mga tao diha Askwan. Ah. Nagbuntag sa taga Lower Tabukanal Pardo.
1: Amiga.
0: Ah.
1: Na rails na.
0: Oh, rails ako na.
1: Ano
0: man natin mo
1: mga
2: Askwan? Oya, oya, oya, sa wakwak.
0: Ah.
2: Nano daw na. Pangarena mo.
1: Nano daw na. Aray. Nano na, ma'am.
0: Sana di. Basta mo ni. Mo ni na tabo may gan alegre kay ni ganin na gina ginukdanay na usay mo atras mo abante. Ah. Ah, wala to kay na. Ah. Wato maklaro may gala sa yung report kung naun sana. Nagdinigan na. Nagdinigan na yun ang mga bata. May butang si Ronald Demina ron akong mga igagaw. Igsoon sa taga taghagimit. Oh. Oh, nakpa na lagi. Always silang tanang Demina o kanakadlaon sa imong tulumanon from Kabulihan. Danaw. Si Claire Pod, Claire Ann, magbuntang. Si Vicky Heraldes, Laurentian, ito ka rin na. Onya, si Claire Ann, good morning, sir. Magbuntang, sad. Si Belinda Camos, magbuntang. Ma'am Ken, nabinaw mi dari sa Pasilong sa Paradise, Giso, Mandawi City. Pareko greet Danilo Camos, Ronila Camos, Rani Arnijo, Virgie Humawas, Genevieve Consun, Ronel, salamat sa pagbasa, sir. Samtang si Tony Toledo, magbuntang, sir. Namin sa barangay Higusuan na Tomas Opo Southern Leyte. Walalaing stasyonan ang gipaminaw DYHP Region. Nga stasyonan sa Sugbo. Congrats sa DYHP. Salamat sa kanon na ninyong pagpaminaw, ha? Why po sa pagpaminaw diha sa Leyte, labi na may gala sa Tomas Opus as kang ilngiga. Mga nga pabilin kita nga number one mga higala sa DYHP. Tungod sa inyuhang kanunay nga pagpaminaw.

0: till the end. Oi, we are the champions. Ato si Chek Bagales kasama ang Jane Galliarno. Ikan sa nabatangan, karang orasa kasama ang Jane. We are the champions. Good morning, Jane.
1: Agree kita nga, we are the champion
0: kasama nga.
1: Pero congratulations,
0: Aya,
1: once again.
0: Once again, wapaw ka recover, wapaw ka
1: overcome. Kita pre-cover, ani kasama nga, no. Pero ano, mapasalamatan yung gihapon pa nga sa gihatag, nga laing grasya sa kahitasan kasama nga, no. Isay pa, nagpabiling gihapon pa nga number one radio station kasama nga, no.
0: Correct.
1: Tayo kita tong kalipay

0: grasya. So, hindi lang kayo tara sa ato, ah, para po ni sa ilaha kasama ng Arnold. So, karoon, nagsubay ta sa my dear Trigues kasama ng Arnold. Pero nakita na ito din nga, ugar mong gigay rin ito sa dahil kasama ng Arnold. Digas may barangay na yawan, maraganihan kadlaon gusto. Kaya, kusog kaayog yung uwan. So, murag wala dahil nakaabot.
1: Pero sa usang orasa, galing na kadlaon?
0: Katlaon, mga alas do siguro to.
1: Asa na, Pete?
0: Barangay na yawan.
1: Inayawan? Uy. Ano mo manakaabot dit? Ano mo manakaabot dito sa Apas?
0: Wala
1: din dota sa kwano sunrise oh.
0: So good na.
1: Padong
0: na
1: ang saka ang adlaw.
0: Padong na mo gawa sa mga ano. So karon dini kay sa mga ano murag kwan ra gid kay no kanang wala murag wala gi na agyag uwan dini dapit.
1: Wagyod, wagyod Andre.
0: Kung kira mga ugahan niya lang, no, tana po tanggas mong Jesse, huwag mo po gudi ay naguwan ka ganihan.
1: Dito na kitingan sa ingon, paingon to pardo, paingon to nga to skuan, talisay.
0: Pasamos duro to kasama ng Arnold ang uwan, huwag to kalahos dahil direct sa mga Arnold.
1: Huwag kalahos.
0: Pero ino, wala po din, namay pagpanag-om, dutay na po noon ka sa mga Arnold, nakita na to sa kalingitan, pero doon na po sign sa... sa init good siguro ron ka sa mga Arnold kay ingon sa mga katiguangan basta makita na to nga medyo orange
1: ay pagka orange ang langit
0: at ang langit party gid ka na ng inita ka sa mga Arnold
1: no, matod pa
0: totoo ka sa mga Arnold wapoy wawa wapoy wawa kung matuo ta ka sa mga
1: Arnold awa yawa na to awa na to
0: lang kita ka sa mga
1: Arnold tulad na kamay matuo ta kamay
0: tawa lang kita gamay ka sa mga Arnold mana magsinalang yung pagdahag daghan ka sa mga ano, tungo galing mag-init.
1: Inom lang yung tubig.
0: Inom mo tubig daghan, kaya grabe po init kung makasugod na po doon init ko sa mga Arnold. Pero gikan sa kaganiha, sa may inayawan ka sa mga Arnold, padong takaroon din ni, padong nata din ni sa may Usmania, sa may Iskaryo ka sa mga Arnold so far. Ngayaw ang kadalanan nga ito ang nagian. Pasalamat po ta. Mawag niya agyan nga disgrasya in town ka sa mga Arnold. Lagi nagkakadlao na medyo mahagit ganyan nga to ang mga biyahero-biyahera no nga mag-takusog o gadagan din is kabalanan. Lagi na gamay pakaayo ang mga kompetensya ka sa mga Arnold. Yung may pang nagbiyahe. Pero mo na mag-amping gihapon ta sa ato ang pagbiyahe kanun ay lagi na gipadong ta. Bisag asa sa kabahuan baka or sa eskwelahan baka ka sa mga ano pero karon kay wa pa man nabalik ang klase di ay mga bakasyon pa man
1: bakasyon pa ah. Ayo pa man nga June karo sa man mabalik ang klase sa kwan June mga
0: second week
1: sa Otso
0: second week sa mga ano mao na no kung dili pud kaayo di ay busy pa ang atong kadalanan na aman ninyo tay mga nakita pero kasagaran
1: siguro pero ban nga mga college sa eskwelahan kini mga university kasama ang Jane napay classes hangtod karon murag June pa sila mag end
0: dugay na po dai dugay kasama
1: labi na yung UP oh
0: ako nakita murag graduation pa pud nila karong mga buwana kasama ng Arnold so murag nga ulahi
1: ah napay mga college sa eskwelahan nga kwan kanang June pud ang graduation June pa ang graduation
0: dugay
1: sa ang UP murag June na sila kasama ng Ken August ang ilang start sa klase ang kwan ang ambot lang ka ang si inyo
0: na ang si Enyo kay graduation karon na buwan
1: March.
0: Ka sa mga
1: karong March. Ah, karong May sila.
0: Karong May ka sa mga ano, bago-bago na po sila naman sila ang graduation. So, graduation season, gidrong mga kuwana ka sa mga ano, daghan karon mga paldo, mga estudyante, katong mga nang graduate, gid ka sa mga ano.
1: Pero
0: mga na mga ano, datong natagal pagtaga din ni Sumay. So, ito yung mutangan. Nata din ni Sumay sa mga F-Extension Ramos na ginta ka sa mga ano. Pero mga tagi akong tagdong pagtaga sa ito ang palibot at may nagmakatuyok na po na karong taw-taw ka sa mga ano.
1: Okay.
0: Lagi ka na lagi ni sa itong ornament ko pero mag-open na ito sa kasamang Jesus Sumampong o sa bangin yung Radyo Man Jane Galliardo, DYH, Gita Talk, Ornament.

0: Kaya sana pagkasamang Jane Gallardo, gikame ka na sa patrol na nga mga orasa sa kabuntangon. Sabi ka sa may gala kanong buntang o kanong adlawa, Lunes, gipaiba may gala sa Supreme Court nga mapagawa sila sa ilang desisyon, ganong wa sila mo hatag o temporary restraining order kang Senator Bato de la Rosa. Na naman to'y mga nanggawas ka video may galang giingon ni Justice Leonin sa Supreme Court mga kasamang managlahi o doon natin mga inisyal ba nganong wala sila mahatag may galang TRO. Ang allegory ron may galang ang Senado. Kaya ang Senado mga gala gusto na po nilang ilisan o pailisan si kininiang Alan Peter Cayetano kay murabag nakuhaan ako no murag naubos ako no may gala ang kining standard sa Senate. Giguba ko no mga galas ni sa majority ang imahin sa Senado. Kamuradaay mo'y makapanindot o makapagwapo sa imahe sa Senado dahil Senator Soto o si Senator Lacson. Ang ilang itubo'y ron, magigilang ang mahimong Senate President mao si Sherwin Gatchalian kay sa ang explanation ni Senator Lacson nga si Sherwin Gatchalian ang dunay murabag tanan nga mga senador diha iyang amigo. Mayog relasyon sa tanan nga mga senador. Onya kay gusto man mga igala sa majority black sila si Amy Marcos nga uy mag kuna to ay mag blue ribbon committee hearing na ta oy. Sa flood control nganong na putol man to. Ipatawag na ang 18 ka mga Marines. Onya ipatawag si Bersamin o guban pa nga mga opisyal sa gobyerno nga nalampigit sa flood control project. Kay si Lacson may gala murag dili man ganahan nga ipatawag ni silang mga tawhana. Apil na may gala si Saldico bisag sa wala ba Zoom meeting lang. Di sila ganahan may gala guban nga mga senador labi na si Lacson murag dunay gitago-taguan mga higala nga naman. Mahanlok siya nga maabot ng tos presidente. Di sila ganahan may galang nga magpatawag og mga tao nga nalampigit sa flood control labi na tong duol-duol may gala sa Malacanang. Kay mga bulabog ta, aray na kita, focus na kita sa impeachment. Bahala na ng trilyones na kinawatay may gala sa flood control, aray ta may gala sa impeachment, palagputon ta si Sara Duterte. Para ginda mga higala ang ilahang nasa huna-huna pastilan ng mga higala wala lang gi wala lang sila gi wala na sila gihimo may higala nga lakang alang mga higala sa problema sa palaliton, problema may higala sa kuryente, problema mga higala sa bugas na perte ng taasa. Sige na lang pamulitika mga higala. Tawaron, tawang mga balita. Wa na mga igalay, solusyon para sa pagsakas presyos gasolina, presyos kurente, tubig o guman pa. Na basic mga higalang nagpanginhanglan sa mga tao. Unya sa programa ni attorney. Paminawa ha. Ang pag-analisar mga igalay sa mga isyo may kalabutan sa nasunod nga hiskutanan. Standby sa mga balita mga igalay. O manamang sa pipila ka mga bulawanong nga pahinomdom at oras. Alas 5:02 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Sanet, karulasan, Edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas. Hapitan na na, napakikidni. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang giswayan. Lugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Niya mo na akong ginainom. Kanara doon koy. Kay basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
4: Original Koi Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, patun hiyahay.
8: Ah, pwede lang, makakas pila mo idan.
7: So, anak ko, nabinta na ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
10: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butinga sa iyong lugar. DTX 500.
15: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Pamali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Zed Health Report.
17: Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nga napainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko usog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang balita hatod kaninyo sa Di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
3: Life extension vitamin D3.
4: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Igala, nakakape na ka?
6: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdar ako kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay episode kayo nga gisian niya tong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot ko no kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nagtry ko, way ko naglost og hope sa God nga magamit ani. So naginom ko, so karon na lami na kaya akong paminaw niya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos ko an kanang doktor natinga siya kay uy na ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay bawo nga akong ginom naggamit ko naginom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yo gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gid ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani lami yo gayo tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mo duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
20: Oras sa mga kasama na 5:14 na.
21: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
20: Karon si Italy na sa mga balita sa balitang nasyonal. Giklaro sa Korte Suprema nga wala pa kini mo desisyon sa main petition nga gidusto ni kani Presidente Rodrigo Duterte og Senador Ronald Bato de la Rosa. Kalibas sa diskusyon sa publiko kabahin sa isyo. Sa usa ka statement ang Korte Suprema, pinagi sa spokesperson ini, na mahayag nga karong adlaw padang mag-upload ang Korte Suprema sa opinion may kanibutan sa pagsalikway. Sige pangayo nga temporary restraining order o status quo ante sa petisyon ni Duterte o De La Rosa, matong ni kani Executive Secretary Lucas Bersamin o gabang mga respondents. Una nini ang Supreme Court. Wala muluwat o tiaro aron pugngan ang pagpatuman sa warrant of arrest patok ni De La Rosa nag-iisugikan sa International Criminal Court kung ICC.
22: Nawalay record nga si Senador Ronald Bato de la Rosa nagkagawas na sa Pilipinas pilagi sa international entry o mga exit ports taliwas sa padayag na pagpangita sa mga otoridad ngadto kaniya. Matod sa Bureau of Immigration na spokesperson nga si Dana Sandoval, wala pa sila record nga nagkagawas na si de la Rosa gikan sa nasod. Gipasabot ni Sandoval nga BI panay nga nag-monitor sa international entry o mga exit diri sa nasod. Kinuman ang kapulisan, itatausab nga si de la Rosa nagpabilin paghiabot sa Pilipinas base sa nakuha nila nga mga impormasyon.
20: Naghulga na ang National Bureau of Investigation og tracking teams og nag-identify og tulo ka mga napit ka posibleng atuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Subay kini sa parayag nga pagpangita karon ni de la Rosa. Kanto na yung warrant of arrest gikan sa ICC. Si NBI Director Melvin Matibag, wala yun mihatag og tagal o timeline arang sa pagdakop ni de la Rosa. Ang NBI nagpurma dayon og tracking teams. O ba ng Department of Justice niya hatag na og go signal sa pagdakop ni de la Rosa.
22: Sa dugang pambalita, gikompirmar ni Senator Panfilo Lacson.

0: Kiruman nakakonvina ang Senado alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Laksona, dunay tinguha karol gabahulipan sa Senate President Alan Peter Cayetano ni Senator Shirin Gatchalian para dunay fresh start sa Senado. Mato ni Lacson, kung makakuha sila og igo nga ginaghanon o boto, ang gusto nilang pilion mao si Gatchalian.
1: Alas 5:17 na. Gibuak na ni Senador Vicente Soto III ang kahilom ni inilabot sa gingong nga tinguha nga mag-usabog liderato sa Senado. Mato ni Soto, siya ang nagsugyot kasi Senador Shirin Gatchalian ang piriyon nga Senate President. Kung makakuha kinigigong ginaganon, aron na mahulipan si Senate President Alan Peter Cayetano. Apan niyang ipangutana kung ano na babay igong nga ginaganon nga mag-usabog liderato sa Senado. Ang tubag ni Soto, it depends. It depends upon the situation. Pero marang si Marculita, maramag mutapon, maramag naghugon-hugon ka sa mangkain, mutapon, spika. Uman siya, may galang nag-aaway ni Lacson o sa pariha. Maramag mutapon siya rin to. Ay, nako. Sa pikas ka ba?
0: It depends ka sa Marnold.
1: It depends.
0: It depends upon.
1: It depends upon the situations. Parang yun yung tubag, it depends?
0: It depends. Senator Arnold Bustamante, magkakuha na ba mong igo nga boto para mausab ang liderato sa Senado?
1: It depends.
0: Ana lang good. Para way daghang storya, way sayop.
1: Ay, sayop. Basta, kamay storya, kamay sayop.
0: It depends upon.
1: It depends upon the situation. Sa pikas gabahin si Soto na kisalik pa isam sa mga aligasyon gikan ni Senator Amy Marcos na doon ay meeting nga gihima aron tukion ang charter change o constituent assembly. Pero nagkakuan man sila, nakasumpaki man sila sa pamahayag ni Soto o ni Lacson kasamangkel. Kaya si Lacson ingon nga con as ang isgutan.
0: Delay charter change.
1: Delay charter change.
0: Kun-as lang ko
1: na. May
0: kung
1: sa paraon,
0: saan
1: rin ang kun-as? Saan rin ang kun-as na? Constituent Assembly man eh. Pag-usab sa itong balaon.
0: Ang turigapon pa ingon.
1: Kaya kini si Maimi Marcos, nakarama kayo ni siya ang mga kuan. Kaya
0: na siya ang mga kuan sa mga
1: asset.
0: Kaya mga sources ba, no?
1: Kaya mga sources. Oh. Inyo pagiging kuan nun nga. Nakangin ni siya mga amigo.
0: Yung sa'yo, magkatawa taanan niya in istorya, no? Pero ito na ito,
1: tinuod sa UDI. Oh, tinuod yun.
0: Naway lang ko na siya musturya ba nga murag katawanan kay murag musumbong ba nga maton sa iyang kuan ana pero tinuod ana sa daga na siya sources
1: tinuod oi mas katuhan pa ni si Amy kaysa kining mga naadi has kuan kay kan anti-clear kay anti-clear yama jung gupon
0: ko lagi sahay mo nga sa ba dali sa ba di mag-check sa pants ba
1: oh good kasi matol pa ni Senador o kini ang aligasyon ni Senator Amy Marcos nga doon ay meeting nga gihimo aron tukion ang charter change o constituent assembly kung ang minority makakuhag balik sa liderato sa Senado.
0: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, ang embahada sa Pilipinas sa Nairobi niawhag na sa mga Pilipino sa Kenya nga magbabinantayon og obserbar sa public health og safety protocol subay kini sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo og Uganda nga giclassify nga public health emergency of international concern. Ang mga Pilipino sa maong nga mga nasod gitambagan nga likayan ang dili importante nga mga lakaw sa mga lugar nga dunay mga kaso sa Ebola virus, mutuman sa sakto nga hygiene practices, likayan ang direktang pagpaduol sa mga tawo nga nagpakita og mga sintoma sama sa hilana, tagsuka-suka, diarrhea o dili ma-explain nga pag-bleeding. Giyawag usab mga Pilipino nga kinahanglan dunay valido nga mga passport ug visa ug uban pang travel documents ug bukas kanunay ang ilang communication tali sa employers alang sa bisan unsa emergency nga mga sitwasyon.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya itong pagpanaguban, gipadayanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original koy herbal capsule. Suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Na may muhatag, may kalagalik ng salamas, karigun sa atong immune system. Parang narita na lang magigila ng masakit. Busa, batasana ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga mabatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, huwag ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule, aprobado kini Miguel sa Food and Drug Administration. Onya, epektibo sa inyong mga pagparikon sa atong immune system, gamikan sa mga sangkap nga naanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc,

0: iron o gathiamin. Inyo ni mapalit sa mga butikang ang isaplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapalit din gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, SN Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Junai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato, Leyte. May mo sa Nimegal mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, DK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Odango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas bomb pressure si Badugoy, kabadunay hypertension. Basa ta sa imin sugar, basin may diabetes kanyo, wala ka may baw. Antas nga level sa blood sugar, magkapagigin is arterial wall, sumapalapot sa imong dugo o sa karason. Ganong magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, mo resulta kinis pagkabuta, pagkadaos si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaay sa mga samad. Pagkaputol sa tiro, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Musa nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX X500 rikini charantin gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makaparindot is imong katog makapagong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best at choice against diabetes, induced hypertension o bistaw sa mga klinika de alternativo medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized and general machine analyzer. Naakini mimuntang de sa media consulim straight sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa tudugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagang mapatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulot sa itong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kaya girecommend na sa mga medical doctors. 100% ganin mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kinig atatak ang vitamin D3 din sa Pilipinas. Kung niya kung makinalan ka nga mapakonsulta, pwede ka maka visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Ay mohatang ginig libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nanibay mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cibudok o Cebu Gospel Church, Desconsolacion. Doon po yung Life Extension Clinic, kanabay mutang sa may ADM Building, sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City, may House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po nyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic sa numero nga 416-1655-0917-318-1161. Kung doon may gustong ipangutana o katong gustong magpa-deliver of Life Extension Vitamin D3 din na sa inyong mga tagsa-tag sa kalugar. Sa pikas gabay ni kabakanunay nga ma-constipated, pag-inuman yung Super Fiber, kay mo kini ang number one nga pangontra sa constipation para sa mga tao ha, nga dali kayo nga ma-constipated, makatabang kaayo kini. Ang pag-inom sa Super Fiber, pwede ka rin sa buntag before ka mamahaw, kung na rin sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O niya, para mas nindot pag-iun ang epektos pag-take ni mo aning Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras sa mga kasama na 5:26 na.
3: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
2: The original Koy Herbal Capsule.
14: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duha na rong katuig, mo, dyan na akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa the original Koy Herbal Capsule. Mo, dyan na nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
2: The original Koy Herbal Capsule.
15: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang Iberry.
16: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
17: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med Iberry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
13: Iberry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang Iberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
18: Ang bahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Og para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Said Health Report.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungman ko sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta na kapin.
4: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na ug inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
9: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
11: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
10: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
11: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian kamo.
14: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
15: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. ka makabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
16: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
17: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
18: Oras alas sa 5:40 na.
19: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
18: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bugmayong atong mga cells, makaproduce kanig panagang, makapatay sa viruses. Sa dili pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tono sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% nga kinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension clinics sa Cebu City, nanay ni Mutang Susmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock at Cebu Gospel Church. Nya dito sa Konsolasyon na sa Limigala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay Utso Dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
20: Aton sugato na nga itong kabuntagon, pero guys, pag-inom sa lami, anong healthy kayong kape? Kaya yung Vita D Plus Coffee Mix, kaya yung pinakaunang kape, nga doon ay sa Golga Vitamin D3. Matag sa she, sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na po ka na 200 IU, nga Vitamin D3 mo, na makakapina ka, maka-Vitamin D3 pag yun. Plus, ginugagan pag-ikinay yung Grishy Mushroom Extract, nga doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gitawag ka ng mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugagan pag-ikinay yung mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kinindali ang pagkadaos sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radical sa atong lawas. Mga mga piganita sa iyo sa buntag ang atong imnon, magin ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa linain ng mga butika pero sa dina sa Life Extension Clinics.
19: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
20: Nalukapag na angol kini sa ka-driver sa motor human sa giri sa ka-taxi pasado alas 10 na kagabi. Kasama mo sa balita na di man po Lauro.
19: DYHP Tatak RMN Report.
21: Radyo man Ken, may pagkalukapa ining rider sa motor human masag giri og taxi pasado alas 10 at tak na kagabi. Makita sa Eagle Eye nga nagsunuray kining taxi og motorsiklo diha sa may Dan General Maxilom og East Osmania, Barangay Karita ning Dakbayan, Sugbo, estado alas 10 kagabi apan naigo niya ang motor hinungdan nga nalukapa. Dali hinunda yung nakatawag sila medical team mga atong CCTO para atimanon ang naangol nga rider sa motorsiklo samtang ang TEO pag-imbestigar sa niining maong hitabo. Kasama mo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Ako inyong Radyo Man po, Lauro. DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo, nationwide.
18: Pero sa CCTV, murabag ang motor mo yung nakaigo sa taxi. Samtang sa Bicas Bahin, 3 silang tabang ama na nagat sa syudad sa Sugbo. Ang nahatagan ng fuel subsidy sa nasunong kagamanan. Kasama mo sa balita, Radyo Man na ilibolo na
19: DYHP, Tatak, RMN Report.
2: Muabot lang sa 13 ka mga mananagat sa sulat Sugbo na tagal ng fuel subsidy sa nasundong kagabhanan na kinigikan sa 1,658 ka Fisher Fox Dakbayan nga registro sa City Agriculture Department kung CAD. Ang mga mananagat na kanawat og 3,000 pesos ka fuel subsidy ubos sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Fox Program kung PAFFP. Ipresentar hinoon ni City Agriculture Resolito Bacayon nga Dukang Mayor Nestor Achival ang listahan sa obang mananagat nga wapapil sa nasgutang programa.
3: I-present pa rin ako ni Mayor kung sabay mahimo na ko ang assistance na ito nila. Kanang interes niya wala ikahatagi o financial assistance.
2: Si City Agriculturist Julito Baclayon na sayang niya sa 13,000 ka-registered farmers sa syudad. Mukapin lang usap sa Usakadibo ang natagan o 2,325 pesos na cash assistance ubo sa PAFFP. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinihingin yung radio man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radio mo nationwide.
20: Samtang ang balita palarong pambansa 2026 formal ng gibuksan sa Agusan del Sur. Kasama mo sa balita Radio Man Raymond Pugoy.
19: DYHP Tatak RMN Report.
22: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Kasamang ken formal ng gibuksan ang palarong pambansa 2026 sa Dato Lipos Makapandong DO Plus Sports Complex dito sa Agusan del Sur kagabi. Kini ang labing unang higayon nga mag-host ang Agusan del Sur sa pinakadakong sports competitions sa nasod. Anaasa ka 13,000 ka mga delegado ang nisalmot sa maong kalihukan. Gipanguluhan ang opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026 ni Special Assistant to the President kon SAP Antonio Ernesto Lagdameo Jr. o gitambungan sab kini ni Department of Education kon DepEd Secretary Sunny Angara. Magsugod ang nagadayang sports event sa Palarong Pambansa karong tuiga sa naasing probinsya sugod sa Mayo 26 hangtod sa Mayo 30. Ang maong kalihukan adunay tema nga Unlocking the Future through Sports. Kasama mo sa balita, Radzuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak RMN.
23: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix. Hindi lang basta kape. Dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa Tanang Branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
19: Radyo mo nationwide.
18: Oras sa mga kasama, alas sa 5:47.
19: TYHP Abroad ngayon.
24: Kini nga balita, hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gipahibaw ni US President Donald Trump nga largely negotiated pa ang Memorandum of Understanding bahin sa peace deal tali sa Iran subay sa pagtaho og galambuan gikan sa duha ka mga nasod ug mediators sa Pakistan. Gibutyag ni Trump sa social media account niini nga ang maong kasabutan posibleng naglakip sa subling pagbuka sa Strait of Hormuz ug wala na kini midugang pa pagtugan ug ubang detalye bahin sa maong kasabutan. Una na ni paibaw ang Iran nga adunay gihimong Memorandum of Understanding nga nagtinguha pagtapos na sa kagubot tali sa Amerika. Human nakigtagbo ang mga top officials niini sa Army Chief sa Pakistan nga si Asim Munir. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mga balita, ihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
25: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang nailan na kayo kaayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan mas gipanindot mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide.
18: Oras, alas 5:49 na.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
8: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong papatian si Ma'am Emma Ermac.
9: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
26: Karon minus na.
9: So, wala na ngayon?
26: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
9: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
26: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad po ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor. Kay putlon magiga kong tiil. Hindi, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung anang lepistinsyon bitre kay mugi nakakuha na ko oh pag December go December stick naman New Year daghan kay nang hatag na ko diri mga makaon kay dili na kuno ko ka New Year ba dili na kuno ka kaabo sa 24 okay kay bang lepistinsyon sir sumpaya na kong kinabuhi.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
28: Welcome to our reunion.
29: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
30: Tungod na sa Super Fiber.
28: Unsa?
30: Super Fiber.
28: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
18: Oras, alas 5:52 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
18: Mga kasama, di gid mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato na nga idara na ta kay na natay masirati nga mga sakit sa lawas nga kaniadto sa bata nung bata, wala nato ni mabatsyagi. Musakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligo na ang atong panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit sad ang atong mga lutahan. Unya mapektuhan ra bagyod ang atong mga buluhaton sa balay kay naa naman tagi pamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa bataon pata, dagano na nato may gala ang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Mao na makinahanglan tag ngilngig nga maintenance kay bag-ohay pa lang adunay na akong nasinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Iyon ana na jud siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na nga baratian sama sa diabetes o high blood og high cholesterol. Mao na nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa Vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level. B1, B6 ug B12 nga makatabang proteksyon. May dugang B2 ug B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayang diet ug ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Maayo nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos lang matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Marahin ta sa ito mga balitang lokal. Pipila ka mga sakop sa lupon, taga Pamayapa, sa barangay Apa, sa syudad sa Subo. Ni question sa usa sa ilang kanhi kauban. Kasama mo sa balito na di man, Eli Bolono.
0: TYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Gi question sa pipila ka mga sakop sa lupong taga Pamayapa, sa barangay Apa, sa syudad sa Subo. Ang usa sa ilang kanhi kauban. Kanito ko ti aktibo, gihapon isalmo sa mga kalihukan sa League of Lupong taga Pamayapa, kung LELT sa Dakbayan. Ang appointment sa 82 sa anyos nga si Emily Malto, gibakwi ni Apas Barangay Captain Jingjing Cabigod sa sayong bahid ni Ning Tuiga nga giuyunan sa tanang sakop sa lupon sa barangay. Kinito ko sa kataas na sa pangidaron ini o gigong maglisod na pagtuman sa iyang katungdanan. Hagawa sa mga kanhing kaubang ni Malto, insister usab ni Cabigod nga sila daghan og ebidensya batok sa gitangtang nga lupon.
1: Taka kami ebidensya nga di na sa capable ba? Ultimo gali ang honorarium iya nang ipatod gikapoy na. Nana ba? Before yun ni tagtak niya, amo yun ang giconsult. Itanas DLG ang communication. Di lang kumuha diha kay kapoy. Hatod na lang sa honorarium. Na may conversation. Hindi sa gusto bataw nga. Hinay na kasi pungsun niya po nagpatrabaho.
2: Si Apas Barangay Captain Jingjing Cabigon, siyang bahin, ang batanon o veterana nga presidente sa LELT sa syudad si Aida Tampos de Claro. Ngayon lang kitang-tang si Malto Isip Sako sa board of directors sa ilang kapunungan. Apat nungkod sa kataas na usab nga kasaratian ni Malto sa servisyo, ang may malumo nga kasing-kasing nga si Tampos de Padayag. Ngayon lang ikuhang servisyo na inisip consultant sa LELT.
26: Consultant na lang sa namo advisor sa ako, League of Lupon. Ngayon nga past presidency.
2: Well, membro mi sa una sa board.
26: Membro siya sa BOD unya ang election magod kay after pa sa barangay election ipahigayon. Consulta to lang siya nga nga past president.
2: Tungod po ni siya ang halapad ng katsertian sa manimo.
26: Yeah. Utang pa lang.
2: Si Aida Tampos na steren si Malto di pasakan og administrative o criminal complaint bato ka kadungog sa kanhi mga kaoban ini sa lupon tungod kay gingong dili rason ang old age pagdangtang kaniya sa katunanan nga gisuportahan usab sa LELT. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
0: Radyo mo, nationwide, DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
24: Kini nga balita, hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka pa sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gilusad na sa National Food Authority kung NFA ang usa ka emergency procurement alang sa dugang milling facilities, aron pabiling mamintinar o steady ang supply sa barato nga bugas sumay. Nasairan nga ang NFA naka-establishar na 11 mil ka 20 bigas stores lukup nasod apan gusto ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga matriple ang maong ginaganon. Ubo sa 20 bigas program, ang gobyerno dugay nang mamalit og palay, direkta gikan sa mga mag-uuma o giprocess kini alang sa commercial purposes o mabaligya ngadto sa 20 pesos kada kilo sa kamerkaduhan. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong maong balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao mabalikon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug farmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: Radyo mo, nationwide.
18: Samtang 11 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ng pabiling Rebis Pre. Bisan pa man, sa kataas sa kaso sa Rebis sa syudad sa Meging Tuig, kasama mo sa balita, Rajaman Elibolon.
0: TYHP, Tatak,
3: RMN Report.
2: Nagpamiling rabies free ang 11 ka barangay sa Tagbayan, Sugbo, bisan man sa kataas sa kaso sa rabies sa syudad sa Mekin Tuig. Kini mo gipabaw ni Dr. Jessica Maribuhok ang labaw sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF sa City Hall. Pakya sinuon si Maribuhok paghinga ni ini apan kasigaran sa maong mga barangay gayong namutang sa bukirang bahin sa Dakbayan matul sa labaw sa DVMF kang maong mga barangay why kaso sa rabies sa Mekin 5 ka tuig.
10: Na actually rabies free sila, it means na ang atong basingan is 5 years sila walay rabies.
2: Si Dr. Jessica Maribuhok una nang ibutyag sa labaw sa DVMF ng syudad. Dunay 22 ka barangay nga ilang-ilang high risk sa rabies, 23 sa medium risk o 14 sa low risk barangays. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
18: Ato nga mga ginang sa panimalay, mga kasama, o nga mga idol, metikuloso kayo na sila. Oy, ilabi na kung ang hiskutan gani ang pagpamalit sa mga panginhanglanon sa balay dihas merkado. Mangitagi na sila may galag barato nga dunay quality ba? Itandi sa mahal pero ang kalidad dilipod maayo. Kay nagmahal na ba may gala ang ato nga mga palaliton karon tungod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Maunang mo magina may gala basta mo mahal gani may galang gasolina maapektuhan sa gyud ang ato nga mga palitunon sa balay mao nga wais ni ato nga mga misis kay mangita gini sila barato apan dunay quality parehas pagkaon tambal vitamins ug pampagwapa kinahanglan nga mamili ta og barato apan quality pod kay makadanig gyud kun barato ang paliton mga kasama makahuna-huna ka nga basin pwede ra siguro makarelate gyud ta ana mga idol di ba apan wala kumingon nga mahal permi ang paliton ha kadato gud. Adon man sa tay mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon kana ang akong permi ginapangita kanang dili kaayo mahal apan quality na sa pagpalit sa mga gamit sa balay sirina sapatos ug syempre bisan sa tambal adon ra day tambal nga dili kaayo mahal apan quality na unsaon ba nimo pagkabalo nga quality ang tambal kini ako mga pangutana nasulayan na ba na luwas ba na gistudyuhan ba na og tarong epektibo ba na apan kini adon ako itudlo ninyo usa ka sekreto aron na dili na ninyo ipangutan at tanan, kini ang sayon nga hinumduman. Kung adon igirekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutan na Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasayo naman ta nga kasaligan gyud may galang Unilab. Nga no mga idol, kay akong nahibawaan nga tanang tambal, vitamins sa pagpagwapa sa Unilab ni Agi na ini sa upat kamarka sa quality nga alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaupat, gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron nga masiguro ang quality bago maabot sa ato, gikan sa raw materials, lab test, hangtod na sa storage. Maong diligid ko basta mutuo sa mga matod nila. Pangutana ko sa ninyo, Unilab quality ba na? Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masayaran kung unsa ang mga produkto sa Unilab, bisita halang ang www.unilab.com.ph/to-know-more.
3: TYHP, una sa lahat. Weather update.
18: Ato sa Sero, may kalalagat sa panahon dali sa ato, pinag-isabag manabara sa panahon sa pag-asa, DOST Visayas. Ang atong weather specialist kasi Mark Gales. Sir Mark, may butang.
11: May buntag, Sir Arnold. O sa ato mga sugintig paminaw, atong latest update. Bahin sa kahintas itong panahon para karong adlaw. Patayin tanggawa monitor aning usa ka low pressure area kun LPA na napagyapon gawas sa tuang Philippine Area of Responsibility as of 2 a.m. ang iyahang sentro ni mutang around 1,515 kilometers silangan sa may northeastern Mindanao. Sa pagkakaroon, aduna na siya ay medium likelihood na mamahimong bagyo sa musunod na 24 oras. Sa pagkakaroon, giniiyang hinungaw or trough nag-aapekto na diha sa Mindanao. And most likely makaapekto pa padulong nito sa may Palawan, karong adlaw. Diri sa Kabisayaan, nakita diri sa Central Visayas, makasinati ta aning para sa mga panganuro nito na sa matag-umo na kalintaw niya na ay mga tsansa sa mga lumalabay o mga patakpatak sa mga pag-uwan, pagparundog kilat, gumikan, aning mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, at doon na pagyamon tayo mas hinati nga hinay nga na sa kasarangan na pagkuros sa hangin, diin at ang kadagatan, magpabiling magmalinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu at ang kadagatan, doon ay taob kung alas 7:15 sa buntag, unas unyang astu si diutso sa udto. Temperatura anaa magasukod gikan 27 ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Ato ang aring adlaw ning silang kaninang alas 5:21 sa buntag musalop unyang alas 6:01 sa gabi. Philippine Standard Time alas 6:04 na sa kabuntagon og mao na to ang latest weather update. Gikan diri sa buhatan sa DOST Pagasamaktan. Kini si Mark Gales, maayong buntag o daghang salamat.
18: Sir Mark, daghang kayo salamat. May buntag, sir.
11: Way, sabay, sir.
18: Si Mark Gales, may galas sa pag-asa niyo, Steve Visayas.
12: TYHP, una sa lahat, weather update.

0: Nga salamat Sir Mark Gales ang atong weather forecaster Megala sa Pag-asa niyo Steve Visayas. Kaya itong kapapanaguman Megala giparoyenta sa labantog ng herbal capsule sa Kabisaya na Mindanao ang original Koi herbal capsule suplementong agikan sa pariya kamunggay garlic luyag ginseng kami muhata Megala kaligun sa lawas kaligun sa atong immune system. Koi herbal capsule barato na epektibo ba?
1: Mati mailhan ngay ko adunay daghan toksin simulawas mo dili ka regular magpagawas imong hugaw dugi ka mailisan mabuti buntian makasinati kag insomnia kadunay ka magsakit imong ulo para kitsa kalawasan ug lutahan dili pagin hamis ang imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ikaw na pagkaluya sa imong lawas busa pagdanga ka mga toksin sa imong lawas para imong maangkon og maayong panlawas pagin mo tagadlaw og G detox plus herbal capsule ang pinaka kuso.
0: Hoy, may buntag ni Maricel Tanudra. Matod pa niya, shoutout ko sa mga kauban nga manglikinay, gikan ni Maricel Tanudra Himarino. Oga Leonso Himarino sa barangay Bakid, Gihulgan City, Negros Oriental. Hoy niya, doon na po'y shoutout ka sa mga ken, sa mga farmers of Sudlundo, Cebu City. Ka-always naminaw, apil si Cap Winnie Macario. Og ang Macario family diha sa Sudlundus Bukirang Dapit sa Cebu City. Wala ba tayo oras? Saka na lang sa kinitabukang pwersa sa Liwa HP Aramin Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kinagin ni Radio Man Ken Galinea.
0: Ako sa amin ni Radio Man Arlo Busamante at ang imigalas kasama Atty. Phil Fernandez Banyo kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot patagal ng utaraan degang Jose, praise the Lord. Hallelujah.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Akoy, nabugat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Your bill, sir.
10: What? 40,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO. Love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali!
14: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
15: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Akoy, nabugat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
17: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino may isang salita.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3. Dito ako, believe. Yeah!

0: Kini lagi pagi bos kalagat sekahanginan. Kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mau ipadaya makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamahigalang Lunes o gapitsa 25 na. Buwan sa Mayo tuig 2026.
1: Straight to the point.
0: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila mga gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nagunas to maiskutanan karong buntaga makiksunan na atong hatagag pagtagad mga kigalaan. Kay usa ka 14 anyos nga person with disability ang naapil og kapaig sa pagkasunog sa ilang panimay dito sa may barangay Liluan, lungsod sa Santander, habagatang bahin sa Subo.
1: Straight to the point.
0: Kaluoy taon ini maong nga PWD mga sukit ti Pabinaw nga 14 anyos na wa makagawas mga higala atol sa mong sunog. Hinungdan nga naapil kini mga sukit ti Pabinaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, 20 ka kilo nga shabo. Pertindaghana ini mga sukit ti Pabinaw. Mabalor kineg 136 milyones ka pesos. Nasakmit gikan sa duha ka mga lalaki nga tighatod og supply gikan sa Luzon.
1: Straight to the point.
0: Atol ni sa bypass operation sa PDEA 7 sa may barangay Uling, siyudad sa Naga.
1: Straight to the point.
0: Maka ni mga higalang maong kandidad, ha? 136 milyones ka pesos. Ato ni hatagag pagtagad sab karong nga buntaga sa atong pagbanuban mahigala nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: atong
1: point.
0: Atong kuhaon ang report ani unya mahigalang kasamang Arnold Bustamante. Ikadako ba ini mga higalang maong kandidad, ha? 20 ka kilo gud nya shabu, ha? Og kini mahigala maadto mga kagalaan sa publiko delikado ng daghay mabuang ini mga klasiha sa drugas mga sukit di Pabinaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, Central Visayas nagpabilin nga hotspot sa mga kaso sa human immunodeficiency virus. Immunodeficiency virus kon HIV.
1: Straight to the point.
0: O na batayanan sa mahigala din sa Central Visayas, ha? Kaya kita mahigala mo ay hotspot, ha? Nining maong matang sa sakit.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, 4.8 billion pesos nga Lapu-Lapu Expressway Project giaprobahan na sa Lapu-Lapu City Development Council isip usa ka infrastructure flagship project sa siyudad.
1: Straight to the point.
0: Usa kini ka 12 kilometros nga skyway nga magdugtong sa Cebu-Cordova Link Expressway paingon sa Mactan Cebu International Airport.
1: Straight to the point.
0: Aron kadto may galang mangagi diri sa Sisilex, ha, nga muadto mga kigalaan sa airport, dili na mahigala masangit-sangit pa. Kaya may tabo mga why traffic, may gala, mangita ka o at least hapsay ang pagdagan, why trapiko mga sukit di Pabinaw, ari ka agi sa third bridge. Ang problema, inigabot ni Mos Cordova, tuwa na masangit sa mga sukit di Pabinaw. So muna nga doon na untay kalsada nga lahos-lahos na. Kadi na ka matraffic mga sukit di Pabinaw. Kaya garon, grabe ka traffic mahigala sa atong syudad sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu. Ang Metro Cebu area mahigala, pwede ka traffic. Ah, gumikan sa mga car dealers at nga puting daghanang mga halin, matagbuan, matagtuig, pila kasakinan mahigala ang mahalin nini mga car dealers. Unya ang ato mga kalsada, wa mausab mga higala.
1: Straight to the point.
0: Niapod untay BRT mga sukit di Pabinaw, bus rapid transit. Pero mura man mahigala, guay klaro nga pagka project.
1: Straight to the point.
0: Ato ni tagag pagtagad sab karong nga buntaga, pinulpul man nga project mga sukit di Pabinaw. Wa ma-function ang sa iyang purpose, mga higala.
1: Straight to the point.
0: Hangtod galon, pila katuig na lang. Wa pa yun in town ni hapon. Maka, totally function, mga higala in town, kining BRT.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, at hatagay pagtagad sa mga kahigalaan kaysa kauluhan na ang Korte Suprema, mupagawas na karong adlaw sa opinion, labot sa wa paghatag o temporary restraining order, nga gipangayo ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Straight to the point.
0: At least na tayo mabasa-basa mga kagalaan giunsa pag-decide sa Supreme Court. Nga nung nga wasa mo hatag mahigala o TRO labot sa kaso nga gipaabot sa Supreme Court ni Senador Ronald Bato de la Rosa. O niya ato sa masabot mga kagalaan nga sila mismo sa Supreme Court doon ay debate nga hitabo nila dito. Kaya doon na may lima mahigala nga wa mo uyon sa siyam. Nabahin gunay, dili gunay unanimous decision mga sukit di Pabinaw. Doon na pa'y usangan ni abstain.
1: Straight to the point.
0: So ato ning tagag pagtagad mahigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: So ang main case mga higala dili pata maka sulti, di pata maka conclude unsa kay decision unya sa Supreme Court nigabot na sa main case. Kay kini magud mga higalang temporary restraining order mga kigsunan, declaratory relief lang ni. Og

0: niya interlocutory order lang ni sa korte mga sukit di Pabinaw. Ang main case wa pa.
1: Straight to the
0: so, ila karong pagawas pinagi sa ilang website sa Supreme Court. Mao pa lang ang ilang decision may labot mga higala sa matawag nato mga kahigala ag ilang decision labot sa TRO. Tanaw nato giunsa pag-discuss sa mga justices sa Supreme Court. Ingon man giunsa pag-discuss sa mga dissenting opinion sa mga justices usab sa Supreme Court.
1: Straight to the point.
0: Samtang Bureau of Immigration way natala nga report nga nakagawas na sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Straight to the point.
0: O sa pikas nga bahin mga kahigalaan atong hatagat pagtagad sab kay Senador Ping Lacson ni kumpirmar nga dunay tinguha pag-usab sa liderato sa Senado. O si Senador Sherwin Gatchalian mo'y gusto nilang ipuli ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Straight to the point.
0: Ating gubuta mahigala taon Senado eh atol ining Marcos administration kapila man magpuli-puli o ga kinini ang presidente mahigala sa Senado.
1: Straight to the point.
0: Atong hatagag pagtagad ng butaga sab sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: O ga dito mahigala sa gawa sa nasod ang Russia na ni order ng Russia indekin kadtong ilang prosecutor sa ICC ipadakop gyud. Hasta mga judges may gala sa ICC. Kay para sa Russia, sovereign country sila. Di isla pwede may galang manduan ining ICC.
1: Straight to
0: the point. Hinungdan may gala nga ang korte sa Russia, may pakita may gala sa iyang gahom. Ah, nga di may lupig ninyo gahom. Mas labaw ning amo, ah, kay kami mo'y sovereign country.
1: Straight to the
0: point. Mone mo nagdunay irony sa atong kabahin may gala sa Pilipinas ining kalakihan, ah. Nagatanig pagtagad sa karong abuntaga sa atong pagbanuman may gala ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kini uguban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikaya ng kapoy stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. Simple process, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: diet and exercise, nakagdud ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may gala alas 6:32 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Ato sa dawaton may galang report karon sa atong kauban on board sa patrol ni ay 14 anyos nga PWD lalaki na paig ni sa sunog dito sa lungsod sa Santander habang katangbahin sa Subo. Paminaw ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
13: DYHP RMN Report.
14: Radyo Man Attorney Rufiel, alas 12:30 ni sa kautohon ni atong Mayo 23 at laong Sabado ang pagpulbo ni ining sunog sa Upper Liloan sakop sa lungsod sa Santander abagatang bahin sa probinsya sa Subo. Ang maong sunog ni Kalasne o kinabuhi sa 14 anyos nga lalaking PWD. Doon ay referensya sa pangisip kini si Janvin Minyao, 14 anyos. Matod sa investigasyon sa atong kapulisan o Santander Fire Station, nag-inusara ra kining maog biktima nga naglungag-lungag dito sa ilang Pinoyanan, kayang mama wa niya ng laba o kayang papa ng trabaho isip usa ka construction worker. Mauna lang nabantayan sa mga silingan nga kalit lang ni ulbo ang ilang panimay. Suway unta nga giluwas pa sa mga silingan ang biktima apan dako na yung kayo ang kayo. Pagkaugdaw na sa ilang panimay, nabulagta na o ilan ang napunting sa ilang pananaw ang napaig nga lawas sa biktima apil sa naugdaw nilang Pinoyanan. Ang Santander Fire Station padayon sa ilang pakisusisad niining maog sunog diha sa ilang area of responsibility. Kasama mo sa Santander Fire Station, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
10: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo Boy Nationwide!
11: Salamat po, Lauro, sa imong report sa Pikas Gabahin. Mahigala itong tagay pagtagad kining dako-dako ang kantidad. Mahigala sa Cebu, 20 kakilos. Lima ka na yung baligya, may gramo-gramo rin ko na. Pero kanil kilos ha? 20 kakilos may gala nga sabo. Nibalor og 136 milyones pesos. Mula na kadako ni negosyo ha, mga sugit di paminaw. 136 million. nadakpa na yung mga sukit ng pabinao. Ato ni tagay pagtagad kay nadakpa na sa duha ka mga lalaki nga tighatod og supply. Gikan pa sa Luzon, matod pa mga higala. Ato ko na report ni kasamang Arnold Bustamante humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby. Alas 6:35 na.
9: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This Time Check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
12: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang han.
17: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po.

0: Sardine. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
2: Atong attack na alas 6:38 na, mga higala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
2: ato
1: point.
2: Sa tagag pagtagad, mga higala, ang report karon sa kauban. Dugang nga report, mga higala, labot ini nga 20 kakilos, mga higala nga shabu. Grabihan daghana ini maong shabu, mga higala, limang kag 20 kakilos, mga sukit ni Pabinaw. Kantidad ani 136 milyones ka pesos na sakmit. Gikan sa duha ka mga laki nga tighatod og supply sa Luzon. Gikan pa sa Luzon. Paminaw ta mga detalye pinaagi ni kasamang Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMN Report.
3: Kasama na Tony Rufiel, kanhi elektrisyan o niya kauban niya ang usa ka construction worker ang nakuhaan kinig nga 20 kilos sa gituang Cebu. Nga mo kandidat ang tanahan sa 136 milyones pesos atol sa gilusan ng payback operation sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency Cebu Provincial Office at uban sa Perea 7 ang ilang Intelligence and Investigation Unit, Philippine Coast Guard, Intelligence Group, Central Visayas o Naval Forces Central. Apil na po ang PNP Drug Enforcement Group, Cebu Police Provincial Office o Provincial Drug Enforcement Unit o ang kapulisan sa Dakbayan Sananga. Ito rin Sabado sa alas 4:50 sa hapon sa Purok Gaway-Gaway sa Barangay Uling sa Sudad sa Naga, Provincia sa Sugmo. Ang mga suspek na dinakpan na mao sila si Romy de la Peña, 27 anyos, doon ay kaipon, lumad ni siya nga taga Southern Leyte, apan naminyo ni siya diha sa Dakbayan sa Toledo o dito na nagpuyo sa Laguna sa Luzon. O uban sa iyang uban nga dakpan, nga si Dante 47 o si Dante Panpiñaranda, 47 anyos sa construction worker ni nga taga Laguna sa Luzon. Sa investigation sa Perea 7, nga dugay na nila nga gimonitor ang mga mga suspek nga mao'y matod pa ang tigatod ug dagkong supply sa illegal nga drugas gikan sa kauluhan. Diyan ko randuha ang gikan sa Luzon, ang ilang gagisakay o auto ang paintik ka dagkong putos sa Cebu. Di na matag putos, mutimbang kini ka sa mga tonel fill o usa ka kilo. O niya, gidanin nila diri sa Sugbo, land trip nila, gisakay sa usa ka auto, paingon nganhi sa sudat sa Sugbo.
2: Kadaghan na ba ni kasamang Arnold? Kadaghan naman diin mas lagi gikan sa kauluhan asaman sila ni Agi kuno. Nag-land trip lang ni sila kasama Arnold.
3: Oh, nagruro lang ni sila kasama Tolorofil dito Agi sa Kuan sa Luzon onya ditabok sila paingon ngadto sa Aklan onya paingon ngadto sa kinindi ang bugo na rin kasama Tolorofil.
2: So dili sila Agi sa Pikas dai kay pwede magkamo Agi kinya sa Luzon area. Adto ka agis matnog sa Samar, diyan sa Leyte, tabok ka sa Nuanico Bridge, tabok na diri sa Leyte, padong di Cebu. Pwede na mag-roro, Bisel. Ba't ilang gihimo dito sa Aklan, agi? Padong diri sa Cebu, kasama Arnold.
3: Kaya, Tony Rufil, mo na ilang ruta nga giyagyan, land trip ra, o niyan, isakay sila ka mga roro, aron nga, paingon din hi sa sulit sa Sugbo. Paingon din sa isla sa Sugbo, kasama mga Tony Rufil. So, nakalusot sila sa mga hugot nga siguridad, nagipatuman na ni mga roro port. Onya human may bawaan kasama Tony Rufil nga naana sila diri sa Sugbo ilaning gi-transact dayon mupalit sila og usa ka milyon ka pesos nga panor sa illegal nga drugas ug nagkita dito sa may Barangay Uling particular din tina sa may barang Purok Gaway-Gaway sa Barangay Uling sa Sudan sa Naga tud man nato gapaka alas 4:50 ang attack na sa hapon atong nga Sabado na tigayon gyud ang payback operation uban sa mga otoridad nga gikaalayunan sa atong mga sakop sa PDEA sanglit usaban ka interagency interdiction task force ang naka intercept ani sa mga Tony Rufil no sa probinsya sa Sugbo ila dahil nga na transact og na
2: so no gikan diri sa kuan malagmit diri agi sa o diri agi sa may bugo nga area na sa may agi
3: sa Negros murag ni ma ato ning maklaro kasama Tony Rufil ha kang Ma'am Lia Alcantara, kung dali magin niya sa Bugo ni Agi, or dali niya sa Negros kasama at Order of Appeal, kaya duhaman ni Agiana na ni. Dali Agi sa Iloilo, paingon nga to sa Bakulod, unya ang umsa, posibleng dali Agi sa Southern Leyte kasama at Order of Appeal.
2: Okay, ato sa klaroho na, o asa dapit na ni, kung asa dapit nga port na kalusot ni kasama anon, stand by na sa kanali, human lamang, sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 6:43 na.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Mga anak, napalitan ako ang inyong bagong sabon nga pangligo.
6: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
7: Pito, Mama!
5: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
8: Ako po, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
7: Papa!
5: Mga mi, Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali!
17: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
18: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
21: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
12: Atong takna makaigsunan la size 48 na sa ato pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Ato sa nang giuna mahigala kay medyo dako ning balita ama kay gilan liman ka na mga kay gilaang 20 ka kilos nga shabu, ha? Kana ipamaligya na mga higalas kuan kana ra man ang mga gramo-gramo ra. Ginagmay ra kayo mga higala bat kini kilos kini mga sukit di paminaw, ha? 20 ka kilos asa makamangita anak mga kay gilan kantidad ni og 136 milyones pesos. Sa ato pa matag usa ka kilo ini nasa mga 6.8 million ang usa ka kilo. Makadalang kag usa kilo, 2 kilo day puting 2 kilos puting kwartaha na. Mao na kini mga drug lords mahigala puting mga datua nya kayang pamalito nila ang mga law enforcers. Ah, napo hinoy di madagyod pero kining uban mahigala mada kay ma lingla may gras kwarta kay lima kay dinagko man ni kwartaha mga sukit di paminaw. So ato nga balikan sa kasama Arnold, may gani kinadakpan ni mga kagilaan, giunsa man pagkalaki nga nadakpan ni kasama Arnold. Yes, ha, kasama Arnold, back to you.
14: DYHP. RMN Report.
15: Kasa matod na Rufil, matod pa ni Lia Alcantara, information officer sa PDA7, nga kapin sa usakabuan nila nga gipaubo sa case build-up. Ganigaduhan ka mga suspect, sila nga nakadawat sila ang informasyon, gikan sila nga kasarigang tinubdan, nga kining duha, may tiga supply sa illegal nga drugas sa Timog Isla sa Sugbo. Ganit sila monitoring, nga makahatod ang duha o kapin sa 30 kakilo nga shabu mataksimana.
12: Uy!
15: So dako-dako, ganit sila o kapil ka ng supply gikan sa Luzon. Matod pa ni Alcantara, ang area nga ilaga hagbunganan mao aga Timog Provinsa sa Sugbo o ang tulog ka mga nagkong sunad. Kini ang sunad sa Sugbo, Mandawi o ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Onya, kinimangod si Rumi nga taga Southern Leyte, nakapuyo ni siya sa dakbayan sa Toledo kaya naminyo man siya diha sa dakbayan sa Toledo kasama ito na Rufil. Onya, malhin lang ito sa Laguna. O man nga nakapangita at galing niya o laing trabaho isip elektrisyan. Onya, suito na siya. Yan sa sunod sa Sugbo o sa Timog Isla sa Sugbo. Sa interview sa mga sakop sa media niya, iyang giangkon nga nagtuo siya nga parse lang ang iyang gidaka sa mga turopil.
12: Aha.
15: Siya nga shabu ang iyang dala kay hatagan man siya og 130,000 pesos kung iyang nga manampuson nga mahatod ang 20 ka kilo nga iyang dala diha sa compartment sa iyang sakiran.
12: O sa mga sakiran ang gigamit ni Nold?
15: Wala man nagkuhan kasama. Wala ako magkuhan kasama ito ni Usan ni Kasakinan, pero maklaro man sa picture sa PDA kasama ng Tornorofil kung unsa ni Kasakinan. Wala man ni siya sa tanaw kasama ng Tornorofil, ha?
12: Mm.
15: Kay,
12: so, 130,000 ang ihatag niya, matagigayon niya, ma-accomplish niya ang sugo nga i-deliver ng parcel. Kung hay, matulog pa niya, parcel. Sa man niya pagtuo na niya, driver siya sa Shopee. O, tagalasada siya.
15: Ang iyang pagtuho pero nito kasama ito, Rufil, nga parse lang. Pero ito ani ang pideya kay sa ilang monitoring, karaghan naman siya maghatodri o kuan ng supply sa illegal drugs sa Cebu. Kani, kapin na sa usa ka buwan sila nga gimonitor.
12: Lison ba sa kayo kasama Arnold Oga, imong atiko ng pideya nga, parcel, mangunin namin ako pagtuo sa parcel, ha? Kini, di ba, mahimo mag-deliver ka kasama Arnold, matingala, magkaganong 130,000 may suhol, o mag-deliver ko ini padong sa Cebu, ha? Unsa din ang klasiha sa parcel? Kay parcel, parcel ni nga normal kasama Arnold, pwede na ko ag-alkansi sa nag-negosyo ani kasama Arnold nga sa imo palandaang traveling expenses palandaan pwede na ko ana kasama Arnold.
15: Tinood na, kay sa bayar palandaan nga 130,000, murag magduda na ka nga kadako ba niya kandidat tingali siya kong idala?
12: Oo. Oh.
15: Na tagaan magkog 130,000 niya gawas pa ni kining auto. Ang auto kasama ito nung lapig, gipadara po na sila ha. Gipagamit na ba?
12: Unya, so, di naman pwede nga atikatikon ta ng kalaki ha. Kanasang kasabot yun, Anol. Di naman mahimo nga kung ano. Hibaw sila nga, kini atong gida, shabo yun eh. Pero madakpan ta, par mahimo ning parcel.
15: Ialibay mo lang na ninyo kung madakpan mo nga parcel ang inyong gidala.
12: Oo.
15: Mo na, nga ang gibayad sa iya ko no, kung mahatag na ang drug sa ilang hatdanan, hatagan siya og 130,000 onya pusibat balik ka pa sila paingon kadto sa Luzon kasama ng Tore Rapila pan matod pa ni Alcantara na taon-taon na nila kining nga gimonitor o gibantayan nga makabalik din sa Sugbo aron nga ilang i-transact to man.
12: So laliman ka nol, weekly sila maka-deliver nol, weekly ang ilang pag-deliver?
15: Monthly.
12: Monthly?
15: Kasama ng Tore Rapila.
12: So monthly? Liman ka na, niya pa man, gidanang sa kinan.
15: 30 kilos ang ilang ma-dispose sa kabuan.
12: 30 kilos? Niya kini may gini kay, o saan, 20 naman yung nandaan nila ron? Nga nung 20 naman eh?
15: Usually, by 30 ilang ma-deliver ka sa mga trupe, pero kini, 20 ang ilang na daa.
12: 20 na daa?
15: Ang naban sila eh, ihapit-hapit pa ang mga lugar dito sa Luzon o magka dito sa Visayas kasama sa trupe.
12: Oo. O niya ilan ang i-deliver sa Cebu, i-deliver nila kasama Arnold, kuan, giyod? May isang budagya istorya no nga kwan na isang lagi deliver nga parcel basta kailang itugan sa asawa ni Nord nga magtumi sa Cebu kaya nami i-deliver nga parcel. Mura ba nagpaliha atong 18 Marines kasamang Arnold o katotoan si Gutisa nga na i-deliver nga basura ang gisod nga mali-malitang kwarta nganlan o basura. Yawag mga termino eh.
15: Mga code-code na nila basura. Kanya kini parcel sad.
12: Parcel.
15: So, money. Manampuson sila nga nanagpan ka sa mga tunnel-repil. Kanya gisubay na nila kung kinsa ang tagiya sa maog parcel ng Cebu. Nga naabot na rin sa Sugbo.
12: Unsa kadugayon naman kuno ni sila? Kay usa kabuwa naman ni nag-monitor ng taga-PDF. Unsa naman kadugayon ni sila na sige pan-deliver kasama ka Lord?
15: Ang yang tubag sa interview kasama sa Tororfil, first time po gano, pero ang ato nga ang pireya, nakamonitor na sila pila kabuan na nakalabay kasama sa Tororfil.
12: Uh-huh.
15: So taon-taon yun na sila.
12: Kaya kung tuod man o electrician ka, o construction worker ka, o niya, mingon niya ni Amay, 130,000 a month, kaya mo deliver ka, kada buwan, mauni ang i-deliver sa Cebu, 30 kilos ka Cebu, na mo ito 130,000 a month. Ang saan nito nga on lani or mas dako ning sa kwan. Kasi may nag-drive ini sa kinan, kining maong si Romy or kinis Dante?
15: Si Romy kasama ito na ron, Romy.
12: Oh, Romy. Oh, na dipindi sa kang pagbahin kasama Arnold. Layo lang kay Manarbaho,
15: si
12: kay
15: Litrisyan. Si Romy man ang sweet order sa Cebu, kay taga Cebu man siya. Namin niyo, masang taga Toledo kasama ito na Rafael.
12: Ibutang ta lang o magtunga sa Arnold. Yan ang 130. Ay, kadaku ang kwarta kasama Arnold.
15: Pero na, no? 130 mil tungaon, kung tungaon nila, so dako-dako yun, no? Tag, kuhaan sila.
12: 65 mil.
15: Oo, 65. Sa usakabuan lang na.
12: So, tiba-tiba man. Oo.
15: Kuhaan lang, kanang biyahe-biyahe lang, hatod lang sila, nana sila 65 mil. Kung tanuhaan nila ni, so na sila 130 san, kada usap nila kasama ito na Rafini.
12: Oo.
15: Kada buwan. So, money ang manampuson nga na sakmit o nadakpan sa itong mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency o niya mupalaong pa sila nini kasama ito ni Rufil kung kinsa ang ilang hatdan o ang ilang tinubdan sa dito sa Luzon na itugan sa maong mga suspect na igo na sila. Ganag hato, dinig mo ka mga kontrabando.
12: So asa man nilang kanditin nun? Ganindo ha?
15: Ganindo ha ron. Naaron sa kusturiyat sa Pinaya 7, sa Barangay Lahog, sa Sudlon Lahog. May ato nga sa Sugbo niya ang mga nakuha ng mga ebidensya na narumpod sa Pinaya hindi ang laboratory office diha sa PDA 7 kasama Turner Rufil alang na sa himoon nga chemical analysis.
12: So dali sa likod sa auto nagipamutang ni kasama Arnold?
15: Compartment sa luyo sa auto kasama Turner Rufil.
12: Oho. O dili ni SUV lang gigamit, auto lang eh. Sedan.
15: Auto ni. Sedan kasama Turner Rufil.
12: Mm-hmm. Kalma na kayo, no?
15: Wala kasama Turner Rufil, no? Ang maong na mga suspect mga tumang nagkaso karong adlaw ngadto sa korte sa Karapasan sa Section 5 in relation sa Section 26 paragraph B sa Section 11 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, Arnold Bustamante, Tatak Aramen.
12: Okay, salamat kasama Arnold Bustamante sa imong report.
11: Straight to the point.
12: Atong hatagag pagtagad mahigalan, grabe ha sa Shabu mga sukitig paminaw eh. Mo na style di akin ha. Electrician ka, construction worker ka, murag perting kapuya man sa trabaho. Nya mo pila man imong sweldo na napita. Nya di amay dakong offer. Unsa may kwan? Imo pananghiran siguro di sa kamutugan sa pamilya siguro naki. Nanghid ka sa imong asawa, imong mga anak nga nakoy travel dahil kay na sud ko ining trabaho nga tighatod og palasin. Simple mahigalan ang katarungan na, kisa may mutuo ang katarungan na. Pahat doon ka na makagalaan ang parcel o niya maunay imong madawat 130 mil pesos. O ordinary nga parcel na indaykin, labi pag kuan, pretend ako ag-alcance mahigalan sa negosyo. Pero doon na may risgo nga naka-attach ana, simple willing mo hatag ang nag-negosyo ana. Kaya na may risgo naka-attach. O badakpan mo, money, laro ni nga kuan. Kini ni ang delikado, ha? Musugot mo, okay, makalusot mo, okay. Nadi gani makalusot, da delikado mo. Da ina lang ninyo parcel. Isa-basa ka na kayo, mga sukitig paminaw. Mingon sila mahigala nga tig-deliver, gud mi. Lima ka na i-deliver na buwikas Manila, digi ka mangutana, anak nga. Unsa man itong i-deliver sila nga, kini ni ang kuan man, mura man og binulto man, unsa man yung klasiha. Ha? Laog ka na naang ang taga-pidiya o mutuo ini mga sukit ng paminaw na suod yung bulsa taon. Pero di man mahimo mga kahigalaan. So mo nang dakpan ni Ron. To aron mahigala sa na-detain sa pidiya. At ang tagag pagtagad ni dugang pamayiskutanan ni Unya mga sukit ng paminaw. Sa pikas bahin, si di aday ko akong kanta bag-uning kanta mahigala kining lyrics gihimo ni actually kining maong jingle ako ning ipatukar mga sugit ng paminaw ni adto pa ning milabing maaging semana ato ning ipatukar mahigala straight to the point kay gi compose ni sa atong listener. Salamat kayo sa atong listener mga kaigalaan si Jade Paghubasan og ingon man si Jamaica Marie Paghubasan mga event organizer og planner ni sila. Sila mo itag-iya ining Cebu best weddings and event events planner, no? Tigpaminaw sa atong sibianan DYHP Armin Cebu labi na sa atong tulumanon straight to the point. So sila yung nagkumpos ani nya gi salamat kay Idol Aiko nga iyang kaila sa din Idol Aiko di ay nananghid ta nga pwede man to mapatukan sa on air, no? Maayo man yung pagkakumpos ug daghan may nakauyon sad mga higala. Siya yung nagkumpos ani listener, klaro gining listener nato kay iya mang gitagik mahigala ning straight to the point kining ato mga gipanghimo dili mga sukit ti paminaw. So salamat kayo sa makausap pa ni ining nagcompose nagbutang og lyrics nagbutang og melody ining maong kanta ining maong jingle niya Jolly Rabak kayo nya ningon sa Idol Boyki og sa Idol Mikey nga ilang himuan kuno og staping ni Daikin. Kay dan sabol kay ining maong tukar. So kini ni ang salamat kayo ako balikon na Jade og Jamaica Marie, wa pa ko ka meet ninyo pero nangita tayo pamaagi nga makamit gyud ta nila. Kay mapasalamat ta mga sukit ni paminaw kay ilang gihimuan ni kwan. Maklaro gani mo atong listener kay astang mga gitagik day. Apil pa gani mo kanta-kanta ta usahay dili bisag more or less lang atong team. Sa Idol Boyki nakapaspas kay nakahimo mahigalag steps ha. Og doon na may contest dito sa WHP nga, kanang atong mga contest ba day? Atong kwan, jingle, appeal ko nga pa-contest. Nana day nahimo sa Idol Buiki? Ato na ipa-kwan o niya, katong iya nahimo mga kaigalaan. So salamat kayo, kini siya nga song, kwan siya, kini nga jingle, mahigala. Hinimo lang ni siya sa atong listener. So salamat kayo. Doon na pag ito ilang listener nga naghimo sa daw kwan day? Nga mga jingles no nga ilang ipanghimo mga kagilaan sa atong programa. Salamat kayo sa inyong kininiang padayon nga pagpaminaw sa atong mga tulumanon diri sa DYHP Alamin Cebu, labi na sa itong programa nga Straight to the Point. Kay kini mga kagilaan maong kuan jali nga pagkahimo no, na amaze ko mga kagilaan ba no nga kininiang pag compose niya, pagbutang niya og mga tuno ano niya no. Dili basta-basta mga sukit ni paminaw. So nindot nga paminawon sa mga kaigalaan. Murag kasayawon kayo si kasamang Kesus Mini. Dan sabol kayo mga sukit ni paminaw, no? Idol Boy Ki, paspas kayo nakahimo o nga kuwanda, mga strippings. Sige, ato nang ipakuwanoon niyang Idol Boy Ki sa mga kaigalaan. Pero muna siya nga kanta, so muna nga jingle. Salamat kayo. Oh, alas 6 buntag.

Ah, salamat kayo no sa nag-compose ani naghimo ni ning maong jingle. Thank you so much Jade Paghubasan og Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events sa planner. Idol Boy Kiyo sa Idol Mikey. Idol Boy Kiyo bang higala paspas ka nakahimo og kwan. Kay Dan Sabol kayo himo sag steeping mahigala. Salamat sab kasama nga names kinyones gibutangan ng mga videos.

Makabatik na ko ning kanta ha, may galabro ha. Pas kuan kay dan sabol kay dayon jali ba. Dili ka makatupang buntag gyud sa nga kanta. Salamat kayo ha nga naay nag volunteer og himo nato.

0: Askang ilingiga, mga sugiti Pilipino. Salamat kayo sa makausap pa. Unya, ang ato mga issues, mga kaigalaan, karong atong taod na lang, mga kaigalaan, kaya na abdan matag utong oras, mga sugiti Pilipino. Pero atong isgutan kay matag simana, mahigala, medyo kanunay matandog ng leadership karon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Giplanuhan yun eh, o giconfirm, mahigala ni Senator Ping Lacson, nga sige gusag plano, nga tanggalon gusag Cayetano diha. O ilang ipuli, mahigala, si Senator Win Gatchalian. No, gusto lang kuhaon ang leadership mahigala sa Senado gikan kang Senate President Alan Peter Cayetano. Unsa may mga implications ani mahigala? Unsa may mga mahitabo ani? Kung panalitan si Shirin Gatchalian maoy mahimong Senate President, ang pangutana naa pa ba ang check and balance, one of the functions sa Legislative Department, particularly ang Senate, makahimo pa ba sila silang function dai pag check function sa check and balance sa tulo ka mga branches of government? Dili ba ka mahimong rubber stamp ang Legislative Department sa Malacanang? Unsay gusto sa Malacanang, sunod-sunuran na lang ang tanan. Wa na'y maka-check, wa na'y makabalansi kung under sa leadership unya ni Win Gatchalian. Unsay inyong tanaw? O kinikaron, kang Cayetano, unsay may tanaw na to? Sunod-sunuran ka sa Malacanang or mahimong rubber stamp na lang sa Malacanang? Maunay usas mga function sa Senado nga mubalog siya. Lisob sa kaintanan lang sa mahigala maoy magsunod-sunod sa Malacanang. So ato ni hatagag pagtagad mga sugit ng Pabinao. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon. Alas 7:07 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: At Mayo ngayong taon. Batay sa report ni OIC Provincial Agriculturist Dina Henzola na itala ang 15.89 million pesos na pinsala sa palayan sa 26 na barangay sa Silay City, Baguio City at mga bayan ng San Enrique, Pulupandan at Hinuban. Nasa may 300,000 pesos naman na halaga ng high value crops ang napektuan sa bayan ng Pulupandan dahil sa tinatawag na moisture stress dahil sa sobrang init ng panahon. Inilunsad naman ng Office of the Civil Defense Negros Island Region ang Task Force El Nino para sa mahakbangin para maibsan ang epekto sa mga pananim. Samantala, naglaan naman ng 6 million pesos ang Department of Agriculture para sa gagawing cloud seeding operations sa Negros Island Region at Western Visayas. Ayon naman kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, maglalaan ang lalawigan ng pundo mula sa Disaster Risk Reduction and Management para itulong sa mga apektadong magsasaka. Kasama mo sa RMND YHB Bacolod. Rajman Albert Hiner, Tatak Remen.
3: Abiso sa mga motorista, panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang aasahan bukas, Martes. Batay po sa pinal na pagtaya, posibleng tumaas ng 30 hanggang 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Babadya naman ng increase na 70 hanggang 90 centavos sa kada litro ng gasolina. Sa ang pagtaas ng presyo ng krudo ay bunsod po ng patuloy na krisis sa supply ng langis at mataas na demand sa pandaigdigang merkado, partikular na ang pagsisimula ng peak summer season sa Estados Unidos.
4: May paglilinaw po ang Supreme Court sa mga espekulasyon at diskusyon kaugnay ng desisyon doon sa petisyon nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po sa tagapagsalita ng Supreme Court, wala pa silang inilalabas na pinal na desisyon sa main petition na inihay ng kampo ni Duterte at de la Rosa laban kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang respondent. Paliwanag ng korte, ang itinakda nilang i-upload o ilabas ngayong araw ay yung mga hiwalay na opinion lamang ng mga hukom hinggil sa pagbasura doon sa Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Ante Order na hinihingi ng kampo ng mga opisyal. Ang naturang paglilinaw ay ginawa ng Supreme Court matapos mag-viral ang naging pahayag ni Senior Associate Justice Marvick Leonen sa isang pagtitipon sa Marawi City noong Mayo 23. Nauna kasing naulat na sinabi raw ni Leonen na lalabas na ngayong Lunes ang desisyon ng Supreme Court sa petisyon ng dalawa. Iginit ng SC out of context o nabigyan ng maling interpretasyon mga sinabi ni Leonen dahil ang naturang pagpupulong kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Mindanao State University ay nakatutok lamang sa talakayan tungkol sa Sharia Law. RMN Network News.
3: Maringit tinanggi ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na armado at mapanganib ang mambabatas base sa paglalarawan ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Attorney Israelito Torrio ng legal counsel ni Bato, walang sapat at napatunay at factual basis ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na armed and dangerous ang kanyang kliyente. Git ni Attorney Torrion, si De La Rosa ay nakaupong senador na palaging mapayapa at marangal ang pagkilos. Una rito ay pinaliwanag ni NBI Director Matibag na ang pagbansag sa isang pugante bilang armed and dangerous ay bahagi ng kanilang standard protocol tuwing nagsasagawa ng manhunt operation. Nanawagan naman ang kampo ng senador sa NBI at iba pang mga otoridad na magpatupad ng restraint o pagtitimpi habang naghihintay pa sila ng desisyon mula sa Supreme Court hinggil sa kanilang motion for reconsideration. Matatanda ang wala pa rin nakakaalam sa kinaroroonan ni De La Rosa matapos nga itong tumakas noong madaling araw ng Mayo 14. Ilang oras matapos ang pamamaril sa loob ng Senado.
4: Si PNP Chief General Nartates meron daw panawagan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Alamin natin at kasama sa balita Rajuman Marjo Domingo.
5: Umapila si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kay Senator Ronald Bato de la Rosa na pairali nito ang sense of duty sa gitna na nagpapatuloy na paghahanap sa kanya. Ayon kay Nartates, nanatiling ginagalang ng mga pulis si Senator Bato dahil sa kanya mga taon na paglilingkod bilang dating pinuno ng pambansang pulisya. Ngunit nanawagan siya senador na igalang rin sana nito ang operasyon ng mga pulis sa pamamagitan ng buong pakikipagtulungan sa mga ito. Giniit ng hepe ng PNP na patuloy na umaasa ang mga otoridad na mariresolba pa rin na mapayapa ang nasabing sitwasyon. Nabadid na natiling hindi nagkapakita sa publiko ang senador sa gitna ng mga legal na usapin kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court. Gayunpaman, patuloy ang pakikipag-ugnay ng pulisya sa iba pang law enforcement units para mabantayan ang kinaroroonan ni Senator De La Rosa. Kasama mo sa DZXLR Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
3: Bagong Regional Director ng Police Regional Office 12, paigtingin ang manhunt operation kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasama natin sa balita si Rajuman Brian Oñate ng RMN General Santos.
6: Susundin ng Police Regional Office 12 ang kautusan ng Philippine National Police sa isang manhunt operation at pagpapatibay ng tracker team laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang tahasang sinabi ng bagong itinalagang OIC Regional Director ng Police Regional Office 12 na si Police Brigadier General Alan Manibog. Anya, nasusunod sila sa anumang kautusan ng PNP laban sa pinaghahanap ng batas. Mas paiintingin di umano nila ang pagbabantay sa buong rehiyon maging ang mga backdoor na sakop nito bilang pagsunod sa utos ng gobyerno na arestuhin si Bato de la Rosa. Kahapon isinagawa ang isang arrival honors sa bagong liderato ng Regional Office 12 ng Rehiyon 12 sa may barangay Tamblera General Santos. Si Police Brigadier General Manibog ay miyembro ng Philippine National Police Academy Patnubay Class taong 1995. Siya ang pumalit kay Police Brigadier General Arnold Ardiente na naasay na ngayon sa Campo Crami. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN.
4: Samantala, binuweltahan ng human rights lawyer na si Attorney Lorna Capuna na naging pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay po sa kinakaharap nitong arrest warrant sa International Criminal Court. Ay kay Capuna, bagamat tila kawawang tingnan ang senador ngayon, mas dapat naman ang isipin ang naging kalagayan ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Binigang din niya na bagamat naging epektibo ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nananatili pa rin ang jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng naganap noong miyembro pambansa mula noong 2011.
7: Noong 2011 po, naging miyembro ng Rome Statute during the time of President Pinoy, no? Pumirma tayo, no? Noong naging presidente na President Duterte, 2018, sabi niya, ayoko ng Rome Statute na yun. Hindi pwedeng ganun because ang treaty making sa Senado, unilaterally, umalis siya sa Rome Statute. 2019, naging effective yung withdrawal natin. So, ang ibig sabihin nun, nung nagkaroon ng jurisdiction ang ICC, nanatili po yung jurisdiction na yun kasi sa batas, ng ICC, once jurisdiction is acquired, jurisdiction will remain.
4: Iginit pa po ni Attorney Capunan na mas mabuti maputing sumuko na lamang si De La Rosa upang magkaroon ito ng pagkakataon sa due process at patunayan siya inosente katulad ng kanyang sinasabi.
7: Dapat mag-surrender na siya para magkaroon siya ng due process. Kasi pag hindi siya nag-surrender at hindi siya willingly na nag-warrant of arrest, kung sinasabi niyong inosente siya, patunayan niya sa korte. Kasi ano naman rin ang ano, due process? Due process ba yon na mayroong valid ICC warrant? Kasi hindi na issue yan. Yun. Walang restraining order ng Supreme Court. Ang executive department, sinabing valid yung warrant of arrest. Ano naman ang human right ng mga hundreds of thousands of victims. Doon patunayan niya yung innocence niya sa korte, hindi yung nagtatago siya, no?
4: Si Attorney Lorna Capunan sa interview ng DZXL Armen Manila. RMN
3: Network News. Sa kognitibong balita, Intel works ng mga law enforcer dapat paghusayin pa. Ayon sa isang senador, kasama natin sa balita, Radyo Mancunde, Batas.
5: Pinayuhan ni Senator Ping Lacson ng mga law enforcers na paghusayin pa ang kanilang intelligence work para sa pagtugis at pag-aresto sa mga high-profile fugitives ng bansa. Ibinigay ni Lacson ang payong ito sa mga otoridad sa gitna na rin ng paghanap ngayon kay Senator Bato de la Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court, gayon din sa iba pang pugante tulad ng negosyanteng si Atong Ang, dating General Gerald Bantag, at ang nasasangkot sa flood control project anomalies na si dating Congressman Zaldico na pinaniniwala ang nasa France. Ipinunto ng senador na bilang dating nasa law enforcement, agahan, tanghalian at hapunan nila ay intelligence work. Paliwanag ni Lacson, ang intelligence ang prime mover ng kahit anong operasyon, law enforcement man yan o military operation. Sinabi rin ni Lacson na masasayang ang resources ng mga tagapagpatupad ng batas na inatasang maghanap sa mga high-profile fugitives kung walang maayos na intelligence work at koordinasyon sa mga tagapagpatupad ng batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancunde, Batak, Tatak, RMN.
4: Tekat, yun daw pagtakbo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, ginawa ng online game. Iba pang larong hango sa mga eksena sa Senado, tinatrabaho na rin. Kasama natin sa Malacanang si Radyo Man Chanel Salazar.
8: Mula sa mainit na eksena sa Senado, nauwi sa online game ang viral na Senate Run na pinag-uusapan ngayon sa social media. Tampok sa laro si Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan kay

0: Dad. Likha ito ng indie app developer na si Jennifer Mandak na aminadong katuwaan lang muna niyang ipinost online habang usap-usapan ang mga nangyayari sa Senado. Sa panayam ng DZXL Anong Latest, sinabi ni Mandak na 6 na araw lang daw niyang binuo ang laro gamit pa ang mobile data at hindi niya inaasahan na kaaliwan ito ng maraming netizen.
1: Actually, nabuo yung game po, isang lunch break lang po.
2: Uy,
1: so,
2: lunch break.
1: Ang usapan po kasi namin during the time is yun nga po, nag-explore po kami talaga sa game development. Then, parang nabanggit din po yung sa issue po nga po ni Bato. So, parang Senator Bato. So, parang parang what if gawan ng game yun? Tapos, parang naisip namin, parang maganda nga. Kasi nga, trend nga po siya. Then, so parang naisipan, parang pwede kaya parang Senate run, parang ganun pa kasi binais namin dun sa temple run niya po.
0: Dahil sa pag-viral na ito, balak na rin ni Mandak na dagdagan pa ng features at power-ups ang laro. Tinatrabaho na rin niya ang panibagong larong Call of Senate na isang shooting game kung saan tampok naman si Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca. Posible rin anyang isunod ang mga larong hango sa ibang viral na eksena sa Senado, kabilang sina Senator Pia Cayetano at ang naging sagutan ni na Senador Francis Panghilinan at Robin Padilla.
1: Meron na din ako agad na isip na game. Tapos, nanangingi na din ako agad ng ideas din sa mga kasama ko sa work. Tapos parang, may nabuo na din ulit na idea. Meron na po siyang designs. So, bali, i-code na lang po siya. Sa Senate, Call of Senate po is, ayun po yung may plan na po talaga siya, solid plan kung ano yung mangyayari sa game and so on po. Pero yung sa iyakan session naman po is, nasa collaboration stage pa lang po or nasa planning stage pa lang siya.
0: Sa ngayon, sa web browser pa lang pwedeng laruin ang Senate Run. Gayunpaman, pinag-aaralan na ni Mandak kung papaano mailalabas sa mga application platform ang viral game. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
3: Abangan sa aming pagbabalik, 14 anyos na PWD patay sa sunog sa Cebu.
4: At lalaki patay ng pagsasaksakin na kanyang nakaalitan sa Bukidnon.
3: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
5: RMN Network News.
6: Butag Pilipinas sa Idupos.
3: Hello po, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Right, Commission on Elections, nangangambang. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
8: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
9: Apat ang arestado sa paihi mo.
10: Impeachment complaint.
11: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
8: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
5: RMN Network News.
3: Mga balita sa lalawigan, 14 anyos na PWD patay sa sunog sa Cebu. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
12: Patay ang 14 anyos na isang person with disability o PWD na hindi na nakalabas ng kanilang bahay nang ito ay masunog sa Upper Liloan, kabayan ng Santander sa Southern Cebu. Sa inisyal na investigasyon,

0: Santander Municipal Police Station at ang Bureau of Fire Protection, ang biktima na nakilalang si Janvin Minyao ay nag-iisa lang sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente dahil ang mga magulang nito ay pawang nasa kanilang hanap buhay. Sinasabing nagluluto sa kusina ang biktima nang bigla na lang sumiklab ang apoy at mabilis na nilamon ang kanilang bahay na gawa lang sa light materials. Sinubukan pa sanang iligtas ang biktima ng kanilang mga kapitbahay ngunit nahirapan itong pumasok sa bahay dahil sa laki na ng apoy. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nangyaring sunog na kumitil sa buhay ng isang PWD sa naturang lugar. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Mancan Galinea, Tatak Arimen. RMN
1: Police Report. Samantala, lalaki patay ng pagsasaksakin ng nakaalitan dyan sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micaballo ng Arimen Balay-Balay.
2: Dead on arrival sa pagamutan ang isang 37 taong gulang na lalaki matapos saksakin, partikular sa Prokutso, Barangay Mandahikan, sa bayan ng Kabanglasan dito sa Bukidnon. Ang biktima ay residente sa lugar habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Johnny, 19 na taong gulang at residente ng naturang barangay. Ayon sa report, pauwi na sa kanilang bahay ang biktima kasama ang isang alias Upaw nang biglang magkaalitan ang dalawa na nauwi sa suntukan. Makaraan ang iilang minuto, dumating ang suspect sa pamamahay ng biktima kasama ang kaibigan nito at doon na nangyari ang pananaksak. Tinamaan ang saksak sa kaliwang bahagi ng tiyan ng biktima na sinubukan pang itakbo sa pinakamalapit na pagamutan, bagamat binawian na ng buhay. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente, bagamat makaraan ang ilang araw, nagpasya itong sumurender sa pulisya. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Kabanglasan Municipal Police Station ng suspect habang hinahanda ang kasong haharapin nito. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Micaballo. Arimen.
3: Siyam arestado sa illegal na pangingisda sa Perez, Quezon. Kasama natin sa balita sa Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
4: Arestado ang siyam na mangingisda sa sinagawang seaborne patrol operation ng mga tauhan ng Quezon Maritime Police Station or MAPSTA, katuwang ang Northern Quezon Maritime Law Enforcement Team or MLET, matapos makakuha ang nagsasagawa ng illegal na pangingisda sa karagatan ng Perez, Quezon. Nangyari ang operasyon matapos makatanggap ng informasyon hinggil sa umano'y illegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Lamon Bay. Sa naganap na operasyon ay naharang ang tatlong commercial fishing vessels habang aktual na nagsasagawa gawa ng pangingisda sa loob ng municipal waters. Umigit kumulang umano sa 3 hanggang 4 na kilometro mula sa baybayin ng barangay Pinagtubigan, Este, Perez, Quezon. Nakumpiska sa operasyon ang 3 fishing vessel, mga kagabitan pangisda at mga nahuling isda na nagsisilbing ebidensya sa kaso. Ang nasabing operasyon ay paglabag sa Section 86A ng Republic Act 10654 o ang batas na nagbabawal sa unauthorized fishing sa loob ng municipal waters. Ang mga naarestong individual at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Northern Quezon MLET sa Mauban, Quezon para sa kaukulang investigasyon at dokumentasyon bago ihain ang kasong administratibo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Patuloy naman ang pinaiting na operasyon ng Quezon Maritime Police Station laban sa illegal na pangingisda upang mapanatili ang kayusan sa karagatan at maprotektahan ang yamang dagat ng bansa. Kasama mo sa Ramon Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak, Ramon!
1: Gumamit ng kilalang trading card game na Pokemon si Senate President Alan Peter Cayetano para ilarawan ang sitwasyon ngayon sa loob ng Senado. Ipinaliwanag ni Cayetano, nagsimula ang lahat sa Mega Dream o yung isa sa mga variant ng Pokemon card dahil bukod sa lahat ng tao ay may pangarap, meron din daw na nakatanim na pangarap ang Diyos para sa bawat isa. Dahil sa pangarap na yan, magkakaroon daw ng perfect order o kayusan sa pamamagitan ng Ascended Heroes o yung mga itinalaga para mapanatili ang kapayapaan. Sa Chaos Rising na variant din ng Pokemon cards, ipinasok ng Senate President ang sitwasyon ng Senado kung saan nagkakagulo na dahil daw sa pagbabago ng sistema ng politika.
5: Explain to young people that there's always a dream and of course, the better the order or perfect order, mas madali. But then, sinong bida, sinong kontrabida? Ano yung kalalabas lang kung hindi ako nagkakamali kahapon? Chaos Rising. So actually, ito pinag-uusapan kahit sa Senate, no? Chaos. But what brings chaos? Nung maayos lahat sa kagustuhan ng Panginoon, walang chaos eh, di ba? Pero since then, every time na sabi sa akin po ng isang kaibigan si Noy, sabi niya, huwag ka nang mag-isip pa. Kasi simple lang, matino ka. Gusto mo matino yung Senate. So guguluhin ka talaga. So chaos is not only brought by bad people who want to destroy something good. It's also brought by bad people who want the status quo not to change.
1: Hindi naman po direktang sinabi ni Cayetano kung mayroong mabuti at masama sa Senado, kundi mayroon daw 24 na senador na may iba-ibang paniniwala sa politika. Iginit dito na may ginagawa ang Senado sa nangyaring gun-related incident noong May 13, taliwas sa naging pahayag ni Senador Risa Ontiveros na parang wala namang ginagawa ang mataas na kapulungan.
5: From our mega dream to the perfect order, to the ascended heroes, to the chaos rising, life is like that, eh, diba? But unlike Pokemon, which is a game and it's for collectors, you're dealing with real lives here and not imagination. So for example, sa Monday, will we rise above and try to articulate people's dreams? Will we rise above the political fray? So for example, sabi, parang walang nangyari. Hindi po. Hindi natin minimenos yung nangyari noong May 13. Ang sinasabi natin, let's deal with it professionally.
1: Si Senate President Alan Peter Cayetano. RNN
3: Network News. Sa kaugnay na balita, iniit ni Senate President Alan Peter Cayetano na pro-life campaign ang giyera kontra illegal na droga ng Duterte administration. Ayon kay Cayetano, sumisira ng pamilya at komunidad ang illegal na droga, kaya may ituturing itong human rights campaign dahil sa dami ng krimeng kadikit nito.
5: Ang campaign against drugs is a human rights campaign, is a pro-life campaign. Dahil pumapatay ang drugs. At kung titignan niyo yung statistics, grabe talaga, no? Hindi ordinaryong kabastusan, acts of lasciviousness, hindi ordinaryong suntukan or mga physical harm. We're talking about the worst kind of murder, the worst kind of rape, the worst kind of stealing, cheating, lying, etc. No? It really destroys families and communities.
3: Batid naman ni Cayetano na may kabilang panig ng kwento na maraming pinatay na inosente o di naman kaya pinapapatay ang dapat dalhin sa rehab o kaya ay dapat gamutin.
5: So pag sinabi mong right to life, everyone will claim that God is on their side. So kung nandun ka sa drug war, sasabi mo, God is on our side kasi ayaw ni Lord ng drugs. Kung nandun ka naman sa side na extrajudicial killing yan, of course God will be for the right of life, di ba? Ngayon, ang question kasi, was it a policy na magkaroon ng extrajudicial killing or not?
3: Pinalaga naman ng mga pamilya at biktima ng extrajudicial killings ang pahayag na ito ni Cayetano. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, breathtakingly stupid o walang kwenta ang depensa ng Senado sa drug war. Para naman kay Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, Cardinal Pablo Virgilio David, hindi sakop ng proteksyon ng malayang pamamahayag ang paglalarawan sa EJK bilang pro-life. RNN
1: Network News. Maraming itinanggi naman ni dating Senate President Tito Soto ang aligasyon ni Senador Amy Marcos na may plano raw isulong ang Constitutional Assembly o CONAS upang hadlangan ang posibleng pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ayon po kay Soto, walang pag-uusap na ganyan sa Senado kaugnay ng tsa-tsa o constitutional amendments na layon nga mapigilan ang pagtakbo ni Duterte. Nauna rito po ay sinabi ni Senadora Amy ang umuling pagkilo sa Senado at Kamara para isulong ang CONAS para nga maantala o kaya tuluyang hindi matuloy ang halalan sa 2028. Nakapaloob din umano rito baguhin ang minimum requirements sa mga tatakbo sa pagkapangulo para tuluyan ang ma-disqualify si Duterte. Iginiit naman ni Soto na hindi prioridad ng Senado ang usapin ng tsa-tsa at mahirap umano itong maisakatuparan lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Dagdag pa niya, walang kinalaman ang minority bloc sa mga isyung iniugnay sa umano'y destabilization o Senate leadership move. Maging si Senador Ping Lacson, pinabulaanan din ng mga aligasyon ni Marcos at tinawag na flat lies ang pahayag hinggil sa umano'y plano ng ilang senador na gamitin nga ang pagbabago ng konstitusyon laban kay Duterte.
3: Sa iba pang mga balita, mga kasama, wala pang rekomendasyon ng Department of Health na magpatupad ng travel ban sa mga bansang may kaso ng hantavirus. Ayon kay Health Spokesperson, Undersecretary Albert Domingo, wala namang direct flight ang Pilipinas sa mga bansang apektado ng sakit. Gayunpaman, itingin ang Bureau of Quarantine ang screening sa mga biyaherong nagmula o pupunta sa mga apektadong rehiyon. Inimok naman ni Domingo ang publiko na panatilihin ang general health precautions para o laban sa lahat ng uri ng sakit. Sa ngayon ay tiniyak ng opisyal na wala pang kaso ng Bundibugyo strain ng Ebola virus sa bansa.
1: Kaugnay po niyan, nakipagpulong na ang Department of Migrant Workers sa mga sa counterparts nito sa Dutch government at may-ari ng MV Hondius sa Netherlands para kumustahin ang kalagayan ng 38 Pinoy na tripulanteng lula ng barko. Tinalakay ng DMW delegation ng kaligtasan at kapakanan ng mga Filipino crew sa MV Hondius na naka-quarantine pa rin sa vessel dahil sa hantavirus outbreak. Kasabay niyan, kinilala ng Dutch officials ang mahalagang kontribusyon ng Pinoy Seafarer sa maritime operations at iginiit muli na protektahan ang karapatan, kalusugan at kapakanan ng mga Pinoy migrant workers sa the Netherlands. Sa ngayon ay negative pa rin naman sa hantavirus ang lahat ng 38 Pinoy crew na sakay ng barko at wala ring pinapakitang sintomas ng sakit. Makatatanggap naman ng full compensation ang lahat ng tripulante sa kasagsagan ng mandatory 6-week quarantine period at agad na isasailalim sa repatriation kapag idiniklarang cleared na. Matatapos po ang kanilang quarantine sa June 18.
3: Iba pa mga balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas ang lahat ng 14 na Pinoy crew na sakay ng Singaporean container na MV Maersk Valparaiso. Matapos makabanggaan ito ang oil tanker Lady Martina sa Juan Boni River sa Nigeria. Ayon sa DMW, pinagana ng Nigerian Maritime Administration ng Safety and Safety Agency o NIMASA ang kanilang emergency response procedure. Sa ulat ng NIMASA, 5 tripulante ng MV Lady Martina ang nasugatan sa banggaan. Tinututukan ngayon ng ahensya ang oil spill matapos ang aksidente.
6: RMN Network News.
1: Sports! So tayo, ika-anim na po at anim na palarong pambansa formal ng binuksan sa Agusan del Sur. Kasama natin sports balita si Rajuman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
7: Formal nang binuksan ang ika-66 palarong pambansa sa Agusan del Sur kahapon kung saan dinaluhan na mga atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na magtatagal hanggang sa Mayo 31 nitong taon. Ang opening ceremonies ng palaro to Agusan 2026 ay pinangunahan ng Special Assistant ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Honorable Antonio Ernesto Lagdamio Jr., Senator Jinggo Estrada, DepEd Secretary Sani Angara at Agusan del Sur Gobernador Santiago Cane Jr. habang libo-libo namang mga individual ang maagang pumila upang masaksihan ang grand opening ng palaro to Agusan 2026. Samantala ay meron din ng mga sports event ang sinimulan ilang araw bago ang opening ceremonies. Tinatayang aabot sa mahigit 11,000 ng mga atleta ang dumalo sa nasabing sports event. Kinatuwa naman ang mga delegado ang mainit na pag-welcome sa kanila sa probinsya ng Agusan del Sur. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Rentiman Prince de los Marias, Papak Armin!
3: Bahagi pa rin ang ating sports balita. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga atletang lalahok sa 66th edition ng Palarong Pambansa. Sa kanyang mensahe, sinabi po ni Marcos na batid niya na bitbit ng mga manlalaro ang pangalan ng kanilang paaralan, rehiyon, gayon din ang kanilang mga pangarap bilang atleta. Kasabay nito, masaya namang ibinalita ng Pangulo na maglalaan ng insentibo ang Philippine Sports Commission sa mga student-athlete na makakasungkit ng medalya.
1: Ang liderato naman ng
8: Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta.
3: Si Pangulong Bongbong Marcos.
1: Eto na, ang liderato raw ng Kamara. Abay, meron ding mensahe para dito sa palarong pambansa. Alamin nga natin mula kay Rajuman Grace Mariano.
9: Umaasa si House Speaker Faustino Boji D. III na magsisilbing inspirasyon ang palarong pambansa upang mas marami pang kabataan ang mangarap, magsikap at maniwala sa kanilang kakayahan. Mensahe ito ni D. kasunod ng pagbubukas ng palarong pambansa sa Agusan del Sur kahapon. D. ang palarong pambansa ay isang pagdiriwang ng sipag, disiplina, teamwork at pangarap ng kabataang Pilipino. Ayon kay D., hindi lang ito sports kundi oportunidad din para mahubog ang karakter ng mga kalahok, makabuo ng pangmatagalang pagkakaibigan at maging matiyaga at determinado. Binanggit ni Dina sa bawat ensayo, bawat pawis, bawat sakripisyo at bawat laban ay ipinapakita ang tunay na diwa ng sportsmanship at ang lakas ng kabataang Pilipino.
10: Naway magsilbing inspirasyon ang palarong pambansa upang mas marami pang kabataan ang mangarap, magsikap at maniwala sa kanilang kakayahan. Ang palarong pambansa ay isang pagdiriwang ng sipag, disiplina, teamwork at pangarap ng mga kabataang Pilipino. It goes beyond sports. It is an opportunity for our youth to build character, form lifelong friendships, learn the value of perseverance, and discover how far hard work and determination can take them.
9: Yan po si House Speaker Faustino Boji D. III. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak, RMN.
11: RMN Network News.
3: Balita sa ibayong dagat, malapit ng lumagda sa isang kasunduan ng United States at ang Iran upang formal na wakasan ng digmaan sa Middle East. Ito ang kinumpirma ni US President Donald Trump sa isang social media post kung saan sinabi rin itong tapos na ang malaking bahagi ng negosasyon sa ilalim ng draft agreement, muling bubuksan ng Strait of Hormuz, isang kritikal na ruta ng langis sa mundo. Umayag din ng Amerika na i-release ang mga frozen na pondo ng Iran at itigil na ang naval blockade. Kapalit nito ay babalik naman ng Iran sa pre-war level ang pamamahala sa paglalayag ng mga barko at pansamantalang aalisin ang mga sanksyon sa langis. Gayunpaman, binigyang din ng Iran na hindi kasama sa kasalukuyang kasunduan ang paglimita sa kanilang nuclear program. Subalit ito ay ipagpapaliban muna ng 60 araw. Nagbabala naman si Iranian Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf na mas matinding ganti ang sasalubong sa Amerika kung masisira ang ceasefire.
1: Baka po kayo ay fan ng veteran actress-singer na si Agot Isidro. Meron siyang concert, birthday concert sa July. Alamin nga natin ang detalye mula kay Myra Jane na sayaw.
12: A night of music and celebration. Yan ang peg ng 60th birthday ng veteran actress-singer na si Agot Isidro matapos nitong i-anunsyo ang kanyang special two-night concert ngayong July. Tatawaging The Story of AI, gaganapin ang birthday concert ng actress sa July 17 at 18 sa Maybank Performing Arts Theater sa Taguig City. Nagsimula na ang ticket selling ng concert na nagkakahalaga ng 3,090 hanggang 6,695 pesos. Maliban sa pagiging magaling na aktres sa TV, pelikula at theater, kilala rin si Agot sa kanyang musical career. 2009 ang i-release nito ang kanyang huling album na White Laces and Promises, habang last year naman ang ilabas nito ang kanyang single na Isang Sandali. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
1: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosal.
13: Live via satellite. RMN News Nationwide.
14: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
0: sa ato mga balitang lokal. Kagabaras dakbay sa Sugbo, nakigalayo na Department of Public Works and Highways kung DPWH alang sa paglimpyo sa mga kasapaan dindi sa syudad. Samtang konsyos dakbay sa Lapu-Lapu ni aprobar na sa binilyon kapesos nga Lapu-Lapu Expressway kung sa kinika Skyway Project sa maong syudad. Kini ang headlines sa ato mga balita.
14: RMN News Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
15: Magkasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
16: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
17: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sangkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: At oras karon, alas 7:47 na. O karo sa detalye na sa ato mga balita, kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, nakigalayo na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH alang sa paglimpyo sa mga sapa dini sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Ilibolonon.
3: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Nakigalayo na ang kagamhanan sa Sugbo sa Department of Public Works and Highways ug DPWH paglimpyo sa kasampaan sa syudad. Kini ilabi na sa mga baba ubukan na sa pito ka major rivers Dakbayan. Sini government uban sa DPWH sa unang nihawan sa mga basura sa bukan na sa Guadalupe River nga nag-uwang sa barangay Pasil ug Ermita. Mato ni Mayor Nestor Acheval nga kagamhanan sa Dakbayan ug ang DPWH do na naghimong measures nga malikayan ang pagbalik sa mga basura. Kini sama sa pagbuta og trash trap ug ubang paagi nga malikayan ang paglabay sa mga basura sa kasampaan sa syudad.
5: Together with DPWH na naghihimo na ito nga mga measures ba nga malikayan na niya ang trap yun magbutang-tang trap sa baba yun sa sapa nga maramig yun ang ma-maintain.
4: Si Mayor Nestor Acheval ang mayor una na nagplano pagpagkailayong sa kabarangayan nga magian sa kasapaan sa Dakbayan pagbutang-usap o mga trash trap ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall kiningin yung Radio Man Eli Balanos DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
1: Isip ko sa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan.
14: Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pangon na ta. Mag-shift na ko. Future.

0: ngayon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
7: Dagag na kaon ng oily food, maka-acid na.
8: Pag may acid, super.
9: United Home Supacid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
10: United Home. Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supacid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home.
14: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at orihinal.
19: God.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
5: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahalan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sports ngayon. Sports ngayon.
7: At oras karon, alas 7:55 na sa ato ng balita sa sports. Musugod na karong adlaw ang mga sports competition sa ika-66 nga palarong pambansa nga gipaygayon dito sa Dato Lipos Makapandong Governor D.O. Sports Complex. Ang National Capital Region andam gyapon nga manalipod sa ika-19 niini nga sunod-sunod nga overall title alang sa palarong pambansa karong tuiga. Kung kayo dumduman sa niagi nga palaro, din sila gihapon mo ay nakakuha sa overall at championships o title. Ang Metro Manila midubinar sa multi-sports sa meet dito sa Lawag, Ilocos Sur ni Antong Miagi nga tuig nga dunay nakuha nga 237 kabaga medalya. Mas taas kaysa sa ilahang nakuha sab nga mga medal sa uban pa nila nga pagsalmot sa palaro nga pambansa. Nagsunod niini ang Calabar Zone Region 4A ug ang Western Visayas sa Region 6. Apan sa niagi nga tuig ang Metro Manila nakakuha 117 ka mga gold medal, 70 ka mga silver ug 50 ka mga bronze medal alang sa pagkuha sa overall secondary ug elementary divisions. Namo say gusto nila nga padalipdan atol ning pagsugod na sa mga duwa sa iyo karong buntag sa ika-66 nga palarong pambansa dito sa Mindanao nga gipahigayon karon. Ubay-ubay nga mga events ang naka-line up sukad pa kaganinang sa yugyod sa kabuntago napila niini ang javelin throw, ang shot put ingon manusab ang lumba sa dagan o 3000 meter run alang sa secondary girls o sa lain-lain nga mga divisions. Kapin sa 1,500 ka mga medals. Apila niini ang 8 ka mga golds. Ipaabot nga makuha ng karong adlaw sa opening day palanggani sa mga duwa. Alang sa 30 ka mga sports disciplines sa high school o elementary divisions. Dito sa palaro sa Agusan del Sur. Nga mo'y ilang labing unang higayon nga naka-host sa palarong pambansa. Laki po sab sa gi-highlight ng mga duwa atol ning palarong pamansa mao ang weight lifting nga mao'y sinugdanan sa pag-apil na sa regular nga medal sport. Kauban na nini ang football alang sa secondary girls ug futsal alang sa elementary nga mga babae nga mga atleta. Ang karate, kickboxing, soft tennis i-feature usab isip mga demo sports samtang ang Muay Thai uban pang mga selected nga para games events sitting volleyball ug table tennis. Magsilbi usab nga mopakita sa ilang mga duwa sa exhibition events. Alang ni ining nagpadayo, nagsugod na karong adlaw nga palarong pambansa. Kung tinumduman kagahapon, may ilang opening day sa ika-66 nga palarong pambansa. Gagipaygayon dito sa Agusan del Sur, Dato Lipos Makapandong, Governor D.O. Sports Complex. Ang ato balita sa sports, may kompleto sa ato mga balita nini mga oras sa Unya standby karon taon-taon ha para sa pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kami padayo na ang iyong mga isyu ug mga komentaryo. O man ako din sa control kasama ang Cases Mania, Nems Quiñones. Ako sabi ni Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
6: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
7: Ato nga oras karon, alas 7:59 na.
2: This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
9: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
10: We are World Connect, your visa to a better future.
11: Balik-balik na lang ang sudan.
12: Pongshi! Angelim,
13: Sulayi!
12: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.